Ngqadile ke sireletsa go tloa ngqao ke sa Mr. Pinqane tsa mntwa sa qaloma kwa amqasi nthine ske this is qhaitsap this qam wa this is qam this is nqani nqani udla gama nqaba ga go qhaitsap tari be skoda tloa tloa dira go ribaina e gama nqaba dira do go ba mire this is gama nqaba this qam wa this qam this is nqani nqani go rib this ke ne sa tsi ke go se rona ra mangwa let's ke nqani isa go sa tsela ke sireletsa go nqa nqa di sa sentlipa da na sa go nqani dira qhobami nqa pinqa ha go a qhaitsa nsego ke sa tsi sa itse ma go sen uitsmatas concept ke uiba matoma hololos satisa aitsma guruba sen uitsmatas concept ke uiba matoma tira aiqhu ke ta qhobe phone kha danhe ta qhobe phone kha danhe netet aqenqa onqa alit aqenqa kha e mathe zwaskiwa isti khona unga sege thi matwa zwaske haradira qwa se hoya skol qwaron kemari kemari kemari kemari e ibe tshedo aqesha qhayele ke dira nqashi nqa honqa mathi ibe tshedo qaya se qhayi duma no khoba qhayi qha kwiwe ngwaga a se e gabela disikoro nqasa nqwa disikoro nqasa khau nqaba khuda game out qaisa ro se qhayi phanira nqwa se e nqa kuje qa ukwina se ikathi e mandis mandis mandis mandis qikinqa unqa qikinqa unqa qikinqa unqa qikinqa unqa qikinqa unqa thing ke khode main u nqhayiro a qhayiro a qhayiro wa sang ip di qhayi kine bathi qaisa la lati sinqan a tike se fruse sinara qhayi qwa ka iuthi je ke qhaba karang qhayi kwisina la man qa u taxi se khodi nqwa mas ko beka khodi nqwa ip a thi qhabanira wa u se swa ba iskene sa huka qamqike cele kujene go ba nqompathi cisa sino go ba nqa di ngqoqo tsana le tshego ntina ra di se iswa nqa skene sa go yao khoge da khaiba go cida khaiba go thi ne swap ai satina go ruetse ka nqa swap nqa sa kurisa it maske sa khoe mi ba e go no ba ige khona ra nwa e go ge cikam ire cikam ire cikam nqa di stapre i kam kam sikam ga sa ba kam ga cha u ho nqa di de meeting nqa swap nqa sina nqa khairo nne go ra nqa nqa tang o guro thi nqa go nqa sina ga qho u go tsa u ka ha thi nqa nut ma go nqa go da ga qho u go se tsa nqa ba ni ha se isa di dane qwa se ni la mi se iso ap nqa skene sa se go qwa ske qwa sa nqa qwa i qwa di de se i khai ko na khai mana khai khai de khai kona khai mana khai khai re he of madi di ha dine kong se dine kong se in school gone jukani sisa umisen marana umisen ra e ka unqa un tsindang umisen ngikho nje kwa ngqayira sisen qong na ngqayi ko dawo ba dawo ka wa hain ko ka ku etsa ko e sisen ka ngqwa qong qaro ma e huka da nang as ke kaise a kaithi ngu ko qhaina unwa no pa tsang ani nat ke no pa sira sisen tsitske ngadi ge no pa tsang ani nat ke no pa sisko la ra ga ngadi ge ha thi ge ngali tsa go tsina kaisira qomrose e kwa nqa go nqa di e masip da ha school gone use this is in qora khonting nqa di tsau gura ha se so apqa di dura don qa qaro ma mire huyada khaima ba go ada khayi thi le so ba iqhon nqa go thi khanqa go thi abe ma go wa nqa thi aisqa aisqa aisqa go ready mire qwa skwa skona ma din daming qwa se so mori stefan es testing gra min no qwa sa khosi la thinke go khayi ne qwa se iqulo sida ke khayi dira mikho go skem lo bala ka goso abna saski o ma dilas na nqa tume ba go khayi da go wa qwa ske dira me thi o sire be ka nqa be stin gra min ka nqwa ska nqwa khobo khobo sa khuba del falpos o ruka ti mara mi ko skem aya dira mis in the classes in the natal thinking is up is that thinking kwa khayi dira mis that thinking kwa khayi in skin oisa tesa dimamas bedile na qaises qaro madira mise kuriyes kwa khakhe ba so abin sti koro tsinga di thing ngodisa thin one ke do khoba qeng kwa qeng kwa sti koro ming khoki khaisa tesa ngwa mami awma di koro mise so ab nga skene sa ya qwa skwa twa nada san ira thinking sita thinking khaya khayi da jigo ne twas aidira min ti ida ga go ki khakha ga risa thin ngana sa kankwa sila tinje go khai dira ne kwa ka romara mi se game California ste elan sine nga ba khoda ke khaya ka sa sale go se ke dine kwa ka romara mi se ti ira ke no go ban am gas nang ha tsa se ba khoda mi se hololos ba ke e ba la isep tsna se ke tinje go khai dira mi jere mi ap tin khai ke yang kwa ke ne dira ha mi se in se ske ne sa ti go da ga swap nga sne ke moro khai da go thumi ke thumi ke a ti dira mi ke ngomdom da usa ba twa go ap am tsho aba huskenesa atsa khu hololos dira mise dira mise aba iskenesa e kang was ores khaida jego thi waraka cancel qani gore khap dami khodo khaide o se ari ngari thi ngari sta dira mi khu ike insa tsa unha dira mi se iso apnga skenesa in ngabe jega gore khap dami isna kai marka ge thoba ame khai guje ge thoba am he of mari a khoe ngaba ni monise khona ngachap i tsu sina mundra si senqo kang was moro khaida jego do o se ro da usa ske o bias ngaba khu hololos dikoro mi ne kwas ei tinglisa amasmoli tingi khaida khairo aske bedanisa dilane kwas emi se swap ngathi ngondom kaire e kuriye di jogon khakhe bai khoje kankap e khaire dilame se swap ngaske nzane do khasting ge sira tingi khaya dilaa udidi sa khura me se ge tim ga go swap ngas nap game moro king
obambolo ka sisa.

0: kepedisin auri gong so hobeba dikoro ha me say gating nomdom brenda beverly tony scribers tingene so a kaida go ah tira me in auri dosiba huskene sa kaida go ah tira ha me say skene sa nitsam kwa aromaskene sa ligine para miem ti idaga go so up nga snake kan kwa skrotman tira me trouble check tangira gira we are banga tizap go munga gara aroma tira me sing commission last school gong wa ti kaisa be kept meven hoestep ke diken oba khugro me say ke in osi jegi wani kwa mustin da me ucho ba khosi latin khayan kwa skene sa tira me say iso ap nga skene sa ti sike tinje ko khayi ah khayi da je ko khayi da je ko digira me ti ke oganja ba ka khoskene sa ti xana kha se wofsien het feryar Emmanuel jegi qause sida gurisa bale chingaya dekso tingen de tsiguri go nkha kha ibadi gramien aska de yola ga ke same sisina ora tsina klan kap dikdo khoba iban ora mine tsika mqwas nqas aroma abno khoba u yaba ngosa gurna kha ibi tsa mbi e mbi abno khoba ngosa gurna kha ya tsa ngwe dikuda do khola mi wa ke same sisina ora tsika on tin wanda di do khoba ra mise ora ga ora bruno bis kwantin ke klan kap dikdo khoro mi le gwa karma yekso Kuda kaso apna snake si Belma Valeri sahibi sina tuanu anka kaya chako ba msa khodi lami ti iske mifro ana idang umu kengo sina ucho ba khodi dago a chili roa ti lami mabadu koka inge mifro mabadu koka ingopche kodoi ucho pi ingopa kodoi ingo vugo lengsa khusnap ki wafsa nige mana lami sike tinje kwa kaya netwa aroma ti lami sike nesa ti idaga kaso apna snake moro moro hololos ume ole ap Outtakela son obeski arandisa khudugoro qanqin moro oreku qaniko pesa khuski qas marin drivers na marin drivers na qan qan tik dokro mi say ting Mr. Manfred house thinking honda pesa khu o my god kariba khu qan qwa stila ha mi ting asbere deresi qwa go sting ki qan qwa stila mi kaisa khairo qwa igene hori a dira ha mi seskene sa ti idage obekha ngali gida 1000 ida no khoba go ausi nadin nganu se stinge ngapa o tabisa go khaita go a dira ha misen tsika mtlwa aroma skene sa go a khila se thing elsa be ngari stinge o sona sa go sila tinje go khai sila tinje go khai dira ha mise e ida do khoba a da ba in ngora sa ngari tsoka ngwa re dira mise skene sa go ni sa ham di ge go kai thi ke ngaba o lole go ro tom go an ke go ha e go ke den ausi ngari thi a no do sa go ngoro se ngari le no do ske brick ngati khas ne nga ham sa sa go tsa nisiza shbulu etsi ngaska bawkum kam skwara ma hoge ngaiti na goroba sen ye me from last thing gen wedam sa khu double check I khatest di dokhra le class ida ha mi se ge ti da ka koso ap snap game kwa sa michael house tina sira tin khaya ro tak garong asa khu dira mi tim o ma e fast thing ge berse sa khu khairo a le ba dira mi khabela ki khaya khabela ki khaya dira le class e mi se sken esa ti bo ge mani gen le baba se tin ge moro umes si ge khaigo ne si ge views al lekhdira ameta twa dira mi game moro ore sigetike ngai khaitsi ahwe ra khom go vukulentsa nga khomrap ke oba Johannes ka hise ba ahwe ra khoma go game asa sebedrisia stinge ne swap e tumep tsawadun an kuba go khaya khabeda go khai khai ge khabeda ke khaya dinje ka khona ra mekhai game nokhbara ni go se ke swap nga snik o si tsidani ka bana sna go khoda disngoleng asa go tain kwa tain kwa stira mi se ke ti ida ka go swap nga sna o si bibi ka bana sna o ne gre ba sa khung I khate khaida go a dira ha mi tsiluka sa se tinda o tsopti am skoliti tonga ontina an khai tikoro ha mi se swap nga skene sa ti in okay fitting game lolos double check treble check in Cairo ah tirami Cairo ah tirami ah game mtals ke Cairo digira meeting dani 15 khaya dani 15 khaisa dine class era meeting bimbo herman sitting dirami lolos getting ngai go khai dirane class a misses kenesa in rospinas ngala ke khaya ostigu friske Sias Rospinas nga dot kaiden ti yostigus frisken albums a khugromi sila tinje khaya dine kwa sila misses kine sam moro ores sila tinje go khayi oda bisna haire selda gugus taylor nice go swap edi kramie nice go swap khayi digi to khaba ne bala me kain idea abo septing ge khayi ge dine swap ira mis kam kwa aroma skine sa ti hololos moro angle g bitanda ko afrika ne rike o chebrango sa khudira me khaije ko twa ikene dira misses kene sa team moro khaida je ko tinchabes na kaise a khairo dira miske osi lilisa khairo wa chege qaya digene bala mi ese ge kwetka ko swap aba khudani kangro tiko sada sakubungasikiswa phi xa inkxwasi olisimane othi velankosinxa ikinkxwaro baraqom nkxwaro ikiraqom ibonqana nesikhethi lorhuba kuromi nkxwaro ikiraqom ndila mise sikhe ndesathi idanoqangulo uthiko norhubala sada sakubnengxawaso wabhe usipho bihansi nsitinkira misila thingi xhayi arhabe ikya xhayi ncamisiki kwaminkamidani misa yesmins thi yesika sithingi to xhayi ha xhayi ikya ndikira mina ikxwasi xhayida kinya ndila mikhoni ke thi norhubaqang uthiko renethika mxwasi xaloma xhayida ha ndila mikhoni rha idakakoso wabhe isike nesa thi ibke qwesa uru dembe sithala misila thinki kwanqamqasen denebas swethetra ndinqa alila kunqaba a qhase iswa qhase kinqasa nqaba chaba khura qhaku kinqaba ike nqwe Lutheran World Federations didana xa iqwinqabe masinqa sicanila ha sengqoni ha ngama ka kwinqaba sikuru qwe qadikira mim ose yula ke ngostin academy abakhura mi hololos qhida ko a qhida ko a dira mise skendesa thi qwesa simona fabula gawadi stinge sila thinki qhaya dira mithi xa skwathi dana xa xa kabethi thinking ngayida kwa chayi chayi sakwa si dokra ha mise ke thing mami else ubi destin da hololo si da thing ko chayi dira mitin emeli abo le thing ke chayi da kwa dira ne kwa si mitin kwa selna damas thing ke chayiro a habe da kwa chayi David King kabu kab thing ke chayi da ha dira mi kai kai uri kabu kab ke chayi da kwa dira mi ab ke thing osu juli tuan nga kuri ana nga osu thing ke ne swa dira mi si da thing ke chayi ne kwa aroma dira ha mise iswa kwa skin nesa halalas helalas sululus qhayida ko a kai Mr. Henry jagere to qhayire digira mi gevonde wonder bare urlich eise phakana sa khurami thi kai se ihatse sa unwa qhayiro a qhayiro a undi khan owa tse dira mi se iswa iskinde sa khotska koseka iswa pla aske kotika kotike kon khaitira glass na iba kuse tsa ba khaita je godi kan ki nkhwe na khaidu mano go ba ha karop nga go e sira min khaita je godi kha be kanya xa go bisina tse kwa ra khai ya ya Tony scribery thinking nqa undi duse ba go sike thinje go khai sike thinje go khai dira ha mise ke moro tumda gra o sula scribery thin o uchop distin ko a khaisa ya tomo ye gra khaidu ko asa digira mi khu ye khaide khaide khaide dira do khoba ha mire man ge khuro ni ha se ina ne tsikam ko asa ngaroma tsini ko se ga yesu aba iskere sa tsikam di tsikun ngairong gra man wa ne ske a ngani isa khusa tsi be captain ngona ngai tses vun start test di darami e ngal dira qa europe ke ge tsi ariske ube qaipta nganasa ariske ube qaipta nganxasa cam oari sithi cam ndithi nqali nqanxe kuthi ngqube qaipe ngabukira nganxa thi nengqube qaipe kira Canada bla ngxuruwe Mexico bla ngxuruwe thi United States plus nada ngxuruwe say game thi nxasa hathi ke arisa kwa Saturday kurisa ngqube Africa South Africa ba ngali iqhoba umsikhulu kanila Mexico aku ngqumku say game thi je hora ka se kayise nqalisa ndila nganxa West disi nqabi qabethe nqase ngixhakta sina se cuha ngura ngxuru na khamasini sa qomqumsa thi ngamqumsa ngqokathi ke sami sina ngali ngxuru kanila aiba khon aiba gqiba tshe ncikura nqa uqwa ka sinandira hase e na lesa qhaikarise kunira hani sise qhaikarise ni ha ayi sing khagare di enira nqiko ndikwa ndire nqa ikwe follow na qa follow and bona mikon kama tira now dating nqa nqa isiqi ana thi tv ice icura qoyi ayi sing khagare ise kura qoyi thi now nqalira nqa nkhuluka sause iswa nqa ske nesa ada qalule tiko tulo se tsimisa nqa ayi ngqalule mathi thi nqhwandi nqa nqa qa thi lo ba khon nqhwandi nqa mathi thi nqa skha nqa ira ke abema ngani qawo sebcane banila xa mroso igethi ngaba khu nila hang haro ngaxa thi next magcela stars basandla sise igene sis ngarma madini nila khona xa usenti nila mise ise skene sa khoya drag bombs game sore nga nga kuthi ngu muda khai khaisa khabe gene khoba sore ngwa khatma ni ne di mara khani nga be go jikadi ka ngo go ja usna re so sanga sum samata ngu sna sore samata khai kus e sna go qadi ka kham ka usna re khabe e makwe ba gukira sama e sama ri ge dikora mi se saro ra sore sore saro se jiwa ngadi ha se ge se ida ni likaru thi te smis qaro ma ni din ngutu thi qang qaro ngum no te ba da le tsna u ba da ha ti ama se na u ba de ku ze u dira e zo ku ze ne ku ta ku ze da e ku ha ba te smis qaro ma ti da qai qas na
1: qai qas Is that was Kwagwas now, Kasado, Kai Kangushin, Totosin, Totosin, Totosin, Ink, Aukarwan, Aukarwan, Aukarwati, Amase, Aukai, Ausa, Kwara, the Kingdom, the Tammy, Kara, Kwa, the Kingdom, the Tea, Mamas, our name, Ipe, Nadi, 남들아 콰도스키 카라크

0: 过送阿嫂带你归暖。
1: 我是阿努弟，换阿罗马，唔多嘞。
2: Ya tes miske qasa go ya sa dogoba chi makwe go doga uba sense in di ites venre qeshke khotsa qomuse isa thini ngamise enida umsam ngqasa ike emncaro nkosi qaqa ikhomi giyacha yi inqosi lami ngqa khomi giyacha khabe ke nami yaqana kabe nida sore khame thi xa xa xa sithi xa eqanila nqacamsa masi beqosa sichuba ka sinqa kunqanila ho nqa khabe nqa kunqanila aqamsa xaqe sele qamsa disnala mi seso ab iskin ngazam Uri stop ikharisin anga tinira tamsa ngabasinda hurisa xwasin xa iphi qhuse subu inqabukinira qhabaka siqama enqwasa khonela qhabaka siqama uri skanela qomuse yike uri bidiqwa qobukinira tilangqwa iqoma enqamsa yi damdise engira manqwa nechamqwasi qinqesa khonela qhausa khabesinira hu engaman wa koro isa hu onira ngomsa khabesin qwe siqanira damdise qinqa hainga ama qau nesken uisi disiqamqa isa onira qhausa soresken qamqa damdise hu hainga hu isa hu manqwa onira qhaitin disiya kanqa hainga sia manqwa nqani isa hu onira qam Koda kaso apneki noko batla jase mines kuchi khona kakad maam. Ano batka ko alanza disi koron ati damdisi kachan arano sa kaisa ting. Damdisi ngona ati ki arwa ba kwese tip damdisi tuinka. Auske disi, auske biki noko bata iro. Tia damdisi ya kan. Handa bes kia disi tip damdisi koron. Nawas nara iro. Ken oba disi ngona damdisi hun. Hendis baisa disi, disi hun. Nomsaro sa disi, damdisi ngona ngona. Kadima monlo sa disin ngona nqa xa mdisi question xa ngabe ke isi ira no xaqam sam ngitwa sa disi xa mdisi ngona nqa ibe tedo qaitma kodi xasin xa sa disin ngalin xa disin ngalin xa ngona disi qwing xa qhayi an xamsa xa dabe qaus ke qhaisa ti xa mdisi ngona nqa ngabe ke qhararo gona nsin xa qatra xebe sin qhaisa ti xa mdisi akan xa ti oka karra sa disi qwing xa xa mdisi hun xa oka goyos ke disin ngona nqa ti xa mdisi hun xa Kondi kamsa disi akan xa xa mdisi kwasen xa. Undangwa sa disi ngonan xa, xa mdisi kwasen xa kamsa a. Obuwa sa disi koron xa, xa mdisi kwasen xa. Kamsa a. Karib ama disi xa mxa, xa mdisi ngalin xa. Kamsa a. Osakadi sa disi ngonan xa, xa mdisi kwasen xa. Ni ti oche walangos tingi doko ibe te idman enda konen kaya dirame ke disi xa mxa che xa mdisi hun xa. Auche oba disi ngonan xa, xa mdisi kwasen xa. Nawasne ibe te idman, aneski at khaisa chit gam disi koron nga bai jin aip ka styles karan thara gona nisi sa rundu sa disi ngonan a chit gam disi koron nga labas na ibe te idma ti chakob amza disi gam a disi hun nga irora teres baisa disi ngonan a disi koron nga ti ge aip gam sa a khaisa chit gam disi hakan a tebe ki khairu adi gramin habari gada khutia hon adma adi gud khaiye ti komen gam sa disi gam a chit disi kasan a adi gira klausuna men nange kotska harona ibe wada ga miro se ke iso a khairu se chit gam a chiko Tira gare, maron nga chikore, darina wan hina ha se ina. Kwek ka kina nga nga, tira jokara me ti ike ni sisa, nga rami e swap nga sina, awe kha, uikwe na siya, ti ike ngolang hukun nga rang horwe, ngolang hukun nga rang horwe se swap iske nesa. Tiken ngadi ha ngunu yang tin gyora ga se kuma ngoro tai kana america ke america na ki kanro ha ditsi ko tsani dami ya dagoro mudo gen tai twin akhan ding ngudi ngara ta khaisa ni to aro ku khama kharo ku jikuru ari khosis na goru we Endek, na, tay kos, ada tak guru komen tay kos, aroma, nasi kain upti, lepas domiri, kain tasting as nasa, ti netung aku ke disi korong aku rindah aku disi hong aku rindah aku ngai ham tung aku, nadi itu aku ni aku ke kuasa ke ak tay kos tiga ramai dale kuasa, abah kat tam disi kuriha, tam disi korong kuriha dale kuasa ke tay kos, ni guru karusan ay pam, ti aku ke Wak kuasa khusus tengah guru uai di kira mien. Nadi tengah guru negu ge sunat si kami ngau tua ka. Nadi I kuasa nesa ge ngan am. Naske nise ngau sina si ge agai ko. Umus waske wakarui suap naske nesa di kira mien. akhandi ngumudinga danda gqasa kuske ngina nqanze isitayela akhandi ngunqa qasa akhana dana ndadi dana ngabaskosi akhana la sithini kuchali ya haroga awu chali ya haroga kungeka awu chali ya haroga kunge tige diham nibasnada mi esike omoshali tincabanqa ukuthi nje wanqandi cancha ha ngabe ike disigurixa tare ngwaro san ngurira qwa disiqhesen cha kurixa qansa phaka giyaqa ikhodi kila mihem thina sikuzama bayithi kinqali thina thina thaisa disinqani cha asa khalid constable ngani thina ko khalid constable ngani thina ko aqhonqwa seyike chali qna thike ali isi singuchina nila ayiqonise ike ngibathi kakhothakala koswa abayisike nesa ngachapha ila ngwaqa ngwaruna ngwathi kakose ka i ora mie seiswa abayisike nesa tige ngali i khore kharis na go i kharib di commission na kaguro dsa ise ngachapha itika koswa abayi tige obe khatini mise ka iswa abnga ora ka se ngali i khore kharili chikhona go ha i tare di tsi are go tshinwan go ro khali ka khali go ka go sing mie se i swapna go nabasi go am wa se ngina tshinga ba lela ndi singa dana peros khali di zahu ngong ngong oni sing uye se i ngong ngong ngong ngong oni la sing uye se i se di kwa ngadira si sen se ye nga tsabi tka go swapna tike o be khang ngadira go sen se ye kotini misika i swap i skenesa dira ndo go ba ngi maro nga ngati go re di disung a intinda ma ka u disung a enda ma ka u neske ne swap i o be kha ngwe in asa tida gen

dino go ba sala sa go bona nqa mga sna tin maro nqa go nqa ha se iswa ba iske nesa mhm tila ni go se ga e o tsina ne ba tsalo tiko ma ba sna nqa na ra happen di dira miswa ba im tila ni ba go re tin nqa re phep e si tin nqa ba da ga si tsina e ke khara ga nqa go hore na ra e di dira mi tende di tin di comment dara TG school kuli glad ndokuba umuntu waye mina sigabanga ngomncalamitha TG xona ndokuba tendinqa ra xaxaxa same ngiqa ngithi manxwa hina hayike hard leaves and bistros ngaskile aqanam kide madiko khona kinsa sizinto osixabanila ngqalwa ngihunqina so qhanu sizikile aqanam ngangcansinge ngaqhayisti danaptin hunkwe phakoro man haluwe se chikuru ngqhaluwe se xali iqhayista qanam se iqhayista ngasa nga hat lisqanda ne amit kos amsingwas ngaske ra qanam tikira ha mi leba hula no qanguro chiko sada sa gupnga ida ga koro se ga iswa pa isnege sige hamti ngathi khanje khona nora ane kayida opna xoyisa lida ba tikira mi tinje khona chinyonqa kayise ni sisa traffic qhoma tikira mi esta ti ige ngathi izo qayise ndino khoba ra ho qayise game kwetska koswa ba iskine sam tidano koro sada sa kupnga daga ko chi ngwaro ngaka qaro Wip tinge go hon ai. Neske qhaba kasti Philippine Plaza, Aligo is aim.

Next month, Lisa Star, Tidal Karuti, Nang Abna, Gari.

Xmas Daisa Star Season 5 tiragrami ti itni kwetse mise gei swap na iki ngwe khana nikoro se gei swap na iri ing akasip ngap ke nga nga chi ji hakali si khona gyan hwin ngwe chi ge ngwisti dong sa da ching ya khoba amsa bowling line ngap ching ge lesi sa titsi ya ngwe khase hakali si khona khu chi ge ngwe khada gene be kepte chedi na ngadi e ngya chandi mi kla kla ku ching la yon dimi amro di tsna ngaro tsira ma chi se tiraga kose gei swap na iki ne si sa qaisa kham ding ngade ko athwa thwa se chi ge ngadira tsu sa top 5 ngadi ngaro ku ngakara kwa unye se ane hakaro di ngadi kororo di dramati se swap nga skin esa team ike sun velvetia music productions ke ne swap ai aya se nbc national bia of namibia state art council of namibia sin karakri se ne swap ai nobara numbers kha marisi se ma kan ti khan ngai se ike ne swap erami se game se iranin karoro chiko ne tet aroma de damai ham hakaro de kare ti tia kori khastia tiramen tia kai sao tia okay direct na rene

Ga ise ir kotsin ra qabas dikuru ngwana sao. Ani da qabas isara akom ayese. Ebe dana qedi ngwan dide. Qonga si ministeris ke man wa ha student nan qaqa sen maride. Wesa ay gub ay ma daresa. Rang ay ngakwi. Housing nuske nadi inga umde. Ain agam peros tani aun qonga si orang unkay. Si said Africa ke Nadi e patreiti di si sen hasiba kahuka husa kwan an. Sini sini handi korang miba. Kaungas novi kasip kam kwen kam kam sing hurun om kurus sing haungasip di ministeris ke mang wa student nan di kaka sen maride. Kwe sa optin ay kub ang unini matare se reng ay ngakwi. Nadi ministeris ting mori housing ngung snap ngais ke minister sanet stien kam saguami In Korasa ngungde, tabi taunas nungkadi. Tivet senders ti, student nang kain aredita, mang wa matarem togung armage ungay sa ti. Dokter Stien Gamsio Guami, neskia diyesa. Student ikhari nga tayo di dekaisang abong abos arma. Mira se student nang nungkadi, kya kansa, nga di ika am khasib. Obiti ngap, ayin di khwa si kakasin sti ngoriga, student nang maasa. Harasa in a kurukading uhusati. Ishiguami, Hanu, Pang Arurakam Kadisiaga disung amal juntolarka. Namabi a student financial assistant funds Nasfaf Sagiamasa. Nadi is student nan maata ready. Nadin awa sinira sinibi kept nanirang at sota sinira. Sising amsi isa. Siengam shiguang ankang aihasa sipti. Taindama isip ya student nan ha. Madare to gooding on kau hasikuswap nakuru hong aina. Tarang arase. Ngay kay ka, tingu sira si ngay ko na di gya may ang aysa. Kay siyang on ang kakasip di. Ay, abagun nga ka. Nes ay rang aro sige kwe sing uy ko ting namika si ka si ba. Nga ha kong nga di. Nasfafs ni manastiris na sisin ha kaye kay sarang aro ma. Siskistiyan kam sa kadi kwa mi, nedi isisin ha si gugyan ang kaysa. Abo sa sip, naba nira, kay ting nga si ista. Insyo kwa mi nes ni, Sisin auna. Nasfafs nga hana. Khotas. Sitkadi hang aruratam disikorong asisin aun anin. Sisin khasiganira kana na tais. Sitkadi kana kasin abong aboditsi matares din nande kaykais. Nuitas ting ang huruan dimung amditsina kaykay nga statiye sa di. Manasas ki horaga tsangka sa student na gotan insasa hanup hang ainsa. Kadito ang uindirang nuihuy au. Wakang ayip sisin khasip katra sinstip. Nga ba kaw ba? Si kadi namibiyap di student ng wakang ayip si kuma si pagkaw taras aroma. Housing news di kova aw sara gugongwelo amadila si guwami. Housing news. Namibiyap di tora kuwira ngay kadi. Si kadi tuwing ay ba sins. Nading ondi ay akam pero stani aon dide. Nga sawagu ngora sa sipta taning uyoko nga maista. Gugonggelo amadila ski nesang hanusin on tais ting akasip. Housing nungs ti, tay tuwin nans nga oms a chambers ti, kani tuwin uing kakaump ti stabakuro ti. Edi chambers ke, ong awaki Dr. Moses Pinani, chidendero kakwang on kaye, kani tuwin uing kaiba. Professor Peter Kachavivi kwa, ti, nadi i a blue comedy room, timiang ansa nga omsa, ong awaki Ignatius, Shikwa menip ting unsang wa. Nadi i kai kai kringans ting nga oms. How dira di nga hiske on waki Dr. Tio Ben kurirap ting unsang kumay. Kova os chigo wami. Nadi ng awe kuy kunaw in inarang abong abosa. Na ay tauti ay kura se nisi hati kwa hang ay ting ay denirai kaw taw nasa. Naba itkadi ho hon nas in ting ere am khasigutis asinirang wabase lora sa si krimp ting hanu ay siba nirakho kara se istra. Saduging hwana, kaysa mis eratang hao? Wang hobisig tayong aridi ting harugub minister siya masipala musavis chogo mi, namibiyap ngung in South Africa nga han. Aw ay nga kahada mahasa, tun ay kam sinophobia nga ang amdi, ang arip ting hub, nga kurohon ay ting nga. Insti oe amsking nga ang hansens niya, ay bisis MP brod ni kludip ka, kurong wakawip ay ha, namibiyap ngung in augap hub nga handi, Ngora sa sip ama ko haisa. Kludep ki kadi kurang antaw manastiris. Awe kluwigu. Si maring nguing uindi tinang humisa si umasa. Kadi ko na nga was aroma.
Vanessa ski khaba hunha siba kwang abong aboba. Namibia ptinghun in katokosa sipnaha os monasterisa nes enira sisensa. O have nes kose nadi nguri atrekresa. Insyogwami insrang abong abosa. Nadi I uniku. Namibia ptung in East Africa pnaha kudin. Tokosa sipnaha masa. Ting in a tadi aikora se. Nemasi bara kresa di. No cup I ike IPCC MPs Lalani Brankmansa. Rusib ministeri sanga taraku iya handa virus. Huto rati gyasi nas amahakun amakuruti. Minister Esperance Luvinda usyek wami. Nadi in nandi. Hub isi rasi sensa. Nadi in aigun huto rati taunti di kaisa. Abon abos. Aroma. South Africa ke ipti automatis saugup. Sisen utop. Nangkaip audodi. Padrein ay haba. Ha kan sta ang habe anga simang ui khasi ba tai kenga tinga di ing hungi khusing aba ka kanga aroma hanup ke inting hanu masara kota ubai sing ha toba ngadi ngan tip se hybrid odun amanira sising amse isa tara ka khadi tai kai ching ngu khasi ba aronga sa ngadi am kan kopting ama ka ka ka khutu sa se china tsi india ba khu hanga nesi ang habe haro di dip nap ke Maka tau ka kotaha, aluminium, steel, si platinum ay. Ngadi ipadrei di maang ui khasip aroma. Wang hobe sing harugup di kai kris komisi skiraming in. Ngang habi ba, korang ui sarang abe kruisa. Tamas kiurang ay nga kruisa. Harakang ngagu, kobori kopal di lithium itse krefadi. Sinanis en arusta. Asa ugugu genira, harakang ngagu material na. Habagas Africa Customs, kain arisa hun aro. Si asadixti ukutina khu international monetary fund skirami nakota di yaki ni khiri apting hanu khan amqaidi nin hupting husong khasi ba kya tsaitse ngasa o khave group khain kom mani di 10% ko khan ngasa ni khiri apting hun enisisa ta hasip anasa aba inge berosang aba khan nona go riku qharuwa se uqonisa go ige president Paula Bola Tinubu barami kadi I khaunwing ki kantogu Naga ubes, arosinde ubes, sit kaunu di kantoga, sisin ue kasing am sit kotaras. Anto gutin noga ma tonicus, nin hoptikuri emaris sisin hasiba, ratsankasa. Tabang husong kasip ting ansinidin hanumasi karakarasi guka husikin ome dirami, se gita siva aikora serang arosin, manitis noan a persen kun aistika, tam alisitam disikurum abding ams egiatsankase. Night is a good to go to the Nagini Heri of the Husong Kasiba. Marisikana the Nama, I place a coat at the Kauta, Nona Guruguna. Nadi in Norugu, sit down, passing a Hasiba ums aroma. Oniko and Hanu Sikoma can go Ramis and Waige, the Sikurum Akoma Hun percent can go a tripna. Haka at Maskikoro Kagoha at Tabisi, getting arrowsin. Twang down, getting arrow timmy, eating arrow de goes as a cone with the Gantogu. Aikura toro aigup aing wasna hapha rang aromai sati. Housing sinikali disti president Ousmane Sonko ke kwa tonton kao. Ngaba ingawaku sinikali ngakaisa. Itika ingang watop.

tshuda gore kaluti ngalo kunqonqa isina sireti ansa cudi igcekhwen kwe kwe kwe kwe qa kun cuyi ngxunu ku xa ingxaka ungata maqhayisa buruga a amen ti khadit an zatski han arora marisinya cudi number ustis ca a hobesa skri a marisa khura ngorasa qhayisa cuyi cube khwen aroma nesisaske xasa amase aburuga han arora marisin ngop number usti kuri surde ai kuipke hunuka tamaham nga han arora maris hia kuris ai a hobesas ke ngasna kui ai marisa khu kuitube khon aroma angora sa ngas tabaran aro se ge tuis kemi e guru korope tanqa undamaska iyo tae kui khasi marina a khai buruha a amain ngasana numbers the queries through the aman an roman numbers the mario ngaqomas chaina chaisa chaina kana tui chaina kwese kwese sa khamire numbers silage ngasa sira chaina mama oma opa uru ukhun am kanqau amahus wa kwenda waske nesi sobrat staba nesi an akha tswana popedi urihaku huru audoron haraga ku huru ukhun tin khaqasin uera huru ukhuna amapare amkanto ku ai ngaitedi chai khuna amare ti kerfis aromastina sangtswa tware ngwere sa tusi ha sobrat sang wa ne amsa khun ai si hobes ni bes so bright am kan tsoku wan ai kom kai thaka

Asa khodi sinqona ncasi ngamancabisi kosenela sawe sem ngaske ngqalisa khusa thing qaqaqo phoqa marisa disikore ncasa khodi sinqona ncasi ngamancabisi kosem hansa ike a domtore aun indi nqinqisa madren qwisthedi ainira ha tsara qhaisa nesinganqa uqnqana ka han qwaba di maskara iyo ngqali mara madres haiga asisin ukhabem mari nqa khon hiya indi nqinqisa thedi okara sin aromasisin khati de khuyao Hanu hong asan, abos, aroma dohoban, Hanusi, Madrin, Unstrin, Unkoba, Tosi Sauri. Numbos. Sidagi. Nasa Sidagina, Tigirami.

0: karoti ngumno nto base sinani baqinqo asimoro dimiri
1: qinqo asibe ke togrami chide ke goza se qinqo asitu buse stinqa wam going adikwe narami I ama anqwa karede da ke ngau bagabe di yesti biti ira qa kwen tira nqa unke na unqa utmana ni miba se da ke kaise ya qa nqa sa sam an andra qa ko qa 15 de qa habe ke di mandaxe ke so so lo e ka sara sarida Urusi kaba kunga sosu lega sa usako si hospital sa kura sarida. Tiske sosu lega sa kaira kwen, si kaira kwen kara haa kwen. Kanka hara kau kau kau sa se kaira kwen ka. Si kaira kwen ara ke ka kwen sin ka hara kau kau. Sosu lega sa maa ka ha se ske Ministry of Gender sa hustina kai kwe sara kri. Paidi kara si sen kai kwe sa. Tuaron di paidi, kaira kwen di paidi, sin kara si sen sa. So ne ngusne ni haske a wadadi. Tubuse sting awam toi kweta wadadi habe kosa seke ira kwendi. Fei wada 15 de di sing ngama khiminskap salide basire. Di sing angkaure oka ne te dekhoa pa iskurin karuwa se dekhoa sa man a istaha. Ding sire Ministry of Gender sa hukai kwe saha. So so lega saha di gira ha di ge I kwe getu. Si ti sing an kaure ti ha uwera an di tina ada tora gu uwere. Taming an tina haske 18 des eh 15 de ngusa to ati 18 des ke atoner dakhse. Ngatse si ke dokteri tina raha. Dokteri ke nipa tubuse clinics tabara kwe. Kwe geta ngas kwa wastina ngumi senre ti awam kwe ngadi kwen tina miba gure. 18 deb ke doktera raha ti 15 de manak tis ke sa usule ka sti Ministry of Gender sindi ke kusara kridi. Ada kwi kwa apna kride doktoro ni inga ske Ministry of Gender sa kwi kwe ira kri ti sa usule ka sti nang asna raha sa kwi gida. Kwi kwa apna dok ni ngunde si kao ngari. An ansa kuro maja aske outerlen sa wasisa aske tubusisa. Kan gans ome reo radio dita ngaut ma.
0: Kan gans.
1: Kainko.
0: Bye-bye. Ya nganke ngarona seyike ni basinara miye seyike tzakore King Philemon Zomboa Boxing and Soccer Tournament tigira miye amen. Aske disi ngona ngasinara kwisa ngayip eski disa Oluno Sport Cup injira hase umkamdi nga onampanko palais tira miye seyiswa aske nesa tige ndangwa leten ku ngaguki Oluno Impex wago tamirame. Tige onampanko leten school over 60 ku ngaga Namibia Golden Letters ku wago over 60 kwago nida umgusedi ke ni sap era meka wanxa kunqathi nokuba xa senira ho seiswa phiske nesa thini ke ondangwas di xa kulibanira handi ke tokuba le bara ngiqhalwe khu ngiqinqa ngiza wana xa baya khona ngiqaroma wasina ngikwa sela khona hasi ya khu yaske ndesa didanimise iswa qam sida nokuba nidi qharure

0: karoti goza fran ngiri zwetsanje vakaindwa smoro dimire.
1: Okay, kakangazita go tamara na masna kare ara ma fran thumzi kineva di kanga squadra ma tumedit ko tui aga ba so omzen ta kitar skra ku mata na sa ambar tairo tuma se ikwet ke ngaba thi mana tsa ku ke ngako ba kuka tumet na so o ngako ba ka ngisi a kai ya mukwe kweli of ngisi an ma ba ta go lo mudi ya mikwe a kwei ka ha o to go ba ngako ba ai ai tikandursi ngako ba si ukha of maka yo ngisi a ngana ba kwasa a kanjo tsai na season au ba tia ma a belkia mira ka ha ma la go mo ko ke ni si ma ba di per kon gire han han hansen ko to ora ka semana tse go tsai ni si o mi si mai ti ka ba han ka di ha ma da ba ke jar sa u tsi ngulu ma a mai ke jar skra ku ma so ha beta na sa ma ra tai ro ma ka ke to ba a ngadi so to wi ha a mai so abo di disara tai e kan sa so o kang ba ka ske a nel 85211 3278 kabadra tuta nel 85211 3278 na no musi tsami e to go ba na o ba na ba to na o ka ga o tsare e hai nam kaist kan so si u ka aba of na ko ka aba pel aba ko ba ba si ti aba si u euro mit ke ofra na khade no kasa ha ti ore a ne kwen ina maritara a khwas na ra petal hana na kwen ke na op ma tu ya si travel marisa ke aba u ti sovereign of my ga ka ba ga ka ka ban ke khona tani mi ha ma tu a kwasi marisa mara petal di ke na maris ki mu te petale e is ka ba se ja pre ka ngwa ku so kwen out ma to see am I our marisa my our ship petal ta to go ba ankao maris mabara east marisa sa well na marisa sa ye kargil sa khona ti petal ke ah ti tui ke thabano ka mi gel ta to ba dire ofran am I set dire rajosna ma to na ba kom dire petal ma di si si petal or na ba si isi na I ait na na ko ba uti ma ba dire ba si petal sa tkene sa u tu ba mabara ka ba ke yo gro me ore o ti ko chuwa Okay, kai shi ko kain kan kasna ore ati ko chu na gre yo.
0: Kan na ba bai. Da taruti ne ba o gari tina kain twast mire.
1: Ada kain twast ni au res chi. Choma dok kan kan rin haun ho kom go khisa chi kai sa me sa dok ta bi tuan ri. Ta bi ho sa au res ne chida je dok. Khas kain na khas ai ma chi a ka wi ka pramin kam skoli. Ti tum sa uwa si da je to hoa ka inna khas ai to e tum nya le di I an an sa ni nga un si tla di nga un ma ka ina to nga un ka na an an re ka I se hang ha sa ni ski ne che skoli di ba no na il skol sa li na ni ha asa skol ta na sa da go ho a chi se sa ni si ha ra se ni to in ka ba da ka in to gu chi to da ni to ka se da dog ngadi tlaung a un se sa ni tirang ka isa ma mwen a sen tsi hala sen tlaung da sa tlaung ngada je di dimang khun tuina da ni ni tsi tsongos a

0: kwa kwa kwa miro ore otu kwa kwa pi ta na kwa mire ti to sa se uto pi ni kwa madres ni pi strade us ta ye pi strade ma pi ko kwena da ke do ga ko di kwidi ha ko kan ka ngi si tri ai bi ida to kwa a de ba ti mu si ka ga bitao a aba na mu ti ngi si mu ne so di si ka za ko ti ni ha ho ya a ma di ko se ye i ka ri ko je ho a ga ga ba ti mu a le tra ka ti ko to ko ka bi sa ba na ma ka mi ba ye ke go tsara ba go tloa politika di ka ka ke ka o mo tsipa ke ka ro ba koe ka ba ya gana ra tsuru ga be ke mo maso special ya ga go mo tle ba mo ne tsara ke ntsuru ze ke tsa ora ke ba nama ka go miba ke da ke municipal ke sa go miba re se storing ke ne go nga o tui ke ba bitse mo si a ka ba nama ka ni tsini ya ya tsara ke ka go di hina ni se mo risa go tsiwa na uana go rutana indoko ba tla itsina ha ka go liga ra tswa ka ke ke tsiwa nka ke ne go sa do khona go ita ta ka ri tswina nwa go tsinga ga ba go tsinga di go tswa ronda he go ka re e go e ka tswisa le go romantsa go re ya
1: ka nka se tletse ba ngwale xa nxuthi kunqalekisa ladisa kubudinga amse kwachicu nqala sinikho ngiyathokomela ngxawu sikho sibe ndi cam camrela.

0: ane baqhobathi uma Sofiane wesisina kechaza huqanqwasi timide ngali cancqa mdithi uchana lithi qhobi phina mapti rasta komqaso wapha iqanqwasi
1: uma Sofiane wesisina sechaza othego ni uma sa atato khoba siku ni anariya ngama maqaba sizo khoba uma khoesa uma khoesa pero nika qhawo sisa kechaza angikona umasi umsekhwanqayi mahabethe qhoba manje amaethike seta qhoba methike umasi rokwesa nje uwe rokwesti kamncamka kukhathi nje uhe thike khayi pes rokweske khayira khuna uwa rokwesa to khoba nqaba amahumahera hinyaka mungwe to khoba umakhowesi ya rokweske nje umakhowesa to khoba mibare of kita ga khabe hanan ande to khoba sikoro khoma umasya umasa sima wa rokwesa tingamka kuka hinya nga uwethi amahuwetha tina ke jage kam ke le kama mada nya ke khash na ma kha guru na sigoromi a welsen ke khash era anu klachte da madi da tanu ba ke khash klachte da anu kondi klachte da si umaba mabage in tanu ba ne umdinga ngali ma fikere kondi a komiti da kere garu ke ga khwa maga ari dage hospital ya gobel hospital sa ngomikho ekhatha ke hani kan ayisini hapa

0: laqala uthi uthi damasina nxa abana sida ku khastaho mi cha swa pa nqa inqwa smoro dimire disi kwe ncanda ma inqwa swa pa yi
1: Tantwa ili tuke jukurupi rota utika ne habana sida ukumi habana fuu isa hura ongo chata ita ukume baka maseni tuwa ane kundi ke habana primary pini baka kabi atabu urkan duha tira ke tira rase wa kakira mtuma rura kankaza ule ye tira nkha kutra yin mari nga habi nito mruse nga
0: Jesus, you.

0: that kind of thing as a babble of Tina, come a cabadigra acon to the other could get and quiet, digger me so. Now, I have the main gun at a glass, Maroma, the meeting and glass to me.
1: Thank you, Azumoris, Kankan Zadadograma, Tamara Namas at Gota, Kanka Kajati, Tamara Namas decision on Tina Kajaki, Ayo Sarama. Two problems here that didn't how can just go Ekaiska, Uan, Karida Group, Tantao. Kwaza Morgan School uwa in sa kupna khabira kupna hot ma I ora dida uha ske tiko duwe tare ko sip kege ub moras kanga le smartphone kuti a kanu bi tin khagen au kawe pese kege sike ko ha I ne tiko rin dira ge ngai na kori khas ai France ai skol kanda gre bati khai gu ai khuske a tare ko amai Have a note, see your trare codi, tau tau sa siga, na smartphone ku ai kuera kuma, singe hari aharun china, na hunaramu, sinetka ku, wan antidat ke, didin dia kurusa, timaske, didin dia kurusa. Trare kuesib ke ne cell phone ku, ege kaha kain, aibasinska ge kaha ueguha. Geng au auhe. Hai ma stradinga ha gatskrang hau o khana itu e nama hut ma ha guge. Na huna kuke ching na hun ai ma ha guge. Ti guge ne utunga gu ya kans ai kans e trare kun or nama e ha gu china ne dao dao sa si de trare kun ti aru kun ching din ai gu ma ha ba ha mu ti sa nama sa hura tunga Tika ti kaudma man yene ha huyata mi ta google huyao ti google ti google ira ba de hunara mi ba huyao har kai houses ka dan mi kai ske trare kho de di ne di di hun ia a huada aure trare se ada ne di di hun ia de a cell phone ko ira ko mana na ba da twa twa re ti da ge all the points sarang ha ba huye ada na ba twa twa Igune cell phone gua yang ngau sa hundena. Unae chadnis ka unae. Ida, ngagre iguri goi da ge ngama eti unhi hai kami unhi ti kadi kanuba kwena umkais ke tanya. Kanuba nguin ui marim ke tanya. Problem ya kai. Kabe problem siya ha stabab ke kanuba si ho doma ha. A kanu si sti stabab. Kuka shop di taba. Shebin di taba. Amai, huru thai di doa ikan hanuba si hod ma. Si nau ka baira umkai khabege ne ka bira kuang ae omore. Ama besnadra mi hanadani fode mi haas karao. Ada bel here. Hid mi ida lekhoi ka tare. Lekhoi netrare kwe dige soraba hege cell phone kukan huk muraskan ka gengharo mai. Ne hui netrare kodi ge soraba hege a khanu chi asna khairas chi ubi a khaina

0: umthayisa ke ngaro mai tige ne aure khoga naba kho phaye ge ya ho sare kho di do ba amai tige ne ho ni che sina to wa di de hana thanu ba na ba chwa chwa mani is kao o si gen de ho to di de chi o ga er ho ni er ti kuda ke toh koro bi o more sti ada bele ko ya ga ngau atma gre ye ai treble nelach yen treble session double five yen sa wa bel dere asablif i dan o ab nga ga ne ho hara se ka ga kha dangi
1: kan kan sti gasa a

0: Glenn sa tonda sa ngui, Meljun sa tikira agri bang sa tonda sa ngui, tikira ni partin ni tarasata. Ama ba, ama leneng di tia ini nga, post-settlement support funds nastra, ang hangwa we tita kiri leneng sa ramai. Taing nama da liber sadat subsidiret ma nga pa di emi edma, ini plaza de kira mati, de plaza chene kuru kuru kuting ap, of tiji kuru kuting ap, ang abe, ang ngatang abe kawu itu amangwa. Kung si tona percent asla kita jeramati, is ka kami ni bang asla mura ko ba iri rin ngao kita ang kuwaga, am traswa bi, kita kito ko ba koro kay si frau ni saitis jarta karas, ama tau ka koro tan, ama besna dager ena sa si tan ko kta iri ike haure tumas kayo ang kuwaguri, ike ni ra wai si plati, plati ti pedisip ka kado kuare, tinga plati at nganuba, ma kau po pa kama ba, mira sa ku jera. Nga sase kora sako amde koba tingwao, kumunale ngu nkangwa, kumunale ngu uke sako tingu uma. Eka sito sako tingu uke tite, angu uke anganu tingu, kama kaje mako wa ima ngu uke, anuwa uwa. Kutuma kuje plati kwa nkamabai, sako ting aidi ondi ya ha plati nkamabai. Tinga aidi nga plati ya isako dikwena, nga plati ya sako dikwena, kari timakum, omka si ure. Otherwise, ike ui tite, mariko tui plati nirama naka, Rokol like men amai di ni guru kukun nugu ha. Se kai si taraji da tuwa ni kaos ke. Ni ba drasa da tan kari kuna nguwa. Yang je sara di nguro ni wara ana. Ni e kwen hakti kapara uwe. Se kuji ni kukutu kara kapa nama. Kutma ko jeti koko asa belief age. Taip ke ma, tai chip ma, taip ma kwe nga kuna kukure. Ni saat kai si kuat ma kwe chinti ngans kanyo. Tike nga kwe china kai wit ase wit chika. Kutumbaya kuje kweke sake di kwen kuhu mwadma kuje. Sake di kwen di kuhu mwa di nama ajeng haore chitana di ngare. Ike sake di kwen anenta unhunu kungtaba kutu usa kutu warare. Tikuta oresmi chikai chistimere.
1: Kanukam stikai chatis.
0: Babre.
1: Kuda karure ti niswap ee kansap Moses Boshitani ba kwenko wa stimere.
2: Ada kain kuas moro dimiri, si kain kuas moro diwakai sama si kau nak tadi miri. Nisuap ay niran kuap ke kain kengan si arokwe kongai sa Moses Boy sa diba kava kasa hu. Kada kira si da kihun para doko ba kub ngara uman komsin si kuna rami. Habi ke test in tonis ay ti kawan ay gu si waga kutu takuma o kaisa in come out at si ngadi idman kawgara ma. Habi itke ama pia tunwa ngaba kanam khai kha dide lo martin jogan ti ama karuma gawe tinga gawe ko si asiu hu ya ira ge nari kam tu ba khaba ani dira hu chi dira tin an hu ti chi hui tara kanaka man khano po apia ra ka kha koro kuri ku khau ka na ba tra mut ba hui ba hu ya niran kuwa, tinga kuwa si kaiba, ti kung ano pa kana kamaya. Ura gikuru si dagurong ay tatwa tatwa kau ira gik hindi din ay ike ngadi ihu advertisement din na hiran kuwa kay electoral commission ng kopis nasa hu o ike your vote is your voice tirami. Ti ike ngadi advertisement sa ti dagi letra ti tine go gang kwa o tshe kho tsarang a inhantsen tira tena ratisen your vote is your voice tira mi o skin le a pretense sa tshe khadi ni di gwa ka bunya ma a khadi a nga bara mwe di ka situan ai nga nga dira thatsa ra kung am ke ke nga ba go a go etsmingi de ke tshwe mi ka di de tmas ka yo tshira kung kana ka ti kai kwe kau ngat huwe miti di kau ngaba ilan kurun kwe. O da ke narikam kwa Electoral Commission of Namibia saka nisi ngay huwe a kaan uwa nga atferten sistem kapay. Ida da kestin onis ay chun huwe dika sitowa o da koban inti de si i, sidan kwan inti de si i, huwin kau ngat manirati Namibia nda akasisi na kakusi ire. Ne huwe kekai siya tontun sa madi di drami baske sida grani din kuat bang masih decision auda mutsta komsi hong atra komsi ka skau ka inge kai kudi ngai kanaka nwa khona kuat di de khaisa mi ma

0: ni madi di uwe kredi. Ngadi satara mima. Otikira ngati, otikira tinsen, oka, sang kumwendo mikum sadom o, di kumra mitikum, tadi, kumwendo ka kanaka titi, kumwendo ngan kaskao. Otike ngaku, nukai kwish, ngas ngai kana, abema, we, hini dikira kum, kinira misi iyo. Otisashin, omkan karangai, ti, sa amsan, omkani, otikira tinsen, kuna kan ngai man ngau ti madi ni ra ti si ti ti ta si ti sen ti ti nga nga ng hari a si na khadi ka si an kaisa tsung tsung sa ti ngwa si ku nga ira kana ka mi ti inda khoina ngina ma wa ntre amtke ti da ke kwa ma ka ke ko nga si ti ke tsa ngwa nga di ngwa to pya o ye au fi ya dara uwe tam ti si ko chen as a direction a i go sen ngwe ti si ku amu o la gira mi ni e si da ke wa na mi pena ami ka snuka abai ka mai tu ka kai ko ingan mai tu ka angan mai tu ka akyarki mai tu ka an ai khabe da ke si da na mi pena turi ko si na ni ra kai tu ne to ko ngan to mat kai to ko si ai ba khara ka ku si ko na ka ni kha tu turi a kha pen kha bi ti nga di o fi da kira si kana ka u kai tu ya o da ka ti council an ya ran ku kai khara ka ngaku khari ku wena kai si ka isa a kala tu tu sa ke ko ti u kha ti dra mi o ye nga kha ko ti u kha ti ma ka yo na ku ko ti on sta kai mai lai ke ka un tui it's nice sa kai tu a tu ko ngan ti on sa nga ba ko ti ka we pick sta mi o nga ba sa kai tu man is at no kaibas, nothing on me. Ida talk of the icos me, Ida Tokova, now with Usua, Tinkoning, I talk of me, Ida Tokova, Dick Gongans, the Wika, and cooking ice and Kuabari, Nadija, see my me. Oh, generative casa, have a cooking on the Kaima, Chitra name, like I do a hunky, Kaisi Karakuna. Madi, who are Neski cooking ice, Tida Gay, Ne cooking ice, see cooking on Saraka Kayo. Onira khub ti wika ti khub ai kai si bakana si ne ai sanira kala ka kai kuti oke na khub ti wika ti hang up ti your vote is your voice na khum ke ka umuye ne dami pia nga ida ngi khuwe ngi khuna nga bakana ka ka bai ti ne tara mu kala ka ni si ha kai kuti nga kala ka mu toku na ku wa ha khun nga na isisen uwe nga kala ka khuwa karai tin karai ti tsahi khon ka tsak mang ore ku nga ibe ke tsina ra go tsaya o da ke tsone a ti ka gaudo o khamie ti a ntore ku a se nna ng ai ti nga go a ikoro ti khan mai o da ke o ke ka ti ko ma o da ke ko a tsa ng kwasa tsina tsadi a go sa se ne khaba ka se a minister to na go kai tudi a nqa nqa se kai tudi nga di tsara kan e to go ba minister a ni ka tsoma ga go se nira ire ti tsadi nwa nqa de dia kam se kana ka uma ngari ti ani tra a di kai se a kai sa sisi na ra khari di khaja tra ho ka kana ka la u tali ka bi khari kuti oni ha kai kai tu di ma kana ka o ke ka ne khaba ka tsna ka tsoma ka ti ke ka kwa se shangwa za ba a khadi ka uma ngati kam ti di ti khari nga uma ngari ka di swa ba turi tu di mai ti nwa ti tinka e nwa ti tu wika tai nda kana kam se an khan kana ka kai tu di ma kai ka tsina ka uma oni da guru swa ai ida ke khason ti kaudo ministries municipalities na tsha tsina itse ko sarang kaing khantsen mari tsa kaing khantsen
1: ya mi ho ta ke ngo re di simini nda kam jeng ngobha go ngwasa kamane yao
0: e yo re yao ni si tra kana municipality ministries kha lenke ngo wa tsi tsinga da kira season tsi da ke khason ne khona ne pi a platform e go ita le go ba se ka go ya tsike go tsane le tsa ka nngwa a e tsi tsara e tsa go ira nka mang go tsi mabatsi e khetsa ga bela ke ntlo se dimana tsi ga go tsi o ita ke ministries a ka ba go re madika
1: ka di kali mo ke ntse ke le ni ho se ndira sa a rat mas nna za go de mo mo botubuse go nkhonqa yo nna nna go tsa nna nna kama go bula nkhonqa yo your voices to what dikura mi o tsi ka ba nga se ne khabara wa tsi tsi sele se ntse ba ra wa tsi tsi ke pentsi se di mara nga se ke ndira sa a tsinda khosa di
0: e oda ke nqa tsho si dimere series ka mamdre ore ya u tiang e nqa qa tsho ba nkhwa tshi twa oda ke mere series tsho si dis nqas kuru nuri masida ke anthwandi nqa ku nqa da kuru mo tso tswandi nqa kuti ba nwa ama qhe ke nqasa tidake a sitka kurusi dikhaide ba otske e maso ntwa ke a khai maso ntwa ke tsiki ne go ka huse go aqo nwa go tsa tsitsa nwa ngkharao o ika ne go e madiko ntsa nira ma mapasko sinira si sida di khonko le nqaka ai tsa se go tshiqomse go tshwara sina gabe ngo a ngkhabasa so ntwa na go ke ma o o ne ministries kurusi tsitsa ba tsina tsaisa sine go tsaga tsaire ke o be ga go kaire so ntwa tsida kho ni twin ke ne o to ba ra sina tse tsone tsa ai tsano a kurusi tsa go tso tsa ai khodi ka di hold mo itse di tuda mire tsika nka ntse mire tsi ka tshe tsho tsa tsa ai nga ngo ke ne ba ke tsan di nga wa nka di kutse wa tsa ai gabe ida a ama khodi ka roma o ne tsho tsini ra ma tsika tsika ka nka ntse tsika tsa tsa mire
1: kankans ya ngxayithini kodwa kuda seyizwa apha ngaqala uthi nibangcina ikhweni la use ithi xa inkwas dinira mise moro
2: moro oresman nera inkwaki komaisa kasa ke friedrexa oreso wanqathi kota uka komsin xa kuta tama han ge hana khabe xa ba ngqoroqo yakuta ngqoro sekare ores xa ngu tse kota ninga sakaba hanuka senera mo ti ngaqa ngondi toyike taragai bes ngatsa kota mo otskira honka hi raisin onge hau aidi karako ti ngaski khari ne kerke gungasa ti ti kota ngakaisa kaisera kanga nau chigoro sonda se mi ojogoro mi hi bunsa koidu khire tore kung khire nga tore kung khit kan abitki somar sa raisiro kani ngau digromis ke kaise kan mi sa hotomai ao ada ada khaiba gam khabe khadi oi ku wasis o se khabe khadi tore staro mani di kan hun ai de mata an kai bra khik kan hun nen sinal dan hanu badra kwasa man khabe khadi toh ba ni di kan hun karo ma sinan hanu ba kwa sikare sina khadi mare di kuda khadi mire ores uda horonge eloka uiba mai bada oda ko habe ke nani ka bana timi akaba dogba kai ba gore tara ti babae
1: ngangans ti chaisa ti somare ida gore bon mam rok stinge o iza ngungade unga ti dra miso ap iskene sa ti ike disisa ho tam disis ne club disa ho tam disin ngonan as ne club disko se gwiham koro kilogram koro ke disigram go di kelos conflicts in lights kira ga disia ka ngata kuthi kho wese go sengqase ngo iqira ho ba seng kilogram go di jungle out poly xarusa ngona disinqani ngato kuthi kho wese disko sengqase ngo ba seng koro kilogram go di rice king kharise science sa race e hu disi xa seng ngata kuthi kho wese disi go sengqase seng go iqwi ho ba seng re thi tsam kilogram go di ser umqa upuirse e aga disi go seng ngata kuthi kho wese disi go sengqase ngo ho ba seng re nqa sa nqwis vurmanbrox.com staba kumi basen re tigira mihe mange haro guru gwena sida gira sagupchina kuna ti idara neswa amkong se iswa apnaske nesa ti da gira kumkanto hoba neko tanha ikwen guru ngan guru minkta tauka guru minkta sa ti ngasa si tako chakara ko wajigwa kumsi na asku se kumsi nge asku se ti ida ge ngoyisase sadatsi nang khabang qwa ba de si ubaisa khabe ge sisinga ogura diye la diye khabe ge maho wa e kwanxa ba kwanxa tsane si go nqukwene ngandi awuqi kuthi ngwali jikwa nowra ha koro gun khau qanqa tsika khabe sira sisinga khathi ke ngayi ge en a ha ikondi awuqi kuthi ngabe xwe ku nya go ha iko nga go isina la sisine u ganjuka ngayi khona pipeline na qwe mthi ge qoga guri da ge ofla guri ge ngayi ngwali cam wa dicicam disinxikulipti ngxwini nqaki yami admaska iyo giqhawu sinxusi nqami rhunqana nxisi nesicu sikarhabe arasi sinrhethotho uka mari mdala ngxayise rhunge thatho nesitsiko nxa bleyo mngada ke nincoro ncoro ndikomiyo xa likamgxwaka hora kableyo mngani ncoro tmaqhayishike akuti ca uka dirba dada ke nqwi nqudwa uba ndikomiyo xa likamgxwaka nxa liyinqudwa uba ninqoba sindmaske nesetyikwa aqluye nxisi nethes ayi housing abe manqansa TJ housing musa ngwa khun housing abe manqansa cabinet strategy tigira nas nas na rakai kai ema saura goro gurgunga niranga di isi singanira ipo musi kore ai tausa tsaka uo yesida gira kame yap tikori khasin di dau khankwa e france france akura gunda opha ngada okeng ai huka keng abe gurgunga autuye tige ngano pha thoka khoqa tine sisam marin kwa sisin khatsotan ai bin internet asisin khatsotwa we Nangut gua ini, ngada apa jago kongkang ni ni sisa ni sisa ni cuaca. Ngada apa kini, ngada apa kini tu ye dijago mi. Si kabinet si kongkang aku, si kalup je kongkang aku, si presiden si king an aku presiden an ni gudit king ngau. Habi iye ngadi rami, habi iye nasi na baca cina si kabaran kah karuan ayo guna. Ni ni rami, ni goro guru gu, ni dagai kau ni ngau ting kau si ngus kuna. Ini ni dia dia, ni dia dia rami. Kaban ngus si saurat tam temran ngadu si rasi sini kata cuaca. Marin kita ni kau nak ngau ayo si kau ya uskin nasi na si. Ti dajiwa kwan haruku dije ngapa hanumali ngapa taja se kanan am ngagwe mario dane badai didma mario dane badai didma mario dane badai didma dinda kuna ngwa o dage ya ngapa kuro ngwa ngutro ah niyaje kuro mi i niyaje matap i ngusi obeka kuna ni kanan na khabati dije kwa mi edi habige ira mi edmai tesa mi edmai ha ba mi edmai khabe yidi ko outlook excuse anye khabe sisin khani tsa garwan ay gung last nimi ni se outlook moradio khabe mun sen amqadi ngadira sisin no ma implementing the message misiga niko we marida amqa maqo gweda ni di pira ne khuwe ni di tsi no di tsi ne di tsi ngadi ngai singaqa dira amthi amabe kweqa ukuthi ngira ha ngani ke khona hina sina dira ni mise isethi Itsoka ngunqa khashukushkin ngabaza khabetsikira ngxa kula hawo nibara khona misi cacwe angi sida qanda ma boswe cacwe angi sida ngxa ngaba mangani kinsa haron qayisi ndi ala hase inam khabe ngaza se capital project ali dinamin down chi nga khuna nanke tumari dikara ngxa khuna chi outlook ngara ha thing am gadi ding ai bara abe kloi bai nidiko mariska kara han abi ngije go khoqai qai nga khasa khu ngudan hoskan nodaw ba luisa dije gomi ots ko netsi anga o ngkhawsi nuse dije gomi edio ta gwa kha kha tsi gwa kha backup tsi gwa kha guri tsina ibeng anguri outlook ti go ha tsi gwa ngare guri ye go die tsi ging last call gwa sisi kha tsi ga sira ai go se iswa ba iskene sa sira kharuti le dire ngaba ngam ngam tsi wa qa ndimele betule le tsingone ba qo itsa kha swa ba e

0: yaqao do sida kadi ngadi i ngobo da ngaba ngabani ra kowa se i qao do che im ada goro mi se i da ye qao do kadi ngwasip tin ai ngap nga hau ha se ki i chi da ngwasip ai ti dra mi se i so ap nga qao do ne jes ngas aruma kadi national archive e vekep tirami e taudo e sounds and whip e ding hang as asip ari sounds a niri in uiba sounds a tarin arumi a hang as a tidara mi se isu apna iski ha masa serat na ro tari as an hairi e ne bati tu se china chi tari a kagwe ka china ngari as an hairi a to sa si a point was moro dimis aruma iski masa sera ne ba tiku se a kakao a France arrived china tari kain kwa sini mi chip ni kadi ni hono masi ni ra mai ai asin sera kain kwa sika kau chidi miri
1: eh kain kwa kakau si kwang ui au si dang ngay kwa sa se ang ngay da kong mai in ai tin in ske a France arrive di ra kaye kwan tabe si ngay sabi da ke i dang ngay tabe tiri hua Namibia Aisa khup ang haba khama chi kosa se ngai khai khutra kharib o mahai ke tip khoba bes kada ngwasta horaka o mahai ke na koi ais ne ko ba parang ngau ne wan uish di bara taina kain kwas di gumire
0: ya gado ngap ke khari a domi a kakao france arai di basera ne basina dusi a kaisa swarbe banwa Tengkuas di kumire. Tapi diri, kena.
2: Ah, tengkuas, tengkuas. Kita masih di tahun. Si, oi saya, wanda best di kau nak habis ni. Waraga, waraga. Nami biar apa sih? Nampak tu mi kelas baru tiba. Orang sih but mar. Tengah cik tu kau nak mutra tu ragu. Kau nak masih pernah tahan. Orang tu mutra kau nak alat dah kain tita. Mas kasina. Alat mana tu? Nitikan tapi biasa mayo. Oh, tu ragu semua.
0: Ya ada tadi kan kan stimire kau tu tadi ngadi ing oisa oisa domku kari ngaku amsi nego ke domku kau tu ayah bahum ayah tuat wap ayah tadi rak ngau si isa wasip ti kai tu ya au si si nago ke ni dika gugu nagaran oba waba si ki kau tu wasip ti amnas ma tadi rak wah si iski ha ngasa habe neces ngasa aroma gigi kai sin oisa ai padin tau ha a chigi ge a uip kha khadira cha cha e uip tare aro me ngaba za khadi di di uip ngaba sound sa chi a national archive a vekep tigra khadi mi se tau do e tare aro me khani di khoi mai a ha ba za a di chi ge khadi kho chara mi ma se ge chi ne che ne group di a khadi kai amske a uip chi khadi hanu aisi dituya e uip chi hanu isip archives and justice mari ge negrupti tain ams nasa khadi ha si ki e maske a national archive vekep mabadran ain isen chi che di si maske nasa se khike na tori chi khadi a koisa arrive madip kharang ma a oza se a uip khakom dan hawa si isu abna chi tarin arumaya an abaza niri uip ni khani ni ra sang ese ko ta ese iptaka e tarin arumaya an khan asa a khariro si ma darori
1: e kan kan an khwan uya a nga ein khanui am sai chi da ko sa se a ada chwa chwa danis ein a kaban ai kaire to ning abi che ko tha a huri ko ba pmas ka io ngai da ge chwa chwa sa hu ko ba apne nami be apna ra ge chwa chwa u franco lingua tira mi nga apna sina ni khariro se a ka karo mi thin ga ba khuni a sadadi kumsi ko ba nga apna ni rang wa khaus

0: ngapro ngwang o ya ba minse archive en geregtigheid tirami ame song kwipsi hanu aisip tirami ame hanu aisip tirami o tare eka a ui tare eka hanu aisine kuna tani sausa ora mi eske internationale archief week is a wereldwijde herdenken. Nege horaka hoop aip airang aiba sin hetesa. Tige kaise ain hang hasa. Ne song ne uip ni song he kaisa. Song hip kini tige ni sada hia ui ha kweda di ngon akunga sinanira unha tarai. Tige ngadi kosase sinanira a beskereme di damire. Beskereme kini. Ui kai kini i ta ni pese tigene ui kai kar kaupai a takara mi o ui kini ra a hanu aise tina nira a kai kui he dita mire a ti kadi neigira an anda tira ke sada nira an maba hura kohakaisa darita a ti nen aita nera ko se mati ita ne huna en nera songsa
1: kauba
0: na maybe am si ye kaise an o isa tarin aroma pan sada ke fur koloniale ai bahu diramire si koloniale ai pnas tinga bahu a kauba sensin ai pnas tin kadi Norasa se tin ai kose ni huna ni ra sanghe. Ti da ke kadi ne huni sanghe se da kara an kan o da ke neng an. Ti da ke ni ra versieker. I ne wip neba. Haran ais di. Si da kau ka ne trin. Si da uan ni ra trin. Ngana ne hun ai ni ra tom dore ka. Thomas Kayo Nehun, a Hanu Aisipanera, Wakasa, but did I mean a echte and a betrouwbare record van ons nationale geschiedenis, de Amire. My did I mean Hanu Aitsi, getting O Aisa, Uiku, Nagu Genida, Sanghe, Sadadi, Haunasa, Sadadi, Hoopti,
1: Tom
0: Toreha, Urip History Amsi, did Amire.
1: Ya se kaise a kaza che khari ko se se in uip hat khari re kwa niri uip da samuyo oske uga nan e za da ni che unwa za a ko wa che mi za o kha hana niri ke ha i khuna niri khuna gen khabi gen nin mas e kaise an o aisa che ra gera ai khari ko a ko aisa arai ba gro mi se gini khari nira how be kha a kaise re gini ko asmara nga ba a niri in uip chi hanu aisa e justice di giramizi archive in justice madika in amza da uma zi a ni di ches a ni di ive kep marba dra che di se che wan ho bezi a khadira che di se e a khadi e a begin ba di da khadi mire khabe ne ches ngadra khadi kaus ki a ne uip chi khadi a hanu aisip mabai ra tun are tarin aru madara a archive and justice to me my bay rang burung are di good again said that kali going to swarb chin and ngari ai san hairi ta ha chi tari ep tang ng archive and justice tirami is in we tari aroma I kali an ngang hasa ni di khuna dani kho tsi bi se kha sa
2: gangans come se baru ep ne khwan na madra ke oda ke kaisira andresire na ne archives for justice tirami ti oda gira ngai ban aro tin no min ka menze rechten kasner kum hau so ke daga ni sisira ni sada di kurisan hop na i south africa na na kwenda mantwa na ko kya kwen tin ma kwen anda handier gop ti otkira mu kaisi ke belangrek desor hundi dinda iyo und die mut dokumente sa i koha tsuan nantina mo tini di hun tinge ge hin tin na in na nun timi ka die voor over een keer die kmit ik die rechte goeie niet die zo soms dat wip die kira mee oje kaise hangasa neser hundi weet ik aan mee
1: kokkai
2: het in die moed zeker mak ino volgende koe am 16 nou god dan is dat nee internet in kaptine digital hun kada kau und ukane hun tina nza mir fisise ngisi samqwe via fisise ngisi samqwe habe ukane nga ne computer hun isina ni wanqwe i doch nza fo hun ko nyaga ne informasie ai of abai subuse ho khati doch nas nas dir doch vorhende hoe doch die nqwe
1: ja kaise ipke oisa ho ko a mi khadip kro misa nisi South Africa nqa masi i masip aba ngwatsa ko chinga ni di khuna ni khonga ai chinga ni di khuna ni khalini ra sangu eskara oike oha sulip ngaba nqa di inqes nqa ra mai khadi tora ni di khuna ko i chimisa hi ti ai tung tamaska iyo khadi orong ai pna igini di gire di chipke ne tsa uba ni di i economics e khonga ba triu a khoisi omkhaisen sa khomna a khadi khoisi uiba khie thosa sip na mai auro sip na mai digen o sada nizi ne ha soliba mati takha ai nap changai ni ra tai tri ida ne khun nena nana ni ra khai kha se i in nena tu tsarus a se ha habe sta tu tsarusa khaba ni ra ui sada na khu se i ne khun ke kwa tu tsarusa khu sta una
3: amako
1: amad maika
3: amange
1: ne khun ke u tsana chi ne khun ke khari san ans am si kuya khari pa ise ina chi chi khaba ans am si kuya u ha ni dikire ui ni dikire di ye dimi chi sta ngaba ngha mai ne khun ke ha habe ne khun ke thaba u chi ni sa ne chi sti ui pna khabani di chance ina se ka se da gene chesinga khari ngari in khano aisip kha sina ran hwa e che da ge akha fi kharan hwa tike damre e ko se se a tare aroma di da gene mi a ne ngas ai khari idara ni di it uipni khari no se ge gra namibi aban wa kra ko sa da ko ban wa kra ko tare aroma in ngai anga ngasa a ni di khun ni ra ho tara ise iqhisa tari aroma ining khabaza ne nwan as ne ge umas nas ni ra ne tana khon ap ni khon na ise iqhisa chi no chi gi ga sa ge khayu ni ran khulum na e
3: amen
1: e se iqhisa kaise tsita no vi wa ama chi chi ren ha e khare da ga kombi gi khago gu di dom ka
3: ni na u
1: khare ni na u e ama chichki nga to ma chitan nga ai to se a goen san kwan nya oron kwan nya philis von sag e nga ri kokop di to ma chitan nga otski nga mona na ai khara nyung
3: o ni di ge ya
1: ni di ge ya ki ni di ge kom au gu ge chi ne di ge ne au gu ge ko va se i ga ma gu ri pna ge ni di im kwan na sa ge an nga u e i chi ge ne khuna nga archive ti ra mi yo nga di pho tsara e chi ra song tu yin ui ke ne ba chi ge a sage ka tuche si thayo ora nai tonga ba ne rura ka chira mi hi a tam wa chi tam disingani nani a ikuri na
3: ne digire kwa sa
1: ku ge ka ko ka a disease ka man ai dis ai
3: ne di
1: khu ku ke ngai chi ne di khu ge ren kwa chi ne i ge ne khu di mu kha si ba se thike ko re khari tari aroma i sage di tu tsaru sa ba gira ko chi bo sa sen ui ban kwa dra ko si so ap ching anu ai sip dira kro mi se yo tare aroman ka ne ko tare aroma ka ui ba na di ko se an ha baza ne che sti ui ma na hon di ko tsa bi se ko sa
3: ya kan kan khaba nga tin ro si nga an kwa nga aroma u da ga ni di gra mi o ara bi hu ri ku ap nga ni di mi re hu dra archive tot geregtigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid in die samelewing. Maar die ne uipa, maar die dan nie me, hano aisip kosera tani. Hano aisip kose, deursigtig die dat ramio kasa sip, kere taik in die kankansa hu in die dan ha, ne hu na. Si, ere amcha sipa madira kri, we tra kaupna dikamire tigere ngaba khura mie ooit raak op samenleving die daar meer op neder, zat er samen ooit naar

Neskeke samestin wabas NBC stisa. Twing airko tin rang wana sao anida kobasisara. Kom ai hese. Naganga presidentske sisien kaigu. Anuk manasiri di tikang are de kota gagotan. Igu tainse hans de soaba sisien onang nobiba. Lucia Wetboiske ramming hanuk nai. Sisin ma aun urusip tik lain siha sao guga. Temaski sisin aun urusip tik lain siha sao guga gya mai en asa. Ngadi kanas. Kau baha kau ba kotang urusip kotadi. Sisin kung ngami bep ngare kau kai diga. Ngagang nga presidenske dikanske gua sao. Old Mutual weal na sendes items nga has di saris kau ka. Ngadi kebgi sisin auna. San di kebarama. Ngayding ngay di sang urusip di ka ngade kadi. Han kang aib ay. Verbos arumay ge kari kang siyas ngamibe kutsi na kara kara siba. Sisen aun iya karing om sawaro e rang habana a iba ka. Old Mutual ski nedi kaiba ge ang ngawi. Sisen aun. Ay sisen umiba nira unwa se ti karing urusip di kawang umin. Iya sisen aun aya haa kana. Govang is aruma. Namibian Broadcasting Corporation's NBC si Namibia Press Agency's numbers ke ira dikahusi magurisa gusisa kabakuru tonton kawa sisen arema areba ngama bakora gus uigu ching asang tamaske yo huan di nga di sisen arep ngu kaitista NBC si Direktir General Menesia Munjus kinesa nabais tuamang uisti omi tabang ni suapna ngugu aun Kagung hau is kau kagurumi, ngumi tadi. Ere am kasih keng hua sih tanya tebasin sang wabat si, hubting hua mang isi sing kau barat tay tadi. Aroma, isi guru tonton kau, kai siak tu si sing arep netam kain arerang aku haba. Netam ngumi cara ge, cara keng aku tanang ngami beku si sing arep digu. Iya ngama pak toraku, semua tu ay togu ding ngumi tadi. Hari si perutnya mung ams. Kanin mang ngumi kasih ting hari gup ansa toraku. Am are di sisi sen kasip nga wani kota. Nung kaibara nampas dana sisi ng ura maisa yata gadon dupke guwami. Naba iko kosa si bahasa. Manasiri si presidenti di Berosni. Ngadi in ngawrigu karaktera si bakota ka mungsa. South Africa pting hub taip kaing ares eskom skeng asang harugub aba goa koba am. Iyan nirang ngan taip ting nop asang asay katay projekti di ba umkaimba. Eskom sing awetoi gugen ngona disi tam a gigawat asang asai kataiba. Tam a disi haga disip kose. Kasi ba nira unhase unhas aromasa. Aing agam hanup di taing ares. Nauske eskom sa. Kay kwap ngan taiba. Afrika pti kay ngusong kasi barang huing uiba. Inge aing ang awetoi gage unhay. Taip ting sisen utoga tam a disi haga disip na taikay ngasa. Eskom sti. Eskom greenske. Eskom Holdings ngani sisen ha. Naba is huara kang honkwe ayeng aap ase. Ngorasang ave mangan stanira torais ayeng aap. Inge taip di hota togung aap ayeng ayeng saning nami. Maindi tsi hukuru khasip tina. Si sisen huwa kaing arede asang asay ka taip. Saun na taip aromanira ma. Neske karing awakhan ngani gigawad I kaboneku ngorasang ngan taip di kami adisyong ngona disip na hosa. Sing asang asay kataib ding abagat tais. Si saun ngayra projekti om kaysen sinahade. Si sen kakais tina. Koro disis khan ngasa koras tarakung haun oguge Central African Republic nga wakaiba khura ngorie. Niding hoguge abas ang os naapning hubtip na ha. Osa sen hinjivas iya bakakas dusing ngawasa. Awanda sti Alkomi aup Muhammad Abdallah kesandap kegumi, ngasa nisratan kaihan atomasa. Hanu kini nukoba, hanu sisi nis eng eriam wadamaha. Koras kita bisa reng higu eng aib asyang ansa. Nya amnas tawis cikari tomi, nauhan hitoga reng aroma basa. Hamas keraming insi ngade aib orang huade Palestine tabaku ha di ceng aigu mabinka. Egipte pun aku hati sa kasas time singa ding aroma si tau kau sang aku mabina ni ramai base. Ngamang ing awi ma awi. Hamas di trikul si biri stop. Tahir al nunub kerami Hamas nung kaiba aun si
I sit a good thing, Hua out river. I sit in Ariam Katopna, Nadi Taub, Oyam's Aramagotisa. Nadin I go map in Nida, President Donald Trump in Avicuban, Amtasa. Moon Am's Arama. Al Nunu Kiramin in Huang Aritira Aikosa. Him sing Nadin Huntuisa, Amtasa. Ianira, Turum Amp, Hoga, Cadding Huang Amti Oresa Hoba, Ti Palestinian Tikri to say in Hanuka. Wa ama Hamas nung khaiba aun ya kasas nang inti kai kuyab Khalil al hayab tahan no ha kap nung khaiba aun kan ge kairo sto fredax is ego si ari testing wadin aroma om kai sendi ki kam adi si kam di si korong ap thim sin ngadi Hamas si Israel ing ago hadi si sin khatama ki hai sa khura sao qaba i adani ne qwis kai kai unusina no khoba mirang amkanis amkai sirang ambo sini si Neskining hang amsi gutriu da khoyao sarong arma kaisa mesai tuiri kau tomatare.

0: Tata qinqo siqa ngqamire thida qo sasiqinqo basiqa ngqondi qamire. Ngadi segenetse gamdara disawu aroma gwa ngqase neske Woensdag sisa. Thida genetse gam Woensdag sisa aroma arisa nira unwa. Ngaske ugatare qhaqha uditsina qara kanqa kunqwa di. Ngadi da qadi unwa. Se ida genetse qhaqha afanse isiqa sasisa ukuqanira ngqhawo. Tim genira ngadi I qhaqha Kains, kosa si kamika kais, ngasti ma am sabi ba kung was aroma. Kadi ay kam aris at kam kung de may ay ngasi ka kusing waba din nga ma. Habi no ko ba nga kais tava si tama. Kamika ngasi kait ma ha kung din aroma sina a ay nganu se ika. Ansa hi ma di tire, mabaw kung re, o sugi sa su tina nesa si nga ka. Dira mi taub ay ati kasi. Ida genetse sase ditara din aroma qhaqha aus afan sales cha cha dinira ngawo ngawo qadi istongde instinct ans ti hong as kame ka qaisisa nira tora ku use tarang ay orere ida moro kainqwas qhaqha aus dimire
1: kainqwas use anita tsi kainqwas ka aw taradi ku qhaba se
0: a qhaqha aus tirim kore qhari ngama maski qangqhuru ba madre kame ka qais di ans the maske yuma amstida ka katarang a nas ham genetiran huwa khatla o setsa se tain e gya si sen di tsase ni tsotswa
1: hi o se anida nga gorni se dire ke khatla o da se alda fan silda tsara ke besti nga e sabida nga ba ka ikhe sko ka tsi khadi di sitam nga ngqubisa Cornelius wa se tira mi tsabeng nga qhaipa a igididwa da
0: kharatsus
1: a igididwa da tsira ke a kai se kai khore ba ke unha e tsotsa ka to elo ba se sin pati ke haiba tsipke abo ba ka qaupting answer unha qaupting answer unha elo ba o xa qhesi iqhasi nqe ke mainde tsira ke a xa iqhasi nqe ke manye o ne a qameka qais a ke siya waga ne ba ke has ke kai sira ke dida ne ai un are khakhamsa unwa tida nqa nqa khamsa unwa oda ye home efes dida nqa mire ne kana ka hosing ministries ngas ai ke naba tida ke nqa ba naba o oda ye ke dinka o ka marira ka di o ka qame qaisa a ikha tsi khadi ha se ne Ni kamena kaisti, kai aun

0: ancoro qhayis qhayis thing ngidira ke siqomzi azike iba i
1: yeah
0: tsela ke inqala idinqa oda keke miba hi tisicamca ngqubisa tsikini unwa ngaba khuthi skini habe ku diploma theology nqa tiramiba unwa
1: khakha awusise khakha senha tiramiba
0: aha tiramiba nqa khakha awusise khakha senha tiramin khabe ba unwa tsikini khadine theology nqa pumza Bibles khang ans ding habe ba unha tsitskini ne anqasa qabi khakha sin khayiku ding ansos ne tsasing habe phi ancisi diploma in information science ne ans of xa unqasdigas mayi cuigas khabe nqeng anqasa qabi xa unqa khayiku ne dasalane ngqhuqa unga kuti habe ba ni unha
1: ma amsa ngqwe qadi nqa ding habe ba mang unqa khaisama amsa de ru
0: tsikini ngabe ba unwa ngqadita gi ngqwa he tsira gi hi oda uga nqai ngadi ngabe ru ka ngangwa basin has au ne da ni sisa da uga khadi kanin ne au qinqas
1: ngami bep
0: tsi hana kas tsi ngarisa rima au di ministries da bada ni sisa ne tra ngwa ngai nga a sisen kha Library and the good ramin ka habene ne information practice na disna ramine ne answer unwa kwen the canning clowns no bakana kanwas ngas ngada assistant has tada game ngading habe bagi kakang usin tida gin lang habe di kai ka si kadi naung habe theologise kakasin ka instinct habe ngang habe kudi kai ka da game kanam sinsa gidi home FSA kanagan hosi Ministries A. Kanam since I gidi chira gine kanam since I diyoda gigi. Koka hi insaski sita rang haba kun wana unwa. Koki sasa ha. Kakare is. Aibe. Ain tasa khware digi mi. Chira gine. Ain tasa adno khwas ain a. Kadin unha ma amden yo. Habe ba gimai. Ure ne kaniba isi kaka sendre ti. Ne kaniba skasa sang. Antoang aib a sida kamiri. Ida sida. Is tay madare what caused the high dimitsira ke xaqhenqa xene basi
1: kwaskini siza kainqinisa khwasa
0: nqaba kana ka ngosi ministries di omkunqa kana ka of kamar kunqa ditani of bathroom kunqa qhayikunqa kana ka khwasa ke khadima ametsira ke khaka sin kainsin sine ngabe batsi coming in athi gimi odunqai Donor tarte sa madre. Donor tarte in sister king humisa. Aw ge kaini sister graka. Dimitsi da ge ngai. Ma ametsi kai kloka ke khoika. Didatsi ti gurisa. Qoras ya qonga aw khatha aw tini isa exam ke ge ka. Win ibi. Tsim ge ka tsi onqa ba juga ding ditsing eram ditsin wana qing habe bi ha.
1: Sa tsuti komai
0: ti tsing ngai eram aitsang habe ba. Tins nga gatsikira ng eram habe tsu utsin wa utsi ne digo tsai di kurisa khatha o tau tau ki tau tau ki ya tsai nga batsikira tin ye go tins nga kang eram sa khwa wa di gigi ha intim gigi do ka tsi si khwa khwa dos ka ga de ging nga di ki sa o nga itsira ki ne go dira sa o nga di be tsa bo o nga khweda a o no khamiro khamit mata wa go guri kam wa di sitsi kam di sikor ng guri di mar khanda ki kanam sintira ki juni kha aitu giri si khwa khu kha ba kanam sintira ki giri
1: kamang aipna
0: tu si khwa kamang aipna tu si ma am e tiramire khu kha ba kanam sintira ki do kamang aipna ki khwa sira ki khwa da ki skau ka kamang aipna gui khani sa gi ho minister chugun an kasi ame kai ausi
1: kame
0: ka kai kha khatha ausi chugo Ministers and Ansi. Tisken, this is a who? Kamekani Kai. Ministries di Karagu, Ting Hanukunaga. Mahua ye in the Karagu, Ting Hanugu, Titagu Karanga, said the king, Madding and Kansa. Ministers like my Titaki, and Kans to some my messy. Kame goody. Kame Batska Kaido out to the man who can certificate the Ramipti. The booklet di cunning classes. Did I mean it? Nga ne kwenda kerkik nga khwa kao registry nga habe di khani khasi sna ke mathi kimbe qure isiqame gaqaye isida wuthi sida sisine subuzuba thixa diqa sicuthi mayithi ngona thi dinqati pinqaxa ka sindira qhini barami ngona thi dinga sida dabaha nqa khona gwa qari
1: qame to wan kao qame to wa dukoskao
0: qa ta ka skao qa sadara thi daga qa idwa udagini nqa di di ida manda ses den sats stephen sats thi dinqa nqa qame bam mut anqas ai
1: Kiu,
0: ministristba.
1: Anaka,
0: ministristba. Ngadi kiha, ngadi kido, ngadi kikunda opki. Tere kiki ngadi. Ago kurip ai, ning ankasa kiho. Di kuha kuisa ani tati kauto.
1: Katla ustirim kore. Nas kauta neskose, ma amedugis kauta neskose. Madika u, madiko abu khatta mina duga getanse abu abuti. Abas na dugi sa doma. Si gita se den abas na doma u intina kakao habe no hova nien harib ay siip makwana ha. Maridura ne kwenten huang harugu. Maridura si sen are. Nadi ng ansko si dmaskiyo nadi kasip. Si nadi mamsko se intina triyus aroma.
0: Nesko se da ge kai si se kwe kamika kai ha. Kire tam disi korong asa karu ha si I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. I am not sure how to do Abang Ayudrana, in here, Madi Habega Uana, Madi Kakasin de Uana, Anupta Kauka de Uana, and Tinki Nada of Eco. Ang Habi, Anam Sensi, Kadi, Mam and Ga O. Ainsa Zihuati Ning Haros Nedaki did a sing as a sing as a Yido, did that Baha, did Kara, the Gurisa Kakao Sinara, Kuba, Tira Dita. Tidak dok mira, usi anida. Si kabar ada ding arori. Kui kakau kuging an, si kakau diging an. Kali kau kosa si aurika, tari digiuga. Ansku si kabar aurika kuge ngasa si rakau uti lagi. Toh, kui kain hang lain nika. Iguti nak kani dohosa. Ti lagi, mimi kada kau gie sana. Evan si gospel misen kerkip di kakau opsing gie singa kani dohosa. Kakao isak siti kagir huap singi kisinga huika inda gido ra ha kakao gugi huidra tira singa ka tira ge ti gurisa nara hui huye kau kana hui tira ge tswa tswa amegang una tswa tswa uka tita tuh mire
1: kakao stiri mkore aindi tu kira hua tamaska yu ke hua si giman eri am khasi iat sta mai aito sing hanuk ta hahun nanda batska ko o taraka unwa kui aide unwa Kau kaga umma. Nedin aindi de gere karuna swap natsase managa nisi madim kami train komera nezatsko ma ame. Habits nisi didi de se hunge ha. Si nadi iga si e sitskang hanut masin nisi nits tom tang eriams na homa sino. Nas kau kanga nisi ma koma kondi dimaske yo. Haraga a kasta tanaka tosi manisiri samai ain a. Nesa kwena ngans ang haba saske na unko unke wa ngikuna ni siti. Habe da gira, eriams iyana kwa maestra kwi ya karaka saut mai, tira kuma, tira maske yura ngaka.
0: Ti kwe kakuse, anida, nebaige kai se kamasa, nebaige aus kumi I urun hurusin huya kain, hanuta ha huige aas ta maske I hin is, nedis ta maske I nedis, Tui, tau tu bab kengkanu bang antu kuna iunga. Nedi ngas katerang ebesan ski. Aubehat ski, augang husi koin di kame bani kais kara iyo. Ob kengkanu ba sata ebe ma amas kanisa ni ma ngait kame kais di kanu pamai hati ma me ayat ski. Kui koining augang hub di skara o. Tau kau ji kui angholapti. Tiki nawi tares kengkanu angholapti tiki auriba aname biapti. Opgeng Hanuba, I pe Korea send the Kurakaika. Wa u, see, ma am's canis anima. Tin lama am's canis skinny, sats tin uns a khaxa aus sana sialda van seilski nikame bani kai digiting uns ene mam sanqwaga ay ay twitski okonqosi khuye ebisa aqaqa hora ka ngqaba sa

0: nani ngari waunda passport ra mi khani skini ha na uti id skini ha tsi khadi skini passport ani hanu ip ngani ha kharu ang ip tv han uhan o se hanu ip di horaka hanu khani na skini uha qhon e khoini skara o oyini khwa qausa id sneni ne xa uxoxhanisa ya asa ngi-ip d abanqami ukuthi rhwaqawusa ungane nxanqi-ip nqa tayigini qharuha tayigini camncwadisithi cam ndisikori nxanxinkuri dityanori xhap di rhwaqawusa stembos nqwa ayi chani hani ngitani i asa ngi-ip d rhwaqawusa xhanisi wacamra xhadi unha ididis nxadi xa uxosini xhanidi nxani gini ha ziru hani ziru na nxabarhuwi gini oke trasti aupniskara oke nga habib kini ha waraka habasa hanin kini ha tsi tsuitske habasa khinin ha tsi tsinga khina koka ha hiya tsuitske ngona tsedi ne koran ka maga qwa hiya tamaske tsam tsiran ka ngwa sa eng a ngabab king habe ba purpose of declaration of merit sira mi ngane khoina snitinka sarong au khwe kudma saro taitma naiki kame khwe ma banga dinga stinge ape nga satsidwa ha inkutskini nga kame ba khali qaisi ti khwe kha khwe sitsi ti ti di gaudo subudma tin huru bes hudma nga batsini design na homa iskarao osne san qwa qhom
1: tamaska yung amaqhoninqa
0: of amaqhoninqa osne sa wa uha qhom tsitsa kere qhabats ho di dise ni khanisa wanga rube gudma a tsida go qwe se tsiguru dinga o da go mi bae sa a optsingi ni kene nkhanu watma sa o itsingi ni kene nkhanu watma tso i pensa singa ba swa ka weng uru nwis ka obi a oba ne ba tsiguru koma sa o ntla ka ba se timi tsa u tsingi tsai ne kene nge sa a inane sa o ntkhandang wa ga tsista minister sa sa o ntkhang an ka tsikimi sa sa tsa go tomkae sa o mgaru ministry suga a ministry tsheninge ministry sti a tsheninge tsitse nqaba go satsa hi o uri sisizini ba tsi sisa sida sisini ka subu subu dimitsi ma tsheninge se yini tsheninge cha huru huru seni a u skumitsi nge a chai neski wanquqhomsa didamile
1: ngama amsa a chai wa cha ngadi i qunqa mengatsi ka homa seno
0: kere ti khwega kwese ni sidima arithmetra ni sicai wa no ne net nga nga qoe ha qara ka tsika ngam o sats sin khome ha nga khaka sin sna khwatis a nga tsita khome nga qara ka tsika ngam o o ari kai wa ma ni sira kai wa urun khuru sin kai
1: nas ki khatlaus si alda fan salesa ana ga khosi mana series no ski khatlaus qadi qadi ta mega tais nas di ma ams nasa hos aroma nas kuru mi sisi an am sin e ainsa si khwa tsike qharu tsiske to qhatla ustina nisisa hanu sise e didamire hanu sise ngistina qadi hanu khatkharing anqa hise qadi iqame kara qai ne class kuru qhatla usatsa sinisa mai ain aske tawqa ngas asiya iqha e tawqa ngas asiya iqha no ha kuru sa qhatla on no ha kuru sa abangha u on nani aroma tawqa ngas asiya iqha ankait ning hanu pra khuige kame tai singas kuru khatla sa mi khuige kaisi ang han hasa hanu ti tara ku tobe agu sats ko khwa ta ne kuru khatla sa mi kimi khoma itsi khwa ta ka tsaka un amo onai ge ama si sats is ni tani se i ho e ari ske khatla sa guru mi khatla se ta ta unari khire im tain hawe ra kona ta ta una tai du ni gana khadi ne season e kom ka e kuru ta ta una tinqizing arunqika ngitsina imadiska wide xaxaxaus idadida tsina nedawa saw tamaska idida tsina nidiqhani na hoba sentimixa kona manqanqa baqwa sentinqha uthu khali
0: eh tikwedo tsi aninda osi aninda kaise da king oro ninghubna amegara kai xaxa outa xaxa unjuga kai tsuza hidma khabe hwa qam are u hanu dawa qaunqa khadi awunqapha qai ndisa inqa tsicuwi kini qame ba ra qaisa ichi o oda je kaisi oro tsinje kayam kayam khona ra a magastrap qagui qung tsi magastrap qagusira si qai etsi ne ne ne abopti nqwinqasti ama aiba sinsa hong admasi disitangunga didua uti wagatina bahu eng abkara un. Ora didara means ke tikwera kwedwe titi ka outara soitsi tara haba kum habasi ha kaka auduti elop abasnama kwedu he. Kiri da kaima titita titota ida elop disisena subu subu bagu hanup kang hawasi. Didang hawa kang ang abagwaske kaina kaisa kui. Tam koro haga kaina kaina kwese ada kabakuita kaina kaisa tui tam koro haga kaina kaina kwese nabada ye an hawe ka we na kada a kaka aun si elop abashna makwina nedin harosa singasa ida elopsisena anup hama hokayase subu subu ba sada di kwina.
1: Se la do go ba kan kan se mi le tlatla o span sales tsa. Ma am singaka, tsano an ka singaka. Ne nglang a seng o isa ba de go ige. Tana ka pa o si mana siri stava di ge ha. As it's go miss in the river city. Ga go tlatla sentsi, ga nka be ba qong o qaiso se. Hanu ngaka, tara go ngaka. Se tlhadi tsana ka pa o si mana siri stava. Tari ske tlatla o sa go romitse ga go ke. Kadi kesi gum awi sabade silegi kan gansi ni mi katausi alda fansel I kwa kabesi ni aran atau ngap kesi atang abitskira titi ni tam aridet tam unga katausi utskira abino sati abiting singa tings en eriam saho kabetseni din huara kunkan how we ge huang isti tam aridet na kesi asubuti kwa ha silegi doko bara kan kan silegum Kakausti, I go again, see, Obeka again, Homasip Aroma, said a Giradoho by Tom, Eriam Hasipke, Anup Nagapa, Habe, Hope Diaba, Hope Dia. Tamigi, Obcosi Nicoe, Tanigo say, Di Taramime, Ting up kisses in the elope the Yantura Caditiba, no husky, Paragon Hope Diga Sau, Ting Ancansa, said a gang can stick ties at his Kakausti Miri.
0: Kay can cans, Ozianida, Kay can cans, ah, outdo. Thanks.

0: Ngayon, ang kip ngayon klas.
1: Dok, pati ke. Sa orang, ohi sa kuhin sa kong ngayon turo sa dekido. Kuri raban, as arandes, tomen ram, ngayon abad to, mga rin tiburo mi, ohi lusi asi, abuti timon kuri rap sira kito hora ka tuman ka. Isang ayat to, tiburo mi abuti ti. Sira kito, kung konstansya manjara sa arandes, ngayon to, ngayon, at ke ohi elasi, umma rin tiburo mi, hora ka arandes,
0: Bye-bye. Ngayon, kan ka di kainkos?
2: Maro, he. Adap mani, di mi risis ke maro, at siya giti, aw, kukura koto ko pa mi, aw si kano, holy, ay, aw si kano, klude, si kali, ngom domi, klude, tsinti kuro mi, kainka, kain ngay, chisti, mi bal patire, chiski, aw si sofi, asa kai, sna kuro mi, eleka pronobin ka, ngabare kuba, kanya kao pare kuba ye jinga itsa tise si kanya kao re kaise kanya kao re place re khoko ke go ke dogo ba kanya isa o re dikuru to go ba mi khon ke ti da re ke di rifota ke to go ba dikuru tsong tsong ka kanya e ba tuwa mama
0: and guns bye bye ngayan ke tengkas
3: kwa ke ka so le mi dre
0: e de ke go
3: kanya ke ngam ngam so khoe to o isa khoe ke ngaya je ke je si da ke to e khare ke jokhare ai ntse o isa re to ke khae ba tabe se ba ho ha re ke ngam ke ke a ngam go de ke go ke to tshiro re mara re tsai de tlhalo mongu ke re tsho e tsura kho ni ya ngae le tsena to o isa se ke re ya go bua tsara ga bo sa go ngae ke re to isa re o sili
0: thanks mama bye bye thanks ngayan
4: Kain ko at midre.
0: Ay, dako, midre.
4: Kain, yeah. Ari, kito, always ako eh. Kung ngayon, ay, ito, isang, kito, chao, sara, siba. Sa kito, kaya sa dugo, kain, ay, po, umuwi ko, sara, kore, ba, do. Siguro, mis, kito, ay, ting, nam, sa kauke, sa. Samuelin, sa, belde, friete, sa, hutangi, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ngaya nqanqadi qenqos.
1: Aw silis. Ada to khone tsuko ngwae maro tiku. Kha to khwa ngai re kosa sa auslenda buruha ngwa kuskero ni maro to tu o isa ngai sa to khwa re tsege o ke ke ka usena go kuri ga tsena to khamiza. Apenka ha ngai sa o tsege o tene skurira kosa sa u basiti au skene sa no wana tsi au sa ba sa tsowa se se ombo sa tsowa sa no wana to khana khina khuto ke tenka tsi ha i ha pri asta sa do ngwa dira no tom dom ka re do tsiga usel sia kurira ta kai kan kan sa usi bye bye
0: kan kan bye bye.

Araganitse kang a dikaisa mesti kaun an kwa hamire sei dagi sara. Ibe nedi ihan kwa aro ene testi. Ngapkin urusipti dramise. Ibe ha ing humi ha se. Nedi kwa aros ne testi san kwa dan ing lato se is. Ha ha be ha da ibe ne testa. Madidura kai madisa. Nedi kam aredi nedara unwa di nedi kasa. Madidura tsa di ha direti. Saru di kuruna durang haun haun aibe. Sara ding huang arusan wa kori. Netses ting huang asara gebe madida ga di ida. Ne towa tama asara ngang amding ain di. Nisa kain, nisa kain tama i. Nisa ama, nisa ka hun ne towa tama se ding ngang ap ngara. Hwe ne na huda ga madi kwa karusa hoti. Tora di da ge netse hara di nti da ge. Ebe saniko madi i ain toga nega. Ida dane sa wan indi ginan indi hinara hon na miti de mi habe koda ga oige ne to atama setan in indi ngade wa hu hon wat an indi ase ara tlotlosen ne in indi gin haru gin aip di hun in hansen sta hun ha ni sing aip di hun nan na mi be ha so sadani ebe ne tsin ngun aske gaudo ain musa wa amske sara di tuba dama ha. Apa dah gini com-com kau? Aing, unsa, wang amsa, ngaske sara

aisi hui eng aitwa tama is nasty hons nesa. Adira klausen sats ka toa dama han. Aindi toa dama tam redi aindi sats tingong apna ha di nade grang hurugan hurugan huru. Otske nedi ingong apti hosi ros ngara homasen. Nikwendi hosi dige etos ase. Hani se ikai tamahun otani patao badra kawina kawe tigi nedin aide twat ma hasku se igrin habets ke kawe chas night ma sawi pna kabege nedin aidra haka ha awit stap ma tous wan ngat stap ma tous otsmara tsun tous otsmara ngwa ta vel zisiko den aidi ge om tsayera ha tabu di khade ngwat ma kawun gin kin sitka towa tamahan aidi kega nen ngege ha hun haru gin ap tega tski mun tsu hui kwen kage i ngai khan arma ya zara han aidi wa hong wats ari garegi ni tsehara kwa ni sai gin ni khoidi twat man ai di tsauba nga kom tsaugunara hong asen satsta abetu guhina tsonga guhina tsa di tsau kunga ka di twa hota ma ise christika sats kira no ne khoida ni ne sa asa pesa mai dani kis ngadi gutske ano besle watske ta itsko aba isa oge ngan ai ngatske sata otsma o ma di gwerami ni kwetske oka agro beke dege go di ma di drame gi kwer besle wan ko gi di instinct horses na uya besle wasting as of ngas ta bira hawi gi di ko yang ai wan wa so sei daga ngaba huko da gramu ni kwen ge omho da ma tsigi ngusu gan ari sen hot ma go ya o mini sen ai pnasa ne kwen di ai de marang ai gan ai tsing ngaba ho nga ro sia da ni no mu aske a op gi ni di kwe koa ko da ground urusa bara ga ko madi madi ne kwen di ai ngas ngara ka ma di tska ko ike a o ba ne di kwe rang ho fout na di sei ke khoe kaud mari hi dara doch di sa dara doch ne ne khoe fout se di ke ne khoe ne sa ai kan ai nga khui ai di sku sa itse ka di sa ka sna di ken ken ti di kun kun wa ke sa ge khoe nan a sa ud mai ti ne khui ai sa ai ra ma ti ge si zen khasi basi i de mari aba khoe ai ge ni kon ge net khoe ge ding an ai sa sen kun am bu se gni o gure ge dan tswa tswa nan khus khang aro ma ya se ne di ai kan ai instinct horses ngara ma ni kon ga ge stress kaise kai stressi ao tai ga daus khan aroma ta ge dau tau ma de ge madini musen sa tau ma ne ring ain ko khan aroma se ki ne khwe to wa ta man ain din rama ni khwen kha sa ge ya na igen harung ip di hon adi na ina ge ke bat mai di tsung sa ge di tau sa ge di ke re tai ge tai tu ikra kha ben ni ran ain hansen ge ain din harugen ip di madi khan aroma se ne di khwe ne ain hansen din rama madida ni ne di khwe khu khwan haru madida ni wadi tska din sen ai bei ai be sa uru sen mi ba sen re mamo ebi di sin aba khu mi ba sen ne ai ngob ne ke ebi di da wid ma titska mi o tari se oske san husna ra rabor dir tsa tsa o okay ne bei gi khwe ni hon khwe di khwe khat ngai ba ma aba khu sats di foge sen nga ko i tsha khwe ngai on melek ni khwe wa ngai ko ni si kumro of tamese a tamaskin oro e nga ai sa net khwa tsi khom nga aroma aba khu ha kaiske sara gini a qwan nisen ama ida nedin ainde mun a ti mitin sen ebe nen ainsa ama ya tamaske yung au ba khuiha of humin ainsa aba khu tskini disen tai nisi tai kai ma khuya ikha nedin ainsa kakara ama nedin ainsa daga gungun tai kai ma khuya dida ka ikha aba khu disen re tai emira ama ne ainsa mira ama of tsasi tsadra ba ama tamaskrayo nesidani dise khun maya ama ti ama ban wa ko wa se kungri aba khun aiba ma senri ne isa khun eskia ing hansen stigama ti nga ba khun ngai nga ing hansen sa diro ti nga ska towa nga tsongro ku ka towa o yeng ing hansen sing ide hawi nga ige nga aiba ku kharu ding nga ainsa mibare otske nga de sa ku tsana tsa di uven ya tske total sing eng hansen di diskose satsani rasi aba go khwang ni reng ni satsang eng hansen ba khuruna ng habebe hi tya ke ne itsine go ikhatla ba mane ke di tsara tsuba ne ntsine na da ke nokhni dise ke ne go da di matriske di da eng hansen sa se ba o tske subu sen om eng se satsi soros atsa tsi satsi ng ap uru si pan wa sna ke se ko ase o inira ko aba go omka omwi haga ngade haga tsongro gudin ai ba omka tsin omwi ngadi tska dios na tske satsi soro sa sa sa si barama haring hari be season rona di reng ne sikai ga o message roi khoa besle drosa u mi ba sendege netse sa even khaisini besle ne ba huga khoe dinge kwere ge da khaisini

We irko tsinra tseklan abdi ngwana sao bed wal ngaba bipanda koma yese. Tsine sebe dana kredi ngwan dide. Kanu kyo go mima ngan hob om diba sing uri kami kwe tsob dib. Kanu sing on osip asinira karang ay kresa. Kanu isip wabas tsus JSC skyo gun an. Is kaisis ngasip sauran anaka au generaling aromas dipka kabanira tsuatsuwa kresa. Si South Africa ding awan ngam kyo go mi orodoma disitam akun kokam he. Si kwe se nauna, nguhang wagus, ngawming anwang haris, Johannes Bersnas, swap nga tsui he krisa. Sinisi, wandi korang iba, saw prase. Kanu kyo gomi ma, om diba, sing uri kami kwe kaun ding hob, kanu sing on osip ati karang ap asinira, ay ingwi pa he krisa. Uro ministeri, Dr. Elijah Ngurarep king housing ngung sakun an, kanu sing ave mas, ato ni generala hukia uma amba he krisa. Atoni generala apke iba gomi tsutap totosa sipkai kwis abemas nira atanga uwe kais egian abemak kisa om diba sting urikami kwe toban on usip ase karang as aroma ripke nausa gomi om diba sting urikami kwe tob kaiseng hung arisa sera ha kara kisa tuip nga tui ha kainka nauba kovan is ose a singa hen wahui au hanu isip wabas tuns jay SC yogun an instais disin khazipka sauran anaka au generalin aroma khabani ra chwa khisa ami tuip kira khai ngaban hwa khisa kai mai san anina koro disipersen kun naga ha khwa mu ati kaun iba ke hobis khau kam ib a chavi kwa ke ke haga disi khosen a percent e ib an ami ona disipersen ka kire kau kau pase aske sisen khase hwa ngwing uisa kai mai san anina

masahu netsegam vunsa kwenira wa kisa setadi lakos na kwega ari kam tonar ta kwanira si sera ngobasen he epin fab yogomi nigeri abdi khanu wasa se ngadwe ngisa cuis kemi kancawi ngara wasi kwen aya khaise marisi senira ma ta khisa epyogomi sinka onna khona khanina ikha gaibas sinkha sibanira kharunga sinkhabasa khanqasa ngindi akwen cha cha bacunqa khasa enqanira khonqo wa khisa South Africa kenqanqa epna doya onara manqo ngoba ngade kiren kharaba he ayinqomi awon cabi aqangqabe sisin osip aro senra khabadi ngoku sinkhayithi icoqa uqoba igcowe xayiba qulunqa enhansendi asera xa inqwise ngidwe awonara manqo anqandike ngonathi sisigamanqa ebdisa unites ase khanina uhandman okanqonqa enqanquba khonira wase nqiha tsinqo abase ha khanqa sendi cha kenqanqa aqa uqhelethi nira kuheta ma iska o iranike amerika abdi aqhayika jordans atsi bahrains ngakhan arigam denstak ko ngangam ngibdi galf an are aw nara khaykom se in aram khasiba uasa amerika abse israeli ngibdi khong asa nga islamist khoba ngangam aro masisin usanira ngai khaisa nga ngangam skira chi ngaba amerika ba ngibdi nkhunuma ngangam sa Irani ay Amerika abdi tu ngana sa nywa ngas di uyam khasib asike tani karus aroma adi khanib ting hong kudumis iyan huwa khib na gisi nga sara kwa se. Ka ngang amske kanyi dama kawba Amerika abdi presiden di Donald Trump di uyga kam kaw keris ay gin aroma ba wang harukudi ending uning harus na kadi ha se. Ka toro nga Amerika abdi Israeli ngang amdi ka kantop na gin ngang abke ngay kariba homa khasib na ka si wang kubaysin amagubake kom ngam. Karang ay ngaske irani di revolutionary gatsa gomi ngisti tayiku kakun ngob din huwi hunan ngwa ti ngob kuwi ti hakan uru kaga jordans nago tsa tsa kisa ef muna di sigurung a kamaun anikunide a kreb daba ti kade amerika abdi mi maas kreb al azraks ngako tahase jordani di kawbasyo gomi nga korun huwi hunam irana hu ko ngwa nga kisa kuis kemi oi ramaska yu khundi thwai athaise nabas parain sarami se ngis tai ta chi ngi kemi ko kwap di irani an usap nan amu khuna ko athwa khaisa sine sine khwanan am amu aro ma khabada na khedi khwan di de kanu kyo gomi ma ngan hop om di ba sing uri ta me khoi kop di kanu sing on osip asine ra karan ai khaisa kanu isim kwabas thus js sis kyo gon an an ngis tai decision khasip sauran anaka o generaling aro ma stip kha khabani ratswa tswa khaisa si South Africa ding abangnam yogomi orodoma disicam akhon ko qamhe si khose nauna nguhan wagus ngomeng anman kharis joanas personas swapna atsui he khaisa asken ing hon amse ko thuyuda kaun ke karap ding mana haga ir kaisa mis aya ngbasen kham

Kanches,

0: Asia or she don't gava and see Tamara con Nasa sent an uncooked mamma's colida Baham Tamara Namakon, TJ, Nakova, Kua, Nakova, Kokova, Uaskola Kaba, and Kuba, who was he on that percent the con Nang and Kupna Hangida. Kaiskaja disi percenti kwenye hundred percent kuna hura koko kwa bana kwa tiki kama disi percenti nzi na ukataka ngaguo kwa baka habi gene kaidi ha kwa idga idme habi nyingi kwa manda sna cha muzi tuan nila nasa sana nyingi kariza kuni kaida kuna staff skolwa what must you take sisi kumsi bali what must you kuna ngai tuana use kumsi bara uwa seiza o sana tu baba sna chini madi sari kariza na madiri ya tausin ankhugu wasna tu la kwa idip kwa rona tu amse kasi karuma sina Rem go ke se gira qom director ha tike inspector na sheketin akun tike scolder na ha tike secretary na nit is go inspector sa miyo tswan ne camnguna tswana no bo siure go se mondi ngabe ke so ai ngabara je go bela iskolo fadi tip go re ba qipti nguna rona uthi ya qhwesi Osko secretaries and case ya makha isen. Ti se hukan ugwe mari sing sing ani ti adone bara sing ti amato mai school of itina banga di khoya ndu. Neso masi ku je qela se sina tlongla sara ona. School of ihada go ani bara go inspector ga khwa mai tinga school da sire di amede ke secretaries ani batla mai sing ti school of itima nga di khoya ba u biti qhaya wa di. Nga di so khuro ntinji ku rituza sina tsutsi tlongla di la tshwa ra ha. Ni di komusi ka inspector lo wa se hong a dura sa ndu di a nkhari sing ni koska. O
1: sida ke di dira ni Kuini kriti da budi da tanan tunga uba dia sitiyo. Tidak kita tunggu nak kriuri maklas arumat yang ada kita pelaruh para kuat ten sisa beranyu iba ngauri berasi uba. Tiga ngauri ngapelaruh para si. Sisi sekretari sa ngapelaruh kaku si ngauri. Sekolah pemudi de dah hidup di sini kaya wat hari de. Si halat ini hasil sekolah kita mengarah iba. Aba macam ini pelde.
0: Tiga hound, the Jimmy, this one, Yami.
1: Tigra hound, I get it there. Una de Gitera, me there. See, Gratini, full of a young one, who said it is a name, Wama. What could I hear of who Grammy or that cold is called a home of a marty? I'll give you the Gitera to Naramida.
0: Aske inspektier Tresia Tsongos Skoro Komse Doba Netes Mas Aroma Sarasa Gumadan Amkasina Seti Idagira Kamkado Hoba Kasa Igoya Kaishnasa Ti Dage Nohoba Sarasa Gupna Kaikasna Tinida Karuske Am Oro in Ka Ti Nabahu Nida No Cup Up ACT Soras Namibe Doctor Charles Isip Hanida Bet Hanukti Tarisi Man udi giame, hari si kubang udi. Tapi nang hari abe bluena, tapi nang hari biasin ngana. Ada ikut aku ngarami se, ida ni desa kaisin ngam. Akeh ya, tapi armasta, jadi ite serah hasil kaisin ngasa. Habe, jadi bing orang ngai ngare.

Kana ndi wada kese kai kan kan sti bi kese ngai ngan stamiri. Sadang ok an an di di sa gup ngat kai kui kai aroma. Kai tau si kai ba kading wa om aride. Op nga lam sabi na kai nga dira kore ba se. Kong wada kong okuding an an dira komeng a. Kai kons oma sara labi karo eske. Kai sa di si tam a kuri gutka. Kam di si korong as kai tsam di si om stava ngabe de masing ai kam snag yang om oni. On awage oma ho dubu hedwig karo esti. On awage oma duo lukas karuha. Sira di kongagi isa. Oma sara labi karo eske poskan tur stava giring ngong. Son ona giring ama huse. Situi kwa pungo na kwa di, di si kurung ang norisan, tam di si ngonang ang norisan di uan, karuin kain ngawa sing ngawin, au kun sing ang sabi narang au tau. Wabas king arigam toner ta haganas nga sartes pangsters taikus nga garat suatswa. Soros ke fredak sin nganir huidaris kong astava ni kong uay. Sis ke kosa satar tak si di si ngonang as kamang aip di si kweseir sartes pangsters haganas nga maabahu, apostel Charles ay hap kodenas nga ganidiye. Si kok tasa bungganda kong hanap taba. Si ging ong wa oma sara labit karwis. Hoban ng huisa, sondak si disi agang as en ngangkwa kanidiye. Lensia, karisi sa kainga kaisa tui. Nona koro kwese, nona nona kui kainga. Krisi karwis sa kainga kaisa tui. Tam hong nani. Haga haga hong nona sa etin kakon. Aroma kami. Kai kong, awa juanas biyo kong ako sip. Aupa, taip. Aupa kogorop. Kien hundi si kuri guta, nonas kamang aip diseng aikam snagin ni. On wagi aupa ngomdom balder novo dip. Sing on wagi aupa liye boltin. Novo disin dik tomagi itzi tui tomap tui nori tomain.

qasa sicamqasa kha do lami ngxuma sicakho ntsinqanisa bena ringqoqo awuba Johannes biyoxoko siphoski camdisi sikamanca ibdisi qhwakaveke bedi yangxaba khukhwesirini diye xhoba msicana msiqaba sikinqari kamdonor tartsini ha tsidi ngqaba de qhwakaveke ibdi donor tarni qhalo qhalo we erf ngona camkoro ngona do lami testament qaninqa awusi rose skrywer se chayinqa xhayisa cuyi koro khosi khosi khosi chayinqa cuyi cam awusi bela xhako sise chayinqa xhayisa cuyi ngona chayinqa ngona khosi khosi koro xhayisa ome moses ngovo de chayinqa xhayisa cuyi cam nani khosi chayinqa koro nani koro maro ngahuwe claudia ngovo de se chayinqa xhayisa cuyi cam ngona hu koro khosi chayinqa khosi se chami qonzi qasa paul cuyi be On awaki kongre Marta Chibanga sing on awaki kong Ephraim Richter itida di kongap. Ki tams kamang ayip disi kwanda bes ay kong ngak yang unni. Haga kongan nona kongan di titu y kongap tam kansa ka ting awko narang otow. Chibanga chiyenda nafta din ayis kawibin avayising awko na. Qonzi qasa Paul Qubib Qoski sadir taqsi disin onang askaman ayb disay. Yebeniye serpendi kousil kirkip tuanda visti bakhuni diye. Wang awkuna nistin ansa tani. Kay qonsoma marta qosis awma qasas. Gengani disi kusin agurin kakayin awkuna omstaba. Tams kaman ayb disay gin amuni. Hagal qasa nona qoman disin onang angnorisan. Awkun ting ansa bensinarang okaw. Hoski sadr taqsi sindrom kirkip taygus naka kain awknani diye. Wabaskin netse kaban bau. Snani tsoa tsoa arigam tonar taqsi freydak ni ayt nuse. Soroski freydak se kodok stuos taba nirat hong wai nani ir ngayb ay. Diakan maka ba tkainga klayse tui, nani hun koro koro nona tui tkainga. Ome ma diye sa tkainga klayse tui, nona tui tkaisa, koise tui tkainga koro. Abostal valama tkainga klayse tui, tkaisa koro nani, tam koise, tam. Hakastaba tinta hun arma kamire. Kai kons ama imkar kai kos aman ubadeske. Nani disin nani agurikuka. Tam disi kaisang as kaitam disin atam snagin unni. Oba Gottfried Webe tsi ama anagin. Webe stira di tomage i. Tui tomap disi tuin ang nori toman. Nonang nori toan di uan. Kain ko huape. Kain kong huape. Ako narang okau. Ama imkar kain kos kos ki sadar taksi. Disin munang as kamang aib dis ay. Paulus kova seba khukho seir ne diye. Aksten, lans, filial hama Paulus kova seb di pakhu. Siske krokta sabon ganda chong honap tabani ha. Arige oms komas nona hu aga kaina. Lovable tani nga. Aksten, lans, nong abasani tsotswa. Freidaktis enit kharu kharu ese. Soroske instability. Green Mountain kanka. Mwastaba, Freydak se kari hundi kon wai. Thomas miye sa kainga kaisa tui, nani nani nona. Haga kwese kwese hun, nori Thomas. Agu sa kainga kaisa tui, nani koro tam, koro wakan nona tam sa ikamire. Kongche kaasab Johannes Jacobus Hansip, Chalsi, Chalup. Kaganasa kovo arat, habiyo kisin stira mi. Sida di tomatse khoi kha khoi stam kons Juliana Beauty Afrikaner. Ke tam di chung a kuri kutha nonas kamang aip di sekadu turan aip tong nga. Kyan ni. Tui a khap tam tomara tam kansara haka kansaku mama sa stada sa a kwenzin an sabinaran okau. Beauty sti kros tung tau ke karuang aip naning an ane. Sibe eli kludi sa trenga kaisa tui. Nona trenga tui tamaga kaisa nani. Gustav obviously ba tainga tsa tsoi khaisa ga khaisa tam khosi hun khaisa sa etinga hun arma khami bari

ya ke ask amang I be say tsara ga ibe se even nice re nga ba go ne die wang a go ntse answer bin go sa se christian nngwa siba an satani dalin esre sinza qhenqa qhisa tswi qam hu go se qhenqa go ro qhisa jere esre sinza qhenqa qhisa tswi qam qam nani nani hu qam tswi sta ba ding ka go arma qami kai kuns ama susana johams ama adabes ke hundi sinqona nqa kuri kucha qam dishi kusin as khait sam dishi ka durang ai qompna kyan unni aw nona qoma di haga qasa di qam qasa kha cwing cwi qoma dishi khaisa nqangori tswan cwing nqori qoma sti uans a kuntin ansa binara oqaw ruena si arai ausi afrikaner tsoma kosi hoepe losper waterpoor bok khwaku skotsi koramu akuna ong awake ama lucia khabaga sing ong wake oba moses khabaga tsida di tsoma ke isa netse gambun starti hunirike korea khapta mi ai Omskostam disease new lives. Nan wabasa. Redemption Pentecostal kirke praktus ngakani die. Arigam toner tartsis ai hun ir ai ai. Luther kirke tani darin ha praktus ngaka. Oma dabis disoros ke Friday tse hun ir ni khong ai. Unin wabas ni ai kun setis ki khosa sader tartsi. Disin monang as kamang ai dis ai tani dare kirke ba khuni ra ha. Si khokka sabong kan da khong na taba. Thomas Lena Koramusa qhenqa qhisa qwi nona nqani nqani nona aka nqona hu imkar Johamsa qhenqa qhisa qwi haga qhisa hu nona khosi qwi qwi Thomas Lucia Johamsa qhenqa qhisa qwi nqani nqani nqani tam koru hu qwi staba din ka khon arma khami kai nqom domi Abraham oba eso roebke nqovung aip khauqa nqani disinqani nqa guri kuqhaqhwanda bese omstaba tam disinqani as qhaitsam disegin nqoni Disicwing anqoman nona disinqona anqorisan disicwing anqorisan de uan cwitansap cwing uitomap nona tansa di afrikaner luka uye ho hamaton sebulelo kari se peter ai se tsaose hause piekes akonerang otau o sa se fasting hama oba nga u korupsina onqonqom domi abram oba isorwe khoske sondag ti disi agan aska man ai disinqa usana besti fasting hama khu Vigar konde stakus nagani die. Soroski satertak se kerke tava nganir ni kon oi. Unin abas nun kristiske omstavani se aiku. Trenga krisa tui, trenga nona kose. Tamaga tui trenga se usin nabe se kami. Trenga krisa tui, hagan nona kose. Nani krisa tui nanis ai, budan roeba tinka kon arma kami. Kai kon sing omdom smartalina noa bes oma kararas. Nanu ke iske ngani disikuru kuka tam disis kaitam disin aitams ngagin ni on awake oba Petrus nanu ke oma Katrina nanu sti toma ke i ke ke tuman khamien de kurting au kunting ansa binaran okau tam de Magdalena nga bis toski disin onan asi sader taksi tani darin ha ba khu ni die si khokta sa koma stal stoba di daba aba dikin arigam toner taksi Friday ni ha Veronica tsetse mo sa khanga khaisa tswi khaisa ngani tam tswi khaisa ha ga koro Ngomdom jering nanu ba khainga khaisa tswi haga khainga hu khoje ngona tswi koro ngomdom ulig ai sep khainga khaisa tswi tam khainga tswi khainga hu haga kham ke Richard Boy si Roni ke ngona disi khaisa ng aguri ku cha tam disi ngona as khaitsa disi items na gen ni ora to do boy sting hora ka vanap ti tsoma ba ngora tam tsomara nani tansa ng akon sing ansa binara ng okau Richard Boy si Kloski sadar tarti disi ngona as ai kai kerke ba khukho se irni di yetsi khoktasa tola ming hoba ditaba aba skin arini tsotswa auke ka spani nama loga sisna soros ke free reaction nani ir dokte iu apta bani khon wai uni aba sni ai kun se poes ka bana afrikaner skriver friedrichs wit boy klude karise sita bendang an ani nomdom romansa khainga khaisa tsui haga haga nona khainga khainga nona khainga samson hora ka bana ba khainga khaisa tsui haga tsui nani hun nani khainga tam Todo Christina Boyce khainga khaisa tswi nani khaisa khosi haka hun khainga tswi Tram Thomas den Lishang Aigas Iris Shelis
ke tam di si agang as kaitsam di si disinani akurin kagyang ni

kalu durang ai kam sip taba. Ora metlin diku ai ai khasti tani maybe tindi toma. Toma sa ora nga usara ko sitansa ku kasas. Akun tin ansabi siskon hosana rang otau. Den lishang ai khas troski sadar taxi dising rang as kaman ai disai. Tani daring hap sa dus tama ba ku kwisir ni diye. Sikho kasa obunganda khonhana taba. Khomams obas king arigam toner takni ha. Unin obas fridex ni ai tun se. Naomi karumbona sa khanga khisa tuwi nani tun nani tuwi haka haka hu khisla khisa khanga khisa tuwi nani aka khanga khanga tu korongona trengi na sima khanga khisa tuwi tam tam tam tuna tu ku si haka hari toro sendaya kawanga sti diski tam kurin kha tam disi khisa as khaitsap disi qaba se gin unni ora safila kawanga sti tennis olifant di tsomasa ora kasa kutsin akonarang oqau Sendaya kawang nas toski sater taksi di sini orang as ai tani daring hap tak tuh snaga nira diye cik hota sabung kanda kongan apa ba wabah diye Friday sis ai nira ha label din kain kosa kainga kaisa tuwi nani kainga nani koro kainga hung tam tam dom ai sep kainga kaisa tuwi tam kainga tuwi kainga hung hung hagas tapa tingka hung aroma kami

motse ka subresley tshubuwe ke kanop oba resley tshubuwe ke ke ka go ipe kaoka nona se ka mang ipe di sei so go am sa ipe nga go di singa ning a go di go tsheke ng ni tso bi tsoma sa tsan o men kam sa anta sa beng a kwentse ng anta be nara o qau go motse ka subresley tshubuwe ke kanop di tlos ke sa ter tatse di singa nang a se ka mang ipe di sei ko se ir Hosia na Luther se kerke ba go nira tie. Laurentia Kabuka na be sa tsenga xa se tsobi. Ha ka hum ko se tsenga xa se ngona. Meme Berta Shikongo se tsenga xa se tsobi. Nani hum tsobi xa se tsobi tsamaka. Rosina sa tsenga xa se tsobi. Tsam xa se koro ko se ko se. Tsam ko se se di nka hum arma. A tsami bare. Ham kop Christian Kavisip. Kuna gipti gung ansepkin ngona disi hung akurin kang ngavit masing ay kamsti. Rumskadli gung ay kalk na. Tam disi hung as kaitsap disi gung ngoni. Funa gipke. Dadasap mamasas ngona kangasa kutam kangasa rang ngona toman. Hosas akwensin ansabina rang okaw. Christian Kavisip kawske. Fadima rumskadli gikirke baku sadar takti disi ngonang as kamang ay disi kwan davis nani ha. Soroski Frida se koru in abini kon wai. Tabaho ni kerkip tan na uwe se. Sisking unung awa sa umstaba ni se aipo. Umfregi ba kainga kaisa tawi, kaisa ngona tawi. Haga haga hung tam. Magay tolo sa kainga kaisa tawi, tam ngona ngani. Haga ngani kose kose. Ausi isi kainga kaisa tawi, ngani kose kainga. Koru tam haga tawi staba. Dintahun arma kamibare. Don't take us up, Edward.

Baik, mau papa piye terus Wira? Oba bikin ini. Ong, wakia oma juanan Wira sing ong, wakia oba Niklas Wira. Sira di tonga ke. Nani di siku sing agori kutang ngubung aib kauta. Tam di siku rung as tait sab dis ai. Om stava king om oni. Taras. Nona tanga sa gung nona tanga sa di tam aurea ka kakoro tare toma di. Tam di si agang ang norisan tam kai gig tomara nonang wisa di. Aw kun sing an sabi narang o kau. Ong awa kai kong oba pietris uirap koske. Exodus luter si kerke bahu kagaw James awa sip tai kuis ngaga. Sadar takti sing nonang as inira ha. Anes blok iev panof tanim na digeng wabade. Arigam tonar takti fridak ni ha. Nomdom hilde kar

Ngongothi xasa Patrick Glasseni. Panat maskiyo pine di unanse ipyaga di si kwezin aguri kuka. Tam di si hung as kait sam di si ngovun aip kao katsara khaibis. Ay kong ngagin unani. Ong agi kong rapit. Nera roib si mina. Kakai Glasseni stip tomaba. Koro tuan tuke gi tomap tam maba tomaka. Nani tansa gu tuk tansa sting au konarang otaw. Patrick Glasseni. Panat di toske. Chris ay imano ludriger ke podnas ngaga. Sadar taksi di singonan as eni diye. Waba digeng ari netegam bun staxis eira tsotswa. Donar taksi fridag ni ay kunse. August Glasseni kainga kaisa tobi. Tam kaisa. Tam haga kainga nona. Ulda extensa kainga kaisa tobi. Haga hun kaisa. Nani tam kainga tam. Nomdom bona karise kainga kaisa tobi. Nona haga haga. Haga hun. Hun hun stava. Dinka hun arma kamibari.

kam ko Stacy for drika lefis. Ke tam disi hun as tight sap disi nga bit masikin. Oni. Tui tuma rob ng ranga o sara unga kan ng pagat nasan. Aw kun ting an sabi na rang okaw. Stacy waba di gende tira tsuwa tsuwa ng wakang nas ay. Friday tis ko sini ay kung se. Tis ke kaw sa sadar tatsi. Emmanuel. Hama bahu. Wakang nas ay ni diya. Abo sols lang ra kain ng kaisek tuwi. Kam tui koro koro kain na Safia, kain ko sa kain na kaisek tuwi. Kaisa haka. Haka hukam nanis ay. Tingka hun aroma kami bare.

I'm saying how an unhui ide. How an unhui is on awake. Madisto masi diske sadrta si disingo ng asay o chivarang kusna siyuns kapta kusna kaniti ye. Telegoms om din nati king ang isins mabasa Friday niha. Ausi kami sa kainga kaisa tuwi nuna koro kainga. Nani tuwi tuwi kaisa sa kami. On awake ausi Renate muda ko taro is karu kage is. Awang unhui ske kunsa o we Beatrice Adams kapta kusna ka sadrta disingo ng as kaman ay diseni di ye. Ang isins mabasa Friday niha sinda wang aw kaneng ang ani. Aw Moses tarwe ba tainga kaisa tui tam tainga lona koro hun hagan nani Thomas Rosa tarwe sa tainga kaisa tui hun tainga hun hun kaisa hun kaisa ausi koni tarus was tainga kaisa tui lona nani lona tam tui hun tui sai tinka hun arma kami bare.

Tam di sing maning an kira mata ng asking ngon ay sa ngon sa wangay kang an kung aroma. Oms awasting awabas. Ong awa Johannes Jacobus Hansip Chelsea. Chalop ding awabas ke. Netsi. Netsi ngani abay. Ochimisis nga ertuit kaisan ngani koro. Ochimisis nga ertuit kaisan ngani koro. Trosingan kani ngani ha. Tigi kovamos awa sa sonda haka ir niti ye. Bijike iban is Sir Amiger kita itu istimewa. Iski kubah masuk abah sesonda haga ini ha, nanti iski kain host abah sani dia. Sendi anse kain ngah kaisa tuwi tam koro kaisa. Nona ngani ngani kain ngah. Kain ngah kaisa tuwi tam koro kaisa. Nona ngani ngani kain ngah. Didi anse kain ngah kaisa tuwi. Kaisa tuwi kaisa haga tu kaisa ngani. Kain ngah kaisa tuwi kaisa tuwi kaisa haga tuwi kaisa ngani. Obai kikuan davis ngah. Oba Truyeb Aris Ego ha. Oba ige kwanda ves freedom skoeng an krib oba Truyeb Stabago ha. Wang awkwen gereng an he. Horobe nu nuwe huye man guyaka ng awkwena. Titanin sina. Huye man palsara. Kainga kaisa tuwi ngani koro haka. Kainga ngani kainga ngona. Kainga kaisa tuwi ngani koro haka. Kainga ngani kainga ngona. Oma Maria Kamachipose. Kainga kaisa tui, kaisa hung kainga. Kainga kusin nani kwaira ngobuze. Ozipobisa kainga kaisa tui, hung kainga, kaisa korotam. Tui kainga, kainga kaisa tui, hung kainga. Kaisa korotam tui, kainga. Oba ige dolamina, obsiner joni, kudumob oms e testament kani erfnona tam hung kaisa ego ha. Dolamina, ige obsiner joni, kudumob oms ai. If no natam hung kaisa testament kani ay ngang obabakwa ha tsinge wang aw kanarang ang ane. Andi sina sa kainga kaisa tuwi, nani kaisa koro, no natam kainga koro. Kainga kaisa tuwi, nani kaisa koro, no natam kainga koro. Renate sa kainga kaisa tuwi, no na kaisa koro, kaisa ngona, nani kainga, kainga kaisa tuwi, no na kaisa koro, kaisa ngona, nani kainga. Haditi sa kainga kaisa tuwi, nani tuwi nani, Kainga kaisa tam tam. Kainga kaisa tui nani tui nani. Kainga kaisa tam tam. Oba ige Elizabeth Matons komaha geis oms ing ane sego ha. Oba ige Elizabeth Matons komaha geis oms ing ane sego ha. Wang awkwen karuha komaha saron si matona ndang ang ane. Kaina ma matona kainga kaisa tui. Kaisa kainga kainga. Nona kwese ngani hun. Kainga kaisa tui. Kaisa kainga kainga. Nona kwese ngani hun. Margaret komaha sa kainga kaisa tui. Haga kainga, haga tui. Nona ngani ngani. Kainga kaisa tui, haga kainga. Haga tui, nona ngani ngani. Ninibe karuhas, kainga kaisa tui, haga tam. Nani kose, nona kose tui. Kainga kaisa tui, haga tam. Nani kose. Nona kose tui sa itin kahun aroma kami.

Obab ke venture uyise uthi Christina Gawikas uyise Sara di omsta bang ayiqamsinqa ungulumbashi sinqa ko ha venture uyise uthi Christina uyise Gawika ke somsaking obang ayiqamsinqa ko ha Gawika Peterson uyise akwendang anqani sondagthi hagayiriski qhobamsqabasani ha sondagthi hagayiriski qhobamsqabasani ha venture uyise qhayinqa xhayise cuwi ngani haka Koro koro kusicu koro. Tainga klase tui ngani haka. Koro koro kusicu koro. Esmi kawika sa tainga klase tui. Nona klase. Koro kuse. Tam hum hum. Tainga klase tui nona klase. Koro kuse. Tam hum hum. Obai ke chan hausib alib omsa ayi arno seko ha. Obai ke chan hausib alib omsa ayi arno.

0: do po ro do ha tu re ao tara tai khu e mo sa ron tareng ao bang lo smoke tsara manda tsa go freda tsa di sikorong a ha inga ngona isha ra kauma oni hao kike wan ai mutu isara di sa go ba kai sames ai tui om ari di tra ang ho swap ai ida mo ron tsina tai kutsi ao hao re A kankerap tida wa osarna atabede retin hori ngarere saredi sago tsonga ronde ngao ngai pnanti da ngao ngao da mogo ndaka ngao osaron mandarti sa ideke khwamudi kai khwamudi mabara sisen oe diko amitsi ideke ngao sisen ita ngao osarna koko mi ideke ko kai khwamudi mabara sisen oe di ida kromi swab ideke ngai baseni di tswa tswa sa ai wan ai ideke ngai baseni kada kaka ngao osaron khwa tainon ngai baseni kada kuka be ideke kai khwamudi kanira tswa tswa se iti ideke kemi ai kause ida kami osareke watsmani ngai ngao di oike op here sada dia misra tsotso ba kai khwa musmani ha kwa kwa ba ke kai siang o aisa di ide ke ke mqang ho sarun tsile ke ke me nam nga u ku khau qara ma khwa mus nga ske wang ai ke khwa mus nga ni ra ha si isare ke qam qere khan o ga wa mona qere khan o ga u ha di e ti e ke nga o ku wa ka ke khwa mus qa ni ra tsotso e ba sina ku ni tsotso sni ska e qa u se da ka hai se go qonkwe ke di mi o da ke o nqaba ke go amos nqa tsane a gwase e nqa namnqa u phaka namnqa kada umwa namnqa kha o qara tsotsa a go amos nqa sa iske ke go amos nqa nira ha se ite ida ke ke ami tsile ke ming hono mang on medit ba ida ke a ke go amode wa nqa nira season o nqa dike quending on go go ding on di tsin a di ding on di kha go tsitsedi tsin ding on di ba tsi ida ke o a isa se ke me elo se go ba di tsin on me nqhaidi here the one I aboptimisa direct ayo ora season udi wa didiba ideke kai khwa mudenira season uthi idekeke ai qhosama sareke elop sara khop wa qhiga pna qomha tsi iba raqoren iba dia miskin on me nqhaisa thi is we out khara ngai qhau amaga iske kai khwa musqani has it iske qanqo sara nqanqa sa akang ho sarona tsamo leng e ba seng go tlhakego tse ida ke sadani qhameng ka nqa dira tse tse ida ke ne mmaba e ka e gwa modira tsheti ida ke ke me a ni unknown caller me ba kus e a den habio ke seng seng ba nkang ho sarona tse ida ke ke ami an e ba seng go hea a me ba kus ma go is tse tsom khas tse di geng anis tsomadi didaga mi okang ho sarun maba ida kai khwa musa nira sisen usi iti ida ke ke ami tida ke qam khose qica maka koro khose qam khose qica maka ngani qhainqa dinira mise e maba da kai khwa mute nira sisen o me da ka o me pa kos ma kos tsitsom khas tidi ke anis tsomadi di ida ga mi o maba da kai khwa mute nira sisen o man undi ai dimetsi ida ke khabaqing aba sina qang ho sa rena ke khuba di arip king anrip tin on ha di mabada kai khwa mute nira sisen o di ida ke ke ati tsi ida ke ngaba go skole ke von startis ai khani di dc ha kan as ai ra khuba am di ida ke ke mi tsam kho se tsutsa maka gore kho se tsam kho se tsutsa maka nqani nqenqa tsira ke arun ya kharo o de ke ke me khari khwa mo de mabara season uwe di ida ke ami so ap ile ke ke me khari khwa mo di ke nqa khwa mo di nqa kai khwa mo de ra season o e qhaiko a is o se ga be no wara ka qhaiko nqa ko a di ke khari khwa mo de ra season o e di eng ho sa ron ntsinda a qhaqha sentse da wa ai eng ho sa ron na ra khatlas agwe ao ile ke a di ke go amodi nga di ke a mai a a tse ile ke e ba seng bona mapa ile ke go amodi re se seng o di ke a me nga le ke mi se coinding on di ho ruti nga di tsinding on di ke mi tse ile ke a nga ba go ke a kharu a elo mystico ba ndi nga di ba ke sa mes a ka nkara
1: Kenga
0: ra. Midure.
1: Kenga midure
0: qonqa oso. Ayi ngiya.

0: Aliko tsa isikola.
1: Kengwe ikholke.
0: Ola kuqhi. E o drang ayi basina ma ito me ba de kai khwamu de ma ba dira sesene o sa.
1: Ha ka unoso.
0: Me ba kus ma kuwes tsi tromgas tsi di geng ane tsonwa de dira ka me o kai khwamu de ma ba tani sesene o.
1: Kai khwamu di ge kwen di onditi ha di ndela ka bike so mo kwedi di onditi ane singe kai khwamu sa ni khwai se.
0: Kai khwa mosqane khwa ise gan gan sti cha ise ngaiba ware
1: okay komos
0: thank you mama eh ngati ida ke inqonqo sa ndiko wan ai kai se a aka ai ai ke komie coinding only ngati ida ka khwa de kai khwa mo dinga ni ra khwa se inqa ske mi ba kus makwes ti tromgas ti dinga ani tsonga de dida ka mi de ke khwedi din ndi tin ast on tsina ni ra khwa se I kai khwa mo dinga qonqo sa ron tsade ke ai kause idaga xa inxhosa arhwa ke ye damaska iyo idaga mibai o ti aripha gware di o idage qanxhosa ron sada ai basen gan haung house umsiba mwa wan idage gwada kao ti arip ngapke onsa mitsage ariba maying a o idage sadan am saus tatwa ba hari khwa musqasira tsatswa wan idage am saus ka tuwa o am saus ka mau man a stusera ka khwa ka biti aripha didaga tmaska yo sing khanisa ka khwa o tsida ka qoqa ba khwa o ostina idage sada am saus ta tuwa ba am saus amai ti khari khwa musqara tsatswa o iking hanutma am saus kiran ai basen ke go atwa di ti it's gains asan ai basenika ratswatswa di wan ai tsgang asan ai basenika atswatswa otske kai khwa musqane tswatswa ai basen ra go yao nang ai basenike go an amdi nisida ga akhwatiska omsausa sia ma habeskang onsa ama o omsausa tsing amba iskang onsa sima otske khwa musqane khwa habe iping ai basenang omsausa ka qane kharus niska o ai ka use ti mamas ke abel lemon peren ngana kwanxama xa ikhinda ka o khoindi onde da ka xa ikhinda undi onde da ka xa o ida ke wan aini kai khwa musqa gabe ida iba senani harus niska dida tsiti ngau tikhom ke anisqa kunqari oda ka dida tsiti ngau timi oda kiran umro iba seni akahu amaka de kira saro oda ke omsausa reka ngaske ni di kuburo tikhari a khuru barakwa oske ngasa a omsa ngaske ngibase omskira ibase ngadi tin omsas khaqaini ensa south maske iyo ngada kuro mise astin ons koidin ons kharibdin ons uniga south ma I tamaske iyo go elo siko vanqi south ma I oida ke khari khwa mundi ngadi ngani kwa ai kause idake honuman on mistiko ami honuman on midi ai idake kai khwa mo de nisisen udi onceng aiba igeng honuman on mis nas sadake sadara ngai disan on mis nas khara homaha ai kause ngai disan on mis kha idake kwa orege khuwe da ngai dip ai an on mis kha ran kwa tida kumnimi qonqa usigiming on di dwara season wedi mitira ke tongip tira ka khwa o tongip ka khwa musqa khwa ba tongip ke an ngai disan on mi tongip khwe tsonwa tira ka mio orege ngai disan on mis kha ran kwa khabe ida madin ina tongip ba tira ne mis nis ka faltaini tira ka mio tmaska yo ngai rop tira ka tongip ba tayo opke ngaba tongip tin hunuman on mi we tongiku ha nisika awres nisika tares oda ke tongin dira me ngaske a ngai disan on me ngai dip ai ida khoya ansa tsuan dira ka mio skol tsuan di oske ngasa ngai dip ai ida khoya an muda ka o ngai sarna ana skol sarna ana tsona dege skol tsuan di ni me gabe ni skol tsuan ai ku ida qobisane klas nisika dega me ne sira qobisna pke arona ha maku isa ha mi ba ku sa ha toma bahadi e o ke nxa e tsonwan skol tswandi hunu mangundi nxa di ga ile kera wa netse nxa ile ke nxa a nxa ba ra tsana kai khwa mude mabadra season o hari khwa mude mabane season o e a nxa nware hunu mangundi sa wa tsatsa nxa wa sa on misa

wa ti ida ge. Ngai disa ngon mis wa. Tanka ngosa ngon mis. Ngaski tazi gu ngakuka ati hura. Tanta hui ngami. Aip. Hina ngakasip. Wap. Ngange. Iditna ngon mi. Habing hunuman ngon mit ma. Tige. Nansina kaung hosarum. Hari hua mudi. Ngadi ngani hasi I. Hunuman ngon mit ma dia amaga. Habadra kukang hunuman ngon mi di. Aitui ida ge. Kai khwa mo den rasisen o khabe ngai di san on mi di khoi da ngai di ayan an don gib tafels stools ngan geng hunuman on mit ba khabe ngai di san on mi khwes khwep aup daras tsuan di da gamio ngai di san a amaga ida ke kai khwa mo di nga khwa di de khabe ida ke hari khwa mo ro di ngadi ngani khwa se tira sala di sa ko bang am am tsoro ni khang ap di batsi wang ai e qaina dire di tsoi ho sa rona mi bare.

Simdi a dira ngabamiyese e qaundo ara qaingaraptimire tsi khore khare dire disi koreng a heronda mangwa netse ga mkarapti ngona ngika mabaguske erege kwa amqa sensara disa kupnga hamkwen sagup khamkwen hwapti dramise netse ga mkarapke disis kamanqabdis ngaleke ha disis ke tsi erege ngawa ha saradisa kupnga kwa amqa sen ngingaraphila mi macucube khoyi white qomqare izathi xa ingqawo ngqayibade kuwenqisa ke semasinqabele nqa xa sinqane njaho nisisikrobethi nokuba ayinqapcha idani sara undani inza sicqa ingqawo ngqayiba ungaqhiza dekera qomqa marisa mabaduha mabadraho senta inqaduha lecitra dingise ethi ngani camcamcam hu nqa sikiqwaza ngabanoni ngqwade ethi mibade Baba dura hosen se iqhisa amai thing abtincane uba sarudaba madira xausen abtincane uba sarudaba madira xausen qamsa yaqhayia nokuba ya chili ngikwenda chili roa timi o madihama siba dicela doko batingile thi qomqare qhayika audio ngayise ana ha qhisa thi ibe ibe doko ba rakoqa sen qhisa thi Taka, ay sentip manong, ay kloede nge farka wentain. Ay sarage unwa ti hugu. Ngan kwa osa masip nga baku ube senreti da doko ba mire. Kave, Marisa, tay na tay. Man adi edu ha, karong adi ay ha kwena. Marisa, tay na tay. Loch di ay rasizen ham kwen tina. Marisa, tay na tay. An kay hase, ta senreti noun hina. Pirikuren kere mabakutska handa ikutska ngaka ngup ay dada khoba ngingarap dimire amay si si zen ay gwe ha kwen tina piro di ngay ngwa kwen ama bagas nga si zen ngwara se kesa mes era mut ngona ngikamay gaw amka senan sarari sa gup ngan ngan sina dada khoba ngingarap dimire si komka isa sedani hao si I kaisa dikira mire kairan si kai han hina kam sira hong asanan soro si se tika ka si se sarutina tave de ha se chansen re mari tante sa sarutin gira ngubukho hai si amro di ngay kan khati kweta tave de khuy ke kakare mani kam kam kam hum maske kama sa khuy ke maba sms ro ingwa bade imi bade am kasen duha kaisa ti maba khudu am kasen ha ti tainara hepen ngaba onang ntseke onang ntsedirege korotsing urusip ngatai nara I marun hinahan asang marun update ron si onihase I khurun manara madun urusip ngwebe iske nesa tsirege madiran house ge ega idani korotsi man ang harun ding app ngaka ngabara gromo se Africa pnaige ngabara nguriye se Nigerian kwentina nisisa rara repatriate na kwen gini uwa digrami sepki Nigeria kanupsina kanapke di kama tsip go Mozambika di kama nisisa Nigeria ptina ipdi kwenara uwa se ige huga nganda se ha ngang amdi tsi oni ha se I ngay xenophobia tiramiye se ima sigo illegal immigrants an ma amsad mahasin ngang hup se Africa pngasin ha kwen di was di hams di gudraming kaw masip kha igi ngay 500.600 Nigerian kwen ngana kosi akwa mesen

Dyson sirhanqasa khona ku siyahwama isentigramiya Dyson sirhanqasa khona kwincwadi sirhanqasa khona ke ku siyahwama isentike turo khona nizira uhatata Nigeria qhanupha matare hase nqani ke ngharo nina dane eka corona tida kromo oige ogaqhokodi ngharo ntina haro orege nqani ngaqharo thi xaske hake isikhaqani koro thi egaro saradi qam qaredi khon asnani qhawro sege khave man idanisis en ori ngaqhati ocela ka ngoisa thi ngaqhati koro rethi saruri qubho haisi amde nqasina qhati ngaba anqado

Ja, Kid Mario begeht zu unserer Meere, ja. Malarias, die Responsi, nein, ist nicht gegen Haruna, nein, du. Kan aro mai ha se huka ni sisa malaria o stina tsa se kro hon ai na mabe apna abang a se kosa se zambesi tika vango hari kunga iske ne sa tiske sada ding urus di ministry sa ti World Health Organization na ne di ise tsa indoor spraying ti net distribution sa gugu nga ka grade se ke maske ne sisa nga khari kunasa ne di e malaria masa ham was aroma iske ne sa tsa ngano ku gran ebesen an ami ge ati gran amo ti nga di tam kha ti ti down down hu di hina ha ke ha indi man khan aroma ha se ke ne mut ti na ha se ke ti nge malaria sar aroma ti ke akwe na tlo ngira o net nan man kara kanam sen karuga tsi ngadi isran ui sen tsi ke nga spray tsi na ra die indoor spraying dira mie se se ske sara ding rusip di ministries tsi World Health Organization na ngadi sa ukup kai ngai hai se ke ngori ra ngagu ne kurip ding ai ku sunga da ne ko si skra iyo kam di si kai sang ang wa di si 28,000 malaria ngoka kere ngori e ang op di ose hoga amai malaria cases nga kha gro ngori e na mabi ap nga tui iske ne sa kam di si kai sang a wa di si 28,000 di gra mi e se ke polio kai campaign di tin ge go hai anda se gro tun ai gro am ti ge ministry sarading rusip tisa ngadi i matare onga kai di campaigns nga sa go unhai ngonang a kunga skor khoi cam a kunga gro khoi ka sa kup ke tira gran ai speaking under correction ne di campaigns ke DC kurin nga ga ha tsaro nana gro khan khai se e kharakarakan ngaku harikunga namabi aptikunga iske nesa nesisa khan hai skren besen aip nga baran hai se ke no nga isna de get it down khatora gu mariko murip ke ngai an waha mariko ngop ti tsuan ge a kha thai se isa namabi apma nedi e polios agu Maskal Kaske Ministries ti World Health Organizations wa kubasing urusip di biros masira ke amai eng a tsaisa saugup ko taraba cancer prevention sauguka ngumisara ngam wa se isauguka ti early detection dirami etin i posting obade namapi ap hava se ti girami se ke no hobada nikosis kra iyo o i ke kaisa se urusipti khaygu ngaku tsina sara di ministries khara ko kai se ge ti ige nga urusipti masika ko khas ngau sina ip

ngingqi ngichana uba ke amiqi senior government official anini sisanxa intina public urusip diperonene urusip qhede nisisen u ayomdene nisisen uqhisa amay nxa intina de ngingqa ti idanikosi skra inokuba oyike medical aid song wang urusip ngaphina namabe yapnga ngurire segrehon I say ge ti ige medical supply urusip ngabara hasong on ge uru IMDA ti ge nga I post di hunantina ngaybara sin uru IMDA digrami ti ge asihanqara umay hase National Medicines Registers naba ke unqa e tigrami xa ulo tsi ke namabe yabdi student financial assistance NASFAFs nxa sithina xasa xinyonqa sib naba grexinq uyisen sonqwa iraxhaxa senikhweni ti tsabe marisinqa nqapke anha e scoutqa iskenesa eske abasina ngiyonqa sibhakro honqa nqa sihanqaro may hase nesiza ngidara honqa ID awu tsinqaqo awu ndi rosiba namabi apnqathi idara honqa masikuha igenxa inqadi ise I cause that I cut quendi khasi pngaptina ke an araiti kinira metis ke naswa usna mas na mebe yon masi bakro ang uisenti kinira ngurihese ege kaisa sahu disituin as ya kaisa sahu disituin as nedagromi polios di khaqhayidi ke komas tsariptsin hisisa irongo tsariptsin ngane diye arigam mathe mandatse go ikhaisa sa go disicwing as nenqhab diskose ikira nga madare o nga khaqhayidi nga dira diye se ke neske dira ayo face 3 sa ona ng app ke dire kire ng ay khavinle igira nedi I khaqhayidi nganga ke anganga mandatse sa arigam disicwing asko sene hase homas tsaripti o maheke tsarika ngaka aroma iske neza tswaron hina disikuri ngaka han ankeni ha tsai e digrami ese ke huge tutu sendre madi I tsaraga ngaku IMD tsiklinik an tsiqheko e nekwenge kotska mobile se snara mama roadblock an aitsi train a snara hama sege cha cha cauts grau se tsorwe san qesats ke nqi turon apti camqin apti nga ho mai ngop ai itske ne han qesas isen uti ama behasna ma tsorona a cha cha ke cha dira mire man gitaudo ko danis iskra iyo gosa se namabe apna o hang urusip ngami be hang maron hina hana

0: abalide.
1: Eh, cha ngiqhubekile, cha ngiqhubekile. Cha gorore o Dixon ke ngabara tincamsa dira me badase ke e bawlasti nqi abantu asikira hon a Democratic Republic of the Congo nqa isikinqinisa thi ike ngaba sonqandi orosip thina noho bara hon a se ike etige qaisa senqama sibara neni ha se I World Cup di enhomisen haditinara tsanqa se ike kanisiza kwenda flima thi qhukahuqhuku cha nesisani ngarisani madeni dise I khabe igenxira nqorie ibolaske madra tsegrobe nqanqanqongse DRC's Democratic Republic of Congo ngaqisa sira abanqwa lesa singabanqwa hadira mire goza se DRC's di enqwasqa iske nesathike qaisa wanqhubisi enhansende rahong ines namibe singing ID auna on the ground kaise xoxosa masi bara hon a protective equipment and singi kaise already kina meaning osa tsang I koma go oti ana se isarap ngapa in singi kaise already skero eder saranguri tige agro vike uka nisisa USA ngapa isolation centers ngasa kuran khobam dige ami nga USA di queen hina ngabasi han aroma ngabani quarantines onge ke diership kana ke minne taup madang made khoy osida dige ami tsige ngaba ama bagas ngaqisa manziro ba kro hon ai sege ngaba ngadi tsi oni hasing hiyon ngasip di masigo nga kutina ngaba kro hon ai sege roiters ke no khobara mi World Cup tsi en commissions ngami besna ige travel ban and travel restrictions and when is a international traveling ngai ngami beke sin orose masikra hon a FIFA World Cup in aroma is naskinesa se igen rusip di perode qisa serako tsine ne amasikara monitor qosa se ning higu eran odi ngadi ngami benga oni hase I ibola haditsi hon nga mebe iske nesa covid disease kuzin austin ke noko bara hon ai ngipa dagi grom tige kese qisa ze inkhansende nga singamebe nga bara hon ai se ike ngange nesisa rusip ngamebe dani ko subscribe hobe nga o ramang wa se ing warona kada ei ngoring oro ichathi manqosi phinga hake hansina kungara si wachida ka odegining antadu ngwan kautna khuye nani tam tam tam humsa tan uru maba simbade mabukhwa hese hamrode.

Kai, Baba Sapke, Holmes, Naha, Tiske Stirman, Sarati, Tate Sosa, Ne Family Roba, Uitamase, Umhasa, Tigramieti, Nedigua, Sound, Ipna, Ike, Imbe, Imbe, Alco, Atu, Tigramieti, Navatremopsis, Asna, Omaheke, Karipna, Queen Genena. Ati ige doho bank an gasa benti oni hase I akwentina ra dita onlin gira mine konro rege ne teiron ge kambeke na karu hase lasko ai hen ti ge new era nchwan kani ptikwena nabago sari hen nekwen ge se asen se tina umhada maha digira mie asen se tin ge kai asen ni tawi ge kai hygiene protection tin ge kai ti ge ne karuna kai se komara tsa ti komin maha digira mie se ge kai karun ne ko gesti kai karun kai haron nan tin ge on ise guru kuma on ise ra kuma ne di in kai ma sip ti kai ma sip ngara hosen ti ige nesisa mama siba tsisa se a tlhotlhoseng ba se iske stirman sa toho bara kan huiba amai ne di ise ngwe o se ngwe ra tse so sa ngwe tse nga di han ngopai ngron tse nga di isara ron tse nga be ron tse ndi huiba ske toho bara ngwa ti amku ha khaitsina dige ne bara ngri ese ge em eske mabakro new era nkhwanani ko sari ha ngo pai gro community kaitwe awe nga ngro ngo ha hina gro translate e ti gro mi ari kasta ko in ko ditin ge ha tin om ho mara I ti iske ke sera tsuwa ka ng isti tsuan tin istin dang adi safa khis aromatic rami I want help with food, blankets, day milk for my babies. This keramitis ke kwantina registriers di wiptina ra wa kwantina registriers di wiptina skira wa grandan aroma habiski marie wa de makhwa bestan wa marisa ne di I khwa misen de sitisa di ikeramie se ike se nga story rosa korore kaudo anda a kwen ki kwen ang antin ki kwen ang kwen ang anti ki mood ivers abani wi bani my say ki kaisa de kira om ta khabe kaisa ko tsang khade my kairo skinesa new era ang kwang khani pkoro ngai nguri ang hwa skinesa say ki ngadi masi ku ngaha kwen china ha ne bada kuru ko da ki mood ma details an hinara mai na khabe tskitsabe ni kweta di tati ni eight and ui madi wira huiba mai kase kase habe kira eight mure no go batsi gore NBC digital news habe tin geng haro na wa toro aro kep epafras ndai to ap ngapke rundus ngako asi rundus as ngako asi adi isep ni kan are de nga aure tsongu tsi kai au ku kavango is tarik diku cha nedi I tam aredi ge raqaye the plight of the boy child diraqaye se I ti ige qaraga ngaku masiku aroko ku di omkain sense sti tonga sti wahem ip di projekan mantina ni kwang harugu e nedi I tam aredi ngat nedi I turu aroko di saris no di ike maira ngurie se ike in tabi ngong kan kaip kego ami ba ang agam inspector generali namabi ang abang ngam gudi ba Joseph Shikongo ba ti ministries home affairs immigration stin disa in madare wa social activist Michael Amushelelo ti dimbulukeni na uyoma ptika ikadi hosis na ust aroma di grangwe ne banguriye se ike e ne ske nga kage airo in haruha se cham ati si cham disi ngunan ang ikurip nga demonstrasi sa uwa inta masis kreyo ngoba nga sa unha I asisan o nga sip di masip aromatik aking hosis nga uwe hain
is arma iske nesa nedi ing ngangka ske netegro diye tiske ngangka kotsa ngangka kaiba ngaodo amushelolo ba $300 taisen namabien dollar ku ngagwa ko a maritmi maritmi minko iphina kwa uweb netsegam ngqas nga amai ngqaqhep nga ibke amushelelo bani matare e 300,000 namabian dollar ka ngadi e tsuke qaphina bke hon ap aroma ngadi in process na us ngadi gra metsipke timbulukeni na uyoma bani tak taisen namabian dollar ka ni matare tipske tiske ngqaqhepa ko ami qwi tiramire netes e ngqop nga di igeng lera metsi ibgeng hanu bani no khoba nidi e legal cost step ne ngqop di bani matare disney ginxa ko ami qwiye si igene sa nesisa necamkwe ka ke process nga uwe hayi ma amsat ma ngoba ngxadi unemployment protest an inageti ye hayin camdi sicwin as marxap dis a camqari sithi camdi sinqana nqanqa grip dis a ay khan arumai hase kuroti ye se im Eight mudara no hoba ege NBC Digital News have a

internet skinira orero kaolo khabe geno khabara nguriye ministry James Sankwasap ke hai komsa groma local authority di hina edd kurikorobe ha marising hoga ma kada madi nga dip ke korona hai komsa ma financial statement na kosa se ti mang oha marina how chau da madi ne skene si sani ma am waba di mang misa subu subu sa habib ke minister arami tadi ke local authority deni ang basen hanup khadi ni win uye ne masi ba khudi di ke ngai ne baran muri se ke official openings ke ko hai namabien abangam ku the police conduct certificate and motor vehicle clearance bureau ske gro habame official openings official kaba amsnas aranos nga ko hains ay hard up karip nga isken nesa nedi in agasib ke khang khasa da torus dan haro sinago uis nga sara xa unwi wabade man uisti wabade kwenang wagcucus aroma de gramia nedi iberoske kuro aibe marindal sting anestira nga kuro hoy oigene sisa aranos nga ne berosa go a hobame di genna abara ngorie seige National Disability Council of Namibia stinge sports clinics ta ap aha di grami kaoro Naminu Sports Stadium itaba iske neza ndi National Disability Wiki neda kuro kaonka aritora ku up vekeba ni hansi in ahasip ngap aroma iske neza ngap iske neza dira mire sege adi isoro si kam gamsen hurundin ap ngap tina sports clinics dira mire se ngaba ramai in aise ike in Oshana governor up Oshana Karisimung am up Hofni Ipingep Gego officially sego ame in Oshana Regional Council Strategic Plans 2025-2030 customer service charters tinago ame in digrami ti in gini hanup decision auna kaise kaise senesisen sin orosen in hwati grami ti kaise kwena wabade mang mwis mas ay tana ay sa ningui disney kinai abara mi se

Sereke ngqhawa kaunro nisikuthi ke ngamqase no oqhamkweni saku qhamkweni ngqhawa abdirekira mithi cunqani babayi dinimise ke ihabeleke kurone bamu qhabayi ke oliye kwa hoy namabe apnqa tipkira nqi thana mabe ngqhawa ngqini ba netsesti ba kurunqurise ike asa oli ke ko qhaba hoy Qatar Energies ti shells tirake kwa an asa olira kohosa namabia pnga iske nesa nga huri schap ai iske nesa tigramie so anda se ike nedi I oli perode ngadera wan ai petroleum exploration ngasatska unhao nesisa PEL and license ngasa petroleum exploration license ngasa Kara ngaba orange basin inga ngabara uwa amai oli sereke ngai ngai chabiko kaba oli yokuwa ho dikira mi shells ti isti sisen are aus Qatar Energies ti National Petroleum Corporation of Namibia Namcos ngati ngai ko anguri Merlin Ek Merlin 1X Explorations now nine the easy kurun an se ke si ige kaise neng khwa kaise rang o de gera me nam ko stin ge ne di in khwa za kro khore khare ne di in an sna asa oli ko thaba a hoy orange basin inga orange base in my skin is a namgosti quite clever up paulo kuilopke netsekam monitors a ngadikro miseke namgoske kese nesira khori khari nedi inhwa e di ikenira ngori eseke olie namabe apnga ha digra metsi gira hoi ka hoi

Skeda no ba koro re kaolo ngaba ikira nquriye edo DC cam a 12 queen ngikoro ngwanqane mass shooting dramie ngayiqhe sinqa South Africa ngakoro inqhe skenesa abanqam ku South Africa bdiko nqa ku ke gcisa wanqadi cha nqa khathi 12 queen ngwanqane skaqa iskenesa nqa di mass shooting dramie se I ngayiqhe sinqa iske nesa neske nesisa anqhwi nqakro I Johannesburg iske nesa DC Queen caisa abude umhaku nqaku ke jumpers informal settlements sina South Africa di Cleveland anqhip nqa house nqas nqa kwaqa arigam karapi cam karapi kwi karapi itira mire thi nin abu kuchaku anqwa thathwa nqwa thi kuke uri auto ichaku anqwa ribeti kirami uwe igesa no khoba a tain aroma igukunedi I am inde siyati khisa motivi ke nogo ba hoe de ma digo grami nogo ba ke motivera mwana e abanqam go grami ke se barbaric thing tau unqa ataki nqa amike go ine jumpers uncrypting and gasabin nqan grami nedi e uindi ke tsabe ngadi I turf hamdi ngandi hina hadi ngadi ai kup nga osa se ma amsat ma mining era di kwen ai kup nga han khatsabe ko a arumai din king an ka sabarami illegal mining era di kwen kha hina ngabara han kha so illegal mining ki kaisa se South Africa pngara hon ai I do kwen ge om din ngara ana khoro a de ngam flur ku ngau tsira ngamba de gre card blanche sa kwa e muse ige a de ngane se sa om de nga a de ngame tin ti ku ke kwe ka ngaba kanal ka kuru tsi ngaba ura si qatsi illegal ma am sad ma mining era di khatsi ke ngartsi na qom sin ngi South Africa nga zama zama ku dira qeye kwe kura di mining an manke se illegal migrants and hinara illegal mining natiga havingly neskene sizancinya ngqathi sengqatha kromise tsabe ingira anqasa bena dan ayisqwaku nedi I illegal mining era ti kweku di turf hams digene denengo dizicam akwena qam inqile digramise ke nedi ingwaku dige asa khut me ke disney grami nedi inqwa ku dikeng eba ngandi augustina rati tsi tsabe kwen ga ho gut meistin an ge kwena ne qop era wa qam ku disney grani ba ngori ese ke disi qam a kwen ge ne ba kro ngane ne ku ku ke toyota quantum auto pcha ko haiti e ku ke nqa as nqa Cleveland nqa nqa anqhip nqa jumpers anqhip nqa nedi inqa kesa kuru isike

Man ke ko danisis kreio o hang huarona. Somali kubdi referip Omar Artani ngapke arigoisa huka United States ngaka sakuru kai nedi e World Cup aroma prosi epsi ngadi World Cup isi sisenga hia epke ngai ko apen etamasis kreo ko atinai e kasa kai kasa ngang kasa ngang kupna America pnga iske nesa United States grami ne kwep ke nesi sa iking hwana rang waha ame tinda kumran sa deng aromap ko ne Somali referee bang hai ne di isi America pnga kasa kuro kesi ti namin kaisa ay nga World Cup in nasi si sen sa fang ngipchin gen nga ba kasi World Cup in nasi ka referee si sen ka si di ha hinap ke ngay America pnga kasa kuro hai ti kwa wakaye Somali bang wa di grami e khavege varami ngona dc hagan akuriha africa di referee of the year cam odisi cam dc kurung akurip tip mapke ka turo somalin hun iha referee ha ne di ise kasi world cup finals ngasi season ha ba khabeb ke ngai ka sa go khai america pna miami international airports nga iske airports iske ne sa mandatis igro e ngai ka iske ne sa neko ipke diplomatic passports sina uwa ti ipke single entry visa sina uwa us aptisa khabeb ke ngai ko ngabab ko airports tabasio go wakaye deny e khai ngasa Somali apke DC cam ngkhukudi khukudi tui travel ban list e ha ba ne leisa ha mi kha ke a wa kha we ne leisi ke president Donald Trump ha ai ro karu ha se kring a kha we a leisi khuku hina pensa khuku America pna gungago di lazy tin ge hana kam gren khoy ma chip ke somali tsina nga 12 kho ku di tsui di grami artani ge netse gam ngona ntse e gro wasi somali ap nga di grami trump administration ni di season awi masis kreyo sos in nga grami ne kwep ke United States nga sa gro unwa One upon further inspection, one ngadi kauta custom and border protection nga ege haragan nga guhuna kwa hoi. Isa irasip ke iba ani ngayi sor nga terrorist organisasi di tisne ike ngay kwa an uye din gira USAP di kwena mese ige inisisa. Tip ke ngan wan khan aromay hasi ma amsa demagwa e United States na asa madi e United States the Immigration and Nationality Act mas maga disnan ge ngira mise ege kai aruske kai asakske dikurado kwa mire kaodo tsi ngabadra am ngopa ide ge saradi disagup tin ams a sinagwa chise ge kai kan kans wan ai am gasens aromati ari dane khaba sangqira ga aba phaw ngongus ko se dira usilish sahu isa tain khaw ai ba in apka ohare bye bye.

xa itsingo ahoyisi anxa uwira anxa uwira buildi dida nimicumarunda anxa uwi norhuba nqa icumarunda anxa uwi buildi nxadi nqwadeni kosinisika kuyahaka ndisiyaka nxa buildi nxadi tsina ngo ahoye nedi i ubuncubu sinrhun xhaqa inxalisa ungase ngecwike ndisiyaka ndisi nqona ansahiran nxanaqhosis nqa ko uhe nxa sike cuwike idisi nqona ndisiyaka nxa namibiyebdi nqhunxin haka zambia nqhunxin cuwi angrholabdi nqhunxii cam congolis nqhunxi khat maske yorathi cuwi dansania nqhunxi ithi cuwi simbabwe nqhunxin nxanike anidi i nxhubunxhubu senrhunxa ke aqhoe inqara kanqaku qhedi ay nida kuqike anqhubu nqhubu senhun nqanqa ike nqala kolomise cuikelisa inqona disiya kanqana maybe nqhun inaka sambia nqhun intuye anqola nqhun icam kongoliska cui dansania itsi cui zimbabwe ii tsin nqana qhosish nqake uhe namabi ebdi abanqumpu nqaku ke nokuba nira man abonidi isisenku nqaku hiya khasa ubunqubu senhunqana namabiye bqasisen us nqasa nira aqhoseseke ubunqubu senhuna ayinqhaba ayira aqomatsike ubunqubu senhunena kese ayinhansins ase asaladin hwatsi ku nqakunqa inqubunqubu senhun ma qhayi wayi nisiza ahosa tsincuman saradin tsina aqosa se nedi inqubunqubu senhuna ho tsira sisen o nqa kuri ngarimi yesi tsina skol kuti bas tsina ra amahue nisisa iskol kwan tsina nqa di inqubunqubu senhuna ra amahuse di alisina sina tsisa sikolo qomqom qawe se khari ku nqwaro wa ada saura se kore akwen frans fontaines e franing aus di anqa sabin nqanke DC akan ang wa DC namabiye pti dollar ko nga ka ham kwip DC akan akurikap Denzel obelabeng mu DC ngap karumarang hangon niya aga robnip ke akrat nganis nga hat si edibo am schooling ngap nga kurikas nga rak nga kalip keng ekles nga kaysi a kain tsi ipke o isa se akam kam sin huru ngangara aiko tsi ipke nidi i kam kwero ngaba mudin aip ngaba uwa nisi sa ikaisa disi persen ko ngaku a ikha ip kadi kain si mudi di maske yo musti kasip ngaba nira wanga si dike ngaba nga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga nidi i kam kwepniba winga wanga di tsing ai kodi kautka i ne kam kweba wiba a hoka habi i nidi i braldi hiap di hose i di dimaske yo wib ngaba disi korong an wa disi namabi ap di dollar ko nga ku di kasip ngap nga ha ah hui au karutsi ida karisi maron wa nokuba arasi nira akosi i Rundusting as an wide and ghostly scalp ke a turo out equipped it's the me a first gentleman ne a president and number 19 died to us the out epiphras died to up naba rundusting as a go a sari ngati e hama aga kutsi a rekwe go a gavango ein was the tarib nga kutip nga bapni ho honga a gagasing ulusip nga pha a swab ay di gira miye ane kap kap kadi an ansa kamang ay kap an ansa a rekwe go di gagasing ulusip kap a hui au ipke kam kwe go tsi aga go nga kutsina a gavango tarib nga pha go a sari ee ne di inkwang am credit tsa itsingas a re go godis a tse khali kham a ga go ya ra ka ikeng go a nga go tsina nira a go qa go se e a keng wa inga ike go tsnis go harta kharip a ngap nga go a e a go se se ida ara no sting asang wa a ni go tsnis ka o ike a khadi namibia di
abanqamko berodi nqadi ko aqhoba ebedane.

And it is the one I'm present. Why it and a course in this car or they give me MTCs, maske and is the Marie Ona SMST. I did a taiwa di idakori ti a can hope. Maba a saura say Marie. Mobile Telecommunication Limited Namibia updates MTCs Maske and Insta Masi E Mariona SMS Ngade Nirakai Wasi Kaudu Maske Disease Daratumu Kaptisahu in Arun E Mariona SMS Ngade Hoi did say Mariona Ska either ever since gay Tam Namibia Dolor Kohabitskuru Tamba Tamaska It's work we have seen by Ochikun anywhere I got Tisa either gay Mariona SMS Adinira Cindy. Asking is it's got always he had my is this it's got super always to maske yo it's got a tambas he had my yo habe it's gay Mariona SMS the Madi Koroho. Nesta Ida Nidikui Kauna Kankoba Mari. Gordon is got Kaudo Oike Nidi This is that I come up this time or this time this morning and a good this NASA who I gave Mariona SMS the Nadini at YCE. Cloud Madaga E. Tidaga I. E. O. Tai Waika Madida Madidani DG. Habe Ida and Yosa a Karaganagun Aga Hokori. I to say, Ige and Nidi SMS Kai Wadi Mariona Di Nade Queen Hian Kasip Nahat. Mahan he had a ngakapti kasip ay ha low income did I mean nange and the I was naska kaisa sinira tsanka e taring aromata did I mean a gado ada nching ang wari namibia na itski koro namibia dollar ko the recharge voucher ngabaraho titske dc barao titske cam dc sathi ngabasuke titske akhainqa corona mabip dollar kadako ama o uhat madahaya o yugurin ebasen yini di oh mari onqa sms ti ngadile ke koroho tsilege ne di mari onqa sms ti ngade go ke kuro doing a mabip dollar go back tsanga titske ngabaho mari onqa se koroho nisizara ngiba senske Ma SMS he address since wasa. Nisidaga awesi had ma iyo. O igren ibasero dege ma SMS wasa nira madari. Go wada nisniskaw. O ada tuse saradin akwinda bakori. Ngako niya kasi mga uwat. Kasi bago uwat mahing akwin wako. Tida gisisin aw na wani ko. Ako sase idanikos niska o omdi nga rawi. Haizver kira nga sase di Tongdi, tamaske iyo ako niya jartera ng abogo. Ngago ke tamaske yung nan ke SMS de rasi. Marisa tska wat may kapit sing ani tungo ni para gawa kapit ke SMS asing kati na ke wala kati sa SMS de asing kati. O itske si sing ngat ka ngat si han wa o tit wat maha o otske SMS akoro si mari onga si tige nga SMS ang hong kwede ba koro si ti itske korong ang ani aida tira asing wa de ti itske nabaho kung an ihi SMS alagi kaba asing ka SMS kang ere am wai kao o nisisa tske ma SMS niya tsa siniswas ay marisa nira man nse i nga kong i hiya kong ay tulira kay gay wai danikos niskaw gay nedi ikong we ay tosin muna Tumana uwa yan karagan nga ko school ko nga karagan nga ko nga rita uko karasi uwe na. Tige ne kong maske iyo kong pneba kuro SMS Marie N. Uwat makhamis di amaga kuro SMS. Tiguro mi hing morasa si tiko om stiba si uwe tiko si skule ay. Maske iyo kene kong wane e mai kuro o nga rikuwe ti ukuro SMS. Nga san aybe ni kong e Marie Uwat maha kredite ni ama ukuwe aw. Habit kong ani nga atam dollar okadaka uwa o nisa kwe khatika simba kabe ida kiko SMS ka idi uike nga sinara nkibasan oski marima nisa osta kai ora kai nesta ige
nga sakwen nina nedi e SMS wabadi ngadi e kaba senha ting edi hati korobira wye si senska habis tina tingling aiba ngabe kepti awesan matma otsta SMS tida SMS tingaw hai se kamidri dirami maska yo hien karung asida kiyan piringi koka dimeti kiko kurira awba ngabin hon kwa bako SMS ba mabakup ni kure awba nga sosa matari opta marisara ho titui idake tulu nga sani mise e Nasan Aiba iske sada ham

0: computer. Naza coin. Did any me say in Nanke a smartphone got what did I get me? Habeke kaba, Naza up the coin. Nana, Dabakochigo, see, internet what maha and abakunga karasis and o tinisi saika internet sa watsika smartphone ditrami habe igeni kwe karun asi ha tigene kwe wang ai a mari unga tatai ai wat maha nekwe e mati wasadasi what epsitske watska internet sa o asinka habing latsta si bakwe e sakoi kaitong hiya karun as ai hai nga kwe hiyang ai di kong sna kwe e hiya nidi smartphone wa mai tak nga sa se sms de gulo tsing ba nga pki kaup hiya ne maris nista sada tsa tsa tsoba tsine sms di kai was nga sta sada tsa tsa tsoba ntc ske rami kadi ipko Miko baba aup MDC step ngaba koro miswap ai ipke iba koro mi ngasa kwenge nisiang aip nip nga inge ngasa kwenara WhatsApp di tumaske iyo nga internet ayhang wabadi nga tira sisen o tige SMS di urosira sisen o nga amaka ige nidi SMS di tina rang wa ti ige nga koro ng aro e ibe in enghan sene ha didi habe I awes satskan ayo titska ti 49 ayaha o it's nga itikoro awesi ma e nisi tui kai DC SMS di nga tira ma isi habe ida ngutini I was going to SMS the needy. Saratina out Madaga e Habe Marisi say Stinara Tanka Tisara di Queen Mantina Marie Sisi Stinara Tanka Ada Twig Tam Kose Tutamaga Koro Kose Tam Kose Tutamaga Mani Kringa Saradin Enkoba Madiha Nidi e Dai Wadini SMS the Yara Hadi Madi Madi Satara Santa Madida Sata Kweda as a case of Mistauda as a Madi Ida Sadatina SMS Tra as is in O D E Kudanera Pinse a case of Mistanker up.
1: Hello.
0: A clinker up case of Miske
1: Kain Yamidure.
0: A clink ya. MTC ko atai wa mari onga SMS di here DC tara ka mo khapti sna sa khone ha se idi this is that this is tara ka mo khapti sa ho SMS di ni ra ma dari sna sa ida ke khare mo se ra am si ama be ko sa ni ka ta ba ma di ra ma di tra me
1: ko fa ibran ta tan ayo ri chatte Otsina tsamora firan zaho, firan itse. So tsamo ne se ne firan se tsamo sa firan so was kredi de ne ho. Sado mari kuron kai.
0: Akwa isa atu kromisi tsika corona me pip dollar ku ngaka an ayo otske mari ona SMS ti ngati ku unwa I waraga tsisa tsko ai to se tsina me pip dollar ku kai nga ai ti its ku waraga tsisa SMS te kro mari ona sisinsa ka beginsa mara sinye SMS was its kinira madare
1: ah okay o kai nge ya kai min dras komunisi otmo waraga 5 rand sani ho sasa ni sisa
0: No rakanga is maske a text aromarakanga.
1: Ah, we have an unfair one. Have a danya, I don't know, condemning those and long.
0: Gun guns, guys, and I don't want. Eh, a cloud of come cause it took Tamaga Kurukuse, come cause it took Tamaga, and it's like a mistinker up. A case of mistinker up. Okay, so I'm just going to get up. Okay, so I'm just going to get up. Akam kose kutam akakoro kose tam kose kutam aka nganing kainga di drami saladin enkoba madia ni SMS di hiya disis tara kamu kamtis masa kuni kai wai di ba kaisa mis kain garap
2: kain garap di rumah gani tu
0: kain ga it's madumire
2: ah gebro kere mati ka mas it sama kau wai koko habis lagi dok ama bis ngai ingwas kas na ingwas sore Kemudian kan, kita pergi ke mio, nanti yang tadi, kemudian seramak lagi ni ada pergi ke kamar yang mio, nanti kita mari jo, a tsetsa ne dikotsi ngwamare ngwadi ba re go kwengise ne e gabe ke re tsara manga mafe ba tsaka go tse nga kro di rose nga ni a i pawe tsaka go a tsara go kwa o ke ga tsatsa sina yo ke ngwadi tsaka ja bana e gore mi pasa mi 5 rand tsat kan kwa mai gabe sina ke ga sina yo di de mari go 5 rand tsena mafe ke nga ba nda i nga tsatsa tsena ma ba di go 5 rand nga ma sa ke nga so tsatsa sina do yo di sori tsena ma so and this is as much nga go ebo do go nga ba tsara sina padiko khasi jake ambe sina zwa nwa mane nambi yanga kotra to akepe khoti ntai
0: eh tikwa isa saduma diko se sms na rasisen o
2: ah kere tiya ke nusi sms na tes nga ka kongisi tsaka se vanda ke sms ra sino so kere ni sa se vanda ke mitit ka ni za randa o se vanda ran sa tani se mak lek ni tesa maske to i ho tsas na ili be
0: eto eh madiga i khabera tsaka da
2: Kan
0: kan sira mire kwa sap.
2: Kan kan sokeso.
0: Out madaga itsina kan ngisa nqit ma I gabe ike anedi SMS ti hiani akai wise idi ngade satani ratsanqa ngaskren iba senisisa ida ke vacap waba awesa nidi satani yanqasa sira SMS ta ida nqa SMS ti nqara mi cwi gate city maske uqam gate city ngade ngwaqa ke SMS qinga rap
1: mid Adama, the men say, can you see that thing in the men say, how are they in the city? How are they in the city? How are they in the city? How are they in the city? And they say, they say, they say, they say, they say, they say, they say, they say, they
0: Eh sisengqiphi yahani se igqosa sengqakhweni here a khasi pnqamat manje smartphone ka what manqansi ke ayiboruga senithacha ine di masipne pha
1: always marisa gene ho ka usinge kwa khabara mount ye te sije ni ngi ya chai aba go tinga marisa ra ho a di singro me ke do ta heta
0: kain garap saru tsina chai sengqaiba ngwa Eh ngako ke incoko ngaka kodwa nesika wanqhwade go wa ka nqhwade go dane ghost nesika o ike neba raqaisa sithacha inge a tsa khweda a khasi pnqamat makhweda ke qaisa se nidi e SMS di qai wa sngasani qaisa sithacha ise e ke SMS a qenka rap a qenka rap ke SMS di kya
3: Eh yuromi tsase re yuromi ka go ke ama tati se seng ka dite
0: Eh
3: e ga nqa binke khona ni ja cellphone only si
0: Ke go di ke yuromi
3: Eh
0: ada kan kan stimir kon sap
3: ha kongo
0: akaisa mes kain karap akain karap kaisa mes du kya akaisa mes kain karap
4: eh kain karap to
0: mitre
4: bueno ora ka tra ora ka se tra ka se kwa di nga ka usika sis no habe Yo creo que es que hasta más temes de ni nada mi fai France que mar SMS de amare. De que ni nada más SMS de amare, que se fue un fai to, mar puta madre que SMS en de fai to, era SMS en sin camanto o en alto que ni necesito.
0: A mí tú que era amaristi como va mai titski ni SMS.
4: Amaristi como va mai, no si se sabe que no si SMS en camanta, Kada itsina tren kama para SMS ne temes tenga tosu ma SMS tenga ma kaida temes tenga kai honor SMS de mayo un peita SMS tenga ma kaida ne si kwa ka sida ine tama ko tsika ngwa da ike se ora ka se koma ne cha
0: eh maski ah wara ka se idra misa
4: ya
0: an gan stira mire points up
4: idra mi
0: a gan gan stira mire points up
4: ah kain kain tis kain garapto
0: eh ama bisna ke qaisa se ah Sidanya tapa kau juga uang dah. Nada ni sangkai sih. Kisah mis kain garap. Kain garap kisah mis. Entah tu. Nain kain apa dah. Orang kui aw ida koro kuzi bayi. Icari. Kisah mis kain garap.
5: Kain madah cebrang.
0: Mitre.
5: Mm-hmm. Kaitai dako to kaitai mamire.

0: ngani ukhabela ke tayi chi tayi chinomwa promotion sithoka ndiyo so ngani xa kwase sasincisa ikhotho uwanxa khonke ubuye khabeni incisa iproda ke fokhoni ayisigqibe maye bada qashiwa ndicula nje promotion nje bro
1: gangan siramire qwaisa
0: tangi
1: eh ka uronqadile ke nqanqanqa sinqade ko uma is nithi sitisa ko hang khadi ida qisa si mtcs xasa nesta qaywa isimisi sichamari sadara xani aqhosa sinqaka ngakho inqwayida nenkosi nisika ngakho iyaqara umqasi hayi ngaxa ngusiya camqona xona corona tsayisinqanira sms say is xasa amatira tsaxa hi di idani aqhosi io dake kanti kunqonqare kuluswa ku unwa hi saladi ingcoba matihane sms tinele sadatsina rasizeno u sms dit maske io ida sisen udumaha di tui ida kurumisi unqonqatsi ida nqaptsincane ukuthi masi ngapqwa ndirako

di huru aw embolos sidi visas nxasithina kuro kunokuba koqa visa diqomzipke xa bahaqala kanqa kokwini thingo ama ti ha qhin handi siqhinqana abiqwi gabe e visa di aqomzip nxa banqinqansins ase ihwi aw gabe da ida kamkamsin ngolo nxwanqa nekhuba aqwaisa distinisani rama inqa e tarene aqoqa hasa gabe kaisiqwi mahoqa aunsi qhanqa aun nxansi nancayini nidi iqhana nqwaba di matare twa tsiqiqinqana utwa nganya ike indivisa dinqade kwa anqara e tsike da ngade e ape inincung sina ha ngase si indami maride ingo anqwanqa ngase marini yan go qiri ha in nidi inqobe si type din nanan go anqwanqa go ya ngenge ape en a ngade e mi qiko ngaka uthi ya ithi qiqhin tsi handi se qhin nana amatare twa tsiqadi khana nqwaba ditina amatare twa se ike angadi e obaro ngaba nidi e wa nqoba isi qayip ngaba ha qali singqoro ndimitsi ida qali tsizeng are aku aku sira dikutsina ngesa nira mase e tareng ngudu qhari kunqa oresena qais maske yo tarena ngqoro na dikunira mi pada se

universiteit xa va ni khora qwi ana qapti xhaka senkhindikala qonqhawa ne college ke men of mir $2 billion ni qan ti khabigen municipality xa ngqude ke ama ngidile ngcona ni xhaka senza ni practice sine xhaka sina ehle ti xhadi ora wiski ngqanqa siyangcisa xhame uza amagasi ngizathu njengoba ndinqali kasike ngcobe cobe ngcobe sikhaqa kuya tonton qawe siske ne befest ngza dokulya ke angala phiya inqwa boss tibahu ngindi ke ngqanqane qhalile ke do ngiya fara mqalo sduwe dincena basina khana bagasti dijandi ka as bise ngaban ke khona tam lo ngindina 5 hectares uza milika aroma beske kubastela chike diye khabere ke nxa basina cisa onregular ngira munan e hanu chaba khoi ga gra cha khatsi ka bidu kol sina gra cha kha ora ke ne sisa na tendan kampo inti ora ga khunchina da ga hotlo song I chi sore chin wan nauni kai sor chopti khana di ba ngabani apanqwa kai ukhasa zidane bara mankowski othisenjuba bukangana dingu uhuyi awu neyogino national youth councils the youth development program ibaske presidents of 560 million rand ya beske parts di ansugana noh a opigidu ngaba ansugedire kari aromara di kaukwen kana di aromara di kaukwen kana ra khura kwa kha mari ngisi donchi ya khuntin nga kai kha tsau steep ne sur tsogu nega sara ke urara gra hi utamari di chi rwd chi u di chin tswina ra ta chi ora ke ne sise khariro se ne diversify ai gudi masi gun aroma nge gali gidira me ho china kai ja belangre si pieberi tinge kaika si ye paprika di sina kaika ninge khonhia kaise dirse store tina ra kanana so qhaba qhas qhas ke minge regional council sina programa go ntanqwe mira ba satske qhaba tsa go ita o antso genedi satsa di ya sarandisa idc khona tsa guru ge computer di tsita ntina awo ngisi tire na repairs di huera kuruka must tongi kuni de chakuruka kau itsta before we come ku gi han khuna tsta ba kau ne kham kwenge ne khunwane khau tsi khas khasa la ke social nga ansuki ke 12 de juni ra kana nayo ke demese tharo ba qonga tharo qonga di go mike sna ramada duba ngubi tau tingure ne sinqe ansu ji furuse ansu ki tare ta isa 11th zine ba koda se di gan anzen ma o ye zi zendidi qaba khoda ke social security grants a nwa ninge ma white ma marina qaba tski sats tan qaba kho ya ma aminqa qaba sna khana ka ta witsta khoina tsa oblika college road detective amgao welding it because a detective amgao tsitwana specific go inqala tagata khaka khinga ne khonwana tsam disi cause as maybe this causes ke ngantsu sa op othi kuran kuna sneng ya social security sa wa website tanti ansu from uti infelre infels tuja yiski satsa sa qualifikasi na mali ke mien ma infelre san ayntoka ngat ngwana bo sisiza go u khinsen ti ora ke ngaska ora ngabathi national youth council tsaro masna kaise ke ke subu subu kama ni sa registrira ko itwi ke ansu maske sa ideas that avul si tuiri iti nabahu sa ns companies is a reserve chi nabahu ay tun oye tui kamin kumsi iti nangtai diba sinada ke doh ne tika mbuaga disability councils ka nyuru ego mwe ne kwen gine sisa indi project na implement pa ikaw chingi ne kwen na rami tunga sisa si bie ayiba sen ma di yung

Mangwa ngaske anqani ishazathi ideke cunqanqase ngamqamsin xhurun qaruma qoisa ositestinis ngasa xharuba nira masi I oro ngqanqatsi ida qaruri saradi asaku

Hingxaki ke ngoba kwa wachiya I'm a conqueror the idakuro aqanqa ba ehse tare nan andanise khona di idakini veke tsotsa gore mi andanise ina tare na didra mi I idake saura khurunqwa aka a ko ehse ira technologie kramanga se gebe ida asara khurun akore namabie ban qwaida qosa senikosi ska o ke namabie ba nqanqa sanqhup subsahara africa dipnqa asiyanqansa wanqhuku kha anqa sanqhup asipke namabie ba anqansa nqapske subsahara africa nqapnqa sa tinqa nqhup intrip where the desert meets the sea or the ocean. See, Skeleton Coast Park ngaba wa ti ireke Skeleton Coast Park ngaba khadra kwa o ireke kaisen o isa aqharuke ngaip ngapha ran kwa si I khalipta mi se a ship graveyard diramise ship graveyard na twe omku diranqase selami kutwe omku xawuko nqa kuti aqhonqana ase ike Skeleton Coast parki ngaba ansa ngaba ike anhaira sanqwa koro kai disease khanqasa xawudi nqa didi mnqobodi nqa de masi portugese kwenga meske iopor Portuguese kwen and Portugal kwen ga the gates of hell di ansa se ike ngaba koro gai disi sgan ngasa atawdi ngadi di ngobodi ngadi ma ngaba dike a ma toase se ike anisi sa ngaba o aisa sing ngurung a di movie di ngadi ngadi da koi a Skeleton Coast di ansa movies and ngasingi nisi ko a akha nqa konkon isi kunqa ka tsi ikenedi e movies nqasinqa nge namabien tuna darango sinqasa waka hati kira mi tsi ike asada nqo pata nqo was niskao qobadi wadika atabi qobadi kha dakira nqwa qobas disi korom as diyan ansas tsi big daddy diyan ansa qobas yan sosos flip ngap nga maske ngona kay disi mi terku ngaku kusi ke a apisi di kira mi ngaske Tui kai DC ma aiku ha umku naka a double story drama ise ma aiku ha umku naku tui kai DC floor ku naka muatara kobe ngoi. Namibia ngai ke o isa kova ku naka ha a DC tui a kova ku naku anu si kova se tsi ke Huri kubab Engels di dalam hip ngap sina ma kubab ran mwako weka hamwa wetsi ki nemlish di sina rami e ngapada ki Engels miruti ngadi rata e sara kubang an Afrika pungati sara di kubab na ite hana ite where you going wiki tira mi himban tisa nkasina idan ngawas niskao ke himba dara dira sisen unawin abay ngai tsi Sandi namngoku nqa kuthi ngecam DC wa DC kurin nana uitsaba maska iyo ha dikira mihe namabiyipke nqa ngqo hiya e kaise kai ngong aba

0: 반납도 가까이 수도 있어. 간대 꼭 자기가 꼭 계산해서 꼭 이까지 싸고.
1: 헬로 헬로 Costello.
2: Hello.

0: Kaoro ngari iregi sarati angkhao ngai pasoro si chamcham sen khoro ndep nga kwa ngam nga sen tira destiny da kha iske nesa vun star tse gam karago tsi amamis nai destina izera hamise ingo eske kwa nesa se ira doh ma kukupe kawi wae tira tabe de se iswa ay o isa se dare kwe tri kamke kharadi wara sada angkare tsi nekama pera night shifty Woensdag daar ook die mamis night is er mis zei, of de nu kunnen in night gaan qua night gaan zei ze nee gooi, ze daar toch naar kunnen zien. Dat is alze. Kijk bouw, kap onis ei is een moed tap ei hoe nou ik ga kasera aan oe shift hadde. Oe kamahaga season kung sei so beda doko ba tiku mire si anakko tiko soro si gam gam sen hurun o ida ay aneveke ba obe type. Adra kwanga kamago tsuku go tau o ida masna mebe ran house e so be ida ke ngatsopana ngao tsi ida ke kuro se sida di isada di ramira sada ti conquest macaresti and conquest kwanga desri christian singe ngari in arus azako a khonqa bada tsi dane qanqa house e ngube type ngamebe tarese ubada ha di tsi ida ngwa khuni kamse ka tsi ane testi kama pa ngi ka rotse ko tarna rama wa tarna ra e de iske ne sa nga ke ngobe qipe ne ku rip tip nga sa aroma sei da ebe nga ding aro sina is an khon ke sa khon ba da ha sa sa ro sine an hao
1: ada doch ding ka rip tip ke sa mse ka ne amire tsi an ari kam nga ta na ra tse ke ngobe tip kai ba ra tsa tsa Si ke ma kukube koi wai hiang epes khatrain bai tsi ngubi kaip khatrain bai tsi ngurugu khatrain bai toko ba enghise na nisi zatska Afrika bdi mkoga kangas Pobi bdi mkoga tsa kangas dates ka kangas khabesada toko ba Tida tsina khadi ne kurip ngas Romani, Brasili, tsi, Germany, Italy, Argentina, Franci Paragat, Spaini ngad mkoga na go kwe da ase ame Da toko ba tain tsi ikha ngubi kaip di Wang widi kore batra kaisa meske tras askose nititsa huruga triusa ugadang an ngeng huruga da maam san ngeng huruga da maam san makabe mahaga tidang an oisa titrang ngeng ai hui kine kuripti kobip type ke ngang uyat muneti hagaiti airang huru e khabedara kong kaiske kaisa meska on di kaima si madi e huruga ni sida kagosa hagaiti kang huang uyo O kaima badere tsi ha udere ida marin kona saru kwa kiu ai nenga ne kuri pungas aramatin aramaramang wa huru au kada ge andwa destiny lamin yamal tinda kwena mio he so ma huru bada ge tokra ko kau ne kuri pungas aramamatip ten huru sa habe argentin mi atsen da ge tain bera koreba hopefully they will retain their cup but if not Africans are coming on strong. Tonorate, wa namibia pung ida ge a mangkuk tidak.

mihoi mi am ngasa kon am tsengaira mihoi mi oine aba karkisa mai sei sobe iske nesa dike aba gormie aro tinda qora amdra sei sobe sina igeno ba aba karge tina ngaro ya nga ige huru am karakte nga sa zepan qaro mai ha se qaba go aba tsomao onde mari ngoro auna ai ngore tsi amaka icawi tsi enqeqesi equs nga sara kho wase nwa o oyene ri aba karge sina ke aqanga uwe ura gora qinga nga sa zepan qaro mai ha se eqose nqisi minqoyi hine gara nqoni awe us onga ba tsomao oyike aba karge sane mai ndi i qarap nepke Africa Ting House iqhepha ding onengcuru dingaqhayiske i nga dizicinga xharaboza ebke moroko ba mai tsike tsi iguke Senegal iting hura ka nga qhayisa nqwaye tsi qaba kwa qonga ang oreti qaba wachi o anga nga qhayiske isqaqa ike ngari iqarap nga ba ku anqo weqa nga aroma a nga ga uwe nganke nqai aqa ondi anse ina hi okada yamsi nenqanza kunqwa kwabo sina kuka my house ngaza kwaqaya owa dios ke ve arsancay ngayixile use hoshqamathi minqoba ko use enqanke khuro ntandane aristiga mapna ifu ngobe qaba nenqanqa seis enqa ne anqansina ka uma sina seida do khuba kankan simi si qaba ila uya qanisikano singqongo isikoze dichibaru qayithi qhayisa ngqanqa.

Akaro ngale ke sala di sa kuti amse iko achi ngona inda kuma hu ir akha otsi ke hu ir ka konsa culture no ipra wasting wasting an uningxona nira kuma ba e tsi de ke ngaba hu opti ngande di qiqqaza qathi ngaba hu vunsa testing sa kuqaqanela qhawse ala qinqo isti waraka ke semisqa unamere.

Marina ngixhana uzise cha ube uwasinqaqenqa Thoma ha iya Cabe inqaqa cha ipheko ayinqaka amenzi bekudir general inambi yabucabana amenzi andiphi Joseph Shikongo bthi ministries unqazi ingxoko this thina acuyi a ngazi qoba Michael Amushelelo bthi Dimbu Lukeni noyomahaka Marisi Madavaza Mahe Xa kanye qhoxinqa uwe qhenqaroma cam wathi cam ndisi qhonancanca nkulu kunaka yinkasi sinozi qoko ungayiqhinqa cama nxa siqaroma Chora ngaske nevunsa chakuro xa ingxanxa ba ikingxa umqaqhiba amuselelo bkingxona ke disi wathi sinambi abdollar ku xa kanye qhoma phamzi qhonqwa dikho xa 80 noyuma ba xhiza disi wathi sinambi abdi dollar ka Hanubke kazo egwa tu eye e ngari inkhanu si kangce kunqangqobdika madare ngari e hop ngapke giyaha nwakha inqacam ko kanqaka sizin ozip qwa kunqancaza uwe qhayis qaroma aqam qacam dicincaza qhoqa bdis aqam qwa dicicam dizinqanqa ngure ngari e qema ngwanqas ngaske ichuma mabasin sitesta giya qomgu tige ngaza Shigongo bhaji am he amushelelo bchino yoma hakaje ngari iqhonqo uza giyaxwa uyi ngikanqwa kuyingxoba xhoba mi amangathi kiricana mqa kuthimi unqhanu ngikadi ngunqhanu dinqhanu jiku xa kuye kuqunqa mede ngoba abgadila amumo bchigro mi ngari e toratas naske nambi abdi ngai qedi qanera xunga de because naske qhanu ku kwe naske ngqhanu se howdy Chikain howdy, Maritaran, Wadi Saduye Kesames in Honor Kang How Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, Arab Dalkuru, African Unions, Tink and Hugun Aroma, in Lako, in Orisa Hansa, Tigrin Night in Hukura, Tinaha, in Humisen de China, Ebola, Pundi Bukrio, I Ago. Ari idaw qawdu yuhan nabay ngoy ngar gudugo way ay chanqaza ngoku tinqanu dinqulusi bicabin qanza bintin ngobe sin anhuru an khas khawqa imunqame dan harni iyani uwese ide ago kharu ngadi qaroma aneguni qadi uram ngaw ngwali tinqu ngazi ngubna ngukuradi qabaze Africa CDC is kyogromi ngari icobu dinqumkhe ngari icobu tinira wanqadi ti nga ana khas ti munqam sina umkhenge nga am di dobati akese angaza ngwasib din urusib di hiriri nasti minqiga usqaro manqa ngabe ti charisi ti unqasi ngari kweyi ngari e dawqodi ngari ge khaso ap e kain nguris nazara ganti an de munqam si system sina in how ha twanga de khanga ti khaso ap e kwa kai khwame ku tina Tonga, Sisrazika Hura, Oraze Eti, Hanubin Uruzib, Arazika Hura, and Uyga Manda testing, Abna Ye, Nanaki Tikaza, Tokaza, Ebola, Bundi, Bukio, Ogagurumuri, Tikuki Titam, Ogutina, Naske, Democratic Republic of Congo, Ti, Uganda, Nasa Nava, Itam, Dizimon, Iona, Tawas Gurumurize. Razi abgiran abekui Afrika ba huisa ip azan husum kazi bdi kubu kaga uchi atum tumza Afrika kharbi omganizza kana zama aroma Tanzania abdi President Samia Suluhu Hassanski kro RT Samiba Razi ab night kadi na Afrika bagire kana tinu kadi kana kazi atum tumza kaza Afrika abdi omganizzi kuchadi aroma. Presidents yogromi ngari isis arep Tanzania abchiraz abchin ago ngapki koi kurundin aep aja ommechi ngang hupti ngora sahu kwaga nisi yogro tomkum gauchimi Soviet Union ngapki ngari iturung hukum ago jaya Tanzania bagiang ankaba chiyin ngari isis arep kaba nisisa kaisa sin husong kazi omkainzins ee Aisa nguya, sami ya shikuru kanyu nchimi ngari ita mhuka ngaka yingzai. Kwa hapti turo se maiza, sisi nare ngaya nese ngaka anuwe hachi. Netna yin ngana kwa hapti karib, main sisi ngu taib, urusi kaungas chi digital technology. Aga kautaza. Iske neza kuru nguwa ngabasku ngaza nganu sisi rasi hapta sari.

Kanti wada kase kai kan kan sti big case nqanqa sicamile. Sadang oqanqa ndidisa ukuqhaqa icwi guys. Qaroma. Khayta uthiqa iba xa dinqwa umaride. Opna namsabina khayna dira khore base. Khon wada kun okudin anqa dira khomeng a. Kai kons umasara labi qaro eske. Khayza disicam a kuriguqa. Kam disi koron as kaitsam disi omstava nabete masing aitam snag yang unni. On awage auma ho dubu hedwig karuesti. On awage auma duo Lucas Haruha. Sira di kumagi isa. Auma sara labit karueske poskantur stava giring nun. Son ona giring amahuse. Situi kumap nona kumadi disi koron angorisan. Kam disi nonang angorisan di uan. Karuen kain ngobasin ngaubin. Aukun sing ansabinarang autau. Abaskin arigam toner ta haganas na sartes pangsters taikus na garat sotswa. Soros ke freidak se nanir huidaris kuma stavani kong wai. Siske kosa satar tak se disinonang askamang aip disi koseir sat sartes pangsters haganas na maabahu abostel Charles aihap kodenas na ganidiye. Sikok ta sabunganda kong hanap taba. Siging ong wa omasara labit karuis. Hoban unhuisa sondak se disi agang as en ngukwa ganidiye. Lensia karisi sa kainga kaisa tui. Nona koro koise nona nona tui kainga. Krisi karoe sa kainga kaisa tui. Tam hun nani. Haga haga hun nona sa etin ka hun. Aroma kami. Kaitong awa juana spiyo tonga kose. Aupa. Taip. Aupa kogorop. Ken hun disikuri guta. Nona skaman aip diseng aikam snagin unni. On wagi oba ngomdom balder novo dip. Sing on wagi oma liable tin. Novo di sin di tomagi itzi tui tomap tui nori tomain. Tui kansa stam kansa ka. Do laming huma sip akun sing ansabinarang okau. Oba juanes biyo tango sip koski tam disis kamang aip disit kwa haveke. Pedi ang haba ku kweseir ni diye. Hovam sik tanam skwabas king arigam toner tak sini ha. Sidi geng oba dit kwa haveke pti toner tak ni karut karue erf ngona tam koro ngona. Dolami testament taninga. Ausi Rose skriver sa tainga kaisa tui koro kuse kuse kuse tainga tui tam. Ausi Bella tango si sa tainga kaisa tui nona tainga nona. Kuse kuse koro kaisa ome Moses novo dip tainga kaisa tui tam nani. Kuse tainga koro nani koro. Maro na huwe Claudia novo di sa tainga kaisa tui tam nona hun. Koro kuse tainga kuse sa kami. Kongsi kasa Paul Twibe. On awagi kongre Marta Chibanga sing on awagi kong Efraim Richter itira di kongap.

Kikamsi kamanxa ayidisixhonda besixayixonqa kuyancuni. Haga cwanqona cwa ndithicwa camqansa gathi akhona rangxoqo. Chibanga chiyenda nafta dingxais qwibeni abayise akhona. Qonthi qaza Paul qwibe bqoski sadarta sidishinqona asikamanxa ayidisay. Yebenye serpendi coastal kirke thonda vestiba khoni diye. Wang akhona nesiqinqa ansatani. Kai qonsa mama Martha qoses ama khasas. Ngincane idisi khosing akurin chaka inqa umstaba. Tams kamang ayip di segin amuni. Hagat ka sa nuna kaman di sin nunang ang norisan. Ako nting ang sabin sinarang oto. Hoski sadar tak sa sendrom kerkip kay gus na kakain op na ni diye. Wabas kin nete kaban bau. Snanit swa tswa arigam tonar tak si Freydak ni ayip mo si. Soros ki Freydak si kaudok stu ustaba nirak kong wain nani ng ayip ay. Diagan makabay kain ng klay sa tuwi. Nani hong korokoro nuna kuy kain na. Ome ma diye sa kain nga kaysa tuwi, nona kuy kaysa, kuyse tuwi kain nga koro. Abostal valama, kain nga kaysa tuwi, kaysa koro nani, tam kuyse, tam, hakastaba tingkang kong aroma kamire. Kay kons, ama imkar, kain kos, amang ubadeske, nani disin nani nga kurikuka. Tam disi kaysa ng as kaitsam disin ay tams nga king, ni? Oba Gottfried, huwebe, tsi ama anaging, huwebe sira di tomage i, Tui tomas tui tomap disi tuin ang norituan, nunang norituan di uan. Kain ko huwabe. Kain ko huwebe. Ako narang okaw. Ama imkar kain ko stos ki sadar taksi. Disin nunang as kamang ayip dis ay. Paulus Toba si bako koy sir ni diye. Aksin, Lance, filial hama Paulus Toba si di bako. Siski krokta sabong ganda chong honap tabani ha. Arige oms tomas nunang huwaga kain nga. Lovable taninga excellent ng abasani tsotswa Frederick is in kharu kharu se Soroske instability Green Mountain tanka mwastaba Frederick tsi khari huni kon wai Thomas mi isa khainga khaisa tsui naning naning nona haga khoise khoise hu Lori Thomas agu sa khainga khaisa tsui nani korutam korwa ka ngona tams e khamire Kungsi ka sa Johannes Jacobus Hansip, Chelsea, Chalup. Sida di tomati koi ka koi, tam kongs Juliana Beauty Afrikaner. Kitam di si hong agurikuta, nonas kamang aip di si kadutulang aitong nga. Kyan ni? Tui akap tam tomara, tam kasara, haka kasaku, Mama sa stada sa akwinting ansabi na rang otaw. Beauty si close kong taw ke, karuang ayp na ning ang-ani. Sibe Eli, kludi sa kain nga kaysa tuwi, nona kain nga tuwi, tamaga kaysa ngani. Gustav Ovo siwa kain nga kaysa tuwi, kaysa aga kaysa, tamko si hong kaysa sa itinita hong arma. Kami bari.

Kai kong Sarah Boes amaguros. Ke treza disi agang aguri kutre tam disi kosin as kait sam disi gin umuni. Twing nori sab disi nonang a. Twing nori sab aguinting ansabinarang oto. Ama Sarah Boes amaguros tos ke sadr tarti disi nonang as. Kamang aib disi ibenizer ngaba hu kose anis nani di ye. Mamaro boes omsegin aba de blok iab gang arinitsotswa. Friday ni karu karu se. Mamaro Marta boys at Tanga Classic Tui, Gam Tui, Tukus in Manikoro. Ausi Piridos at Tanga Classic Tui, Nona Haganani, Haga Tangan, Nakosis at Kami. Kaitons, Am a de Luther's Kirke Pagitas, Sister Ida Warums, Nice Nagi Estres in East. Kehundi singing a good good tongue of whom I've calca, Sarahibis Omstavagon, Oni, Haga Toma di Nona Tomagu. Tam di jung an no return, no nang no return di one, a quinting an sabinaran oko. Ong awa hakai tongs, Sister Ida Warums Koski sondak di diziagan as kamang ib di say, Sarahibis di evenizer nga wahuni di ye. Wang a quinting an sabin, rosa se christin in huasiba, an satani. Dalin esteris in the tanga kaisa tui, tam hum, kwese tanga, koro kaisa kaisa, jere esteris in a tanga kaisa tui, tam tam nani. Nani hun tam twist about in Kahun Arma Kami Kaikuns Ama Susanna Johams, Ama Adabes Kehundi Sinonang Aguriguta Tam Dishikusin as Kaitam Tisekar Durang Aikampuna Kang Uni Aup Nona Tomadi Hagakasa di Tam Kasaka Twin Utop Disitrisan and Rituan. Twin no returns to us, I'll continue and Sabinaran Oto. Ruenasi Arai, Ausi, Afrikaner, Tomagosi, Huebe, Losper, Vaderpur, Bok, Huagu, Scotsi, Koramu, Aquina. Ong Awake, Ama Lucia Travaha, sing Ong Wake Oba Moses Travaha. Tira di tomagi isa. Netegam bun starts in humi rike, korea hab tami ai, omskos tam disease new lives, nan wabasa. Redemption Pentecostal kirkip taitus ngakani diye. Arigam toner tartis ai, hum ir aib ai. Luther se kirkip tani darin hap taitus ngaka. Oma adabis disoros gefredak se hum ir ni kong awai. Unin abas ni ay kung setis ki kosa sader tarti. Disin mo nang as kamang ay dis ay tani tarikir ke bakuni raha si trokta sa bongkanda kron hanap taba. Tumas liye na koramu sa tayin nga kaysa tobi no nang nani nani no na agang no na hun im kar chokham sa tayin nga kaysa tobi haga kaysa hun no na kusi tui tui. Tumas lucia chokham sa tayin nga kaysa tobi nani nani nani tam koro hitu istaba din kahun aromat kami. Kai ngom domi Abraham oba eso roeb ke ngovung aib kauta ngani disingani aguri gutra kwanda besi omstava tam disingani as kait sam disegin umuni disikun ang tuan nona disingonang ang norisan disikun ang norisan di uan tuit tangsa tuin uitumap nona tangsa di Afrikaner Luka uye ho hamaton sebulelo kari se Peter ay se tau se hau se piekas au kanarang otau o sa se fasting hamap abang hau u Korupsina. Ong ngam domi. Abraham, oba eso roeb kloske. Sondag ti disi agang askamang aib disi ngawsa na besti fasting ngawahu. Vigar kondes taitus ngagani diye. Soroske sater takse kerkep tawa nganir ni kong uai. Unin abas ngung kristiske omstava nise aiku. Trenga kresa tui. Trenga nuna kose. Tamaga tui trenga se usin ngabesa kami. Trenga kresa tui. Hagang nuna kose. Nani kresa tui nganis ai. Budan roeba tinka kun arma kami. Kai tungsing ngam dom smartali na ngawa bes o makararas. Nanu ke iski ngani disi kuru kuka tam disi kaitam disi ng aitam snagin ngani. Ong awake wa Pietres nanu ke o makatrina nanu stik tomake I. Kai gi tuman khamien de kuwerting au kunting ansabi narang okau. Ngam dom makhtali na ngawa bes toski disi ngonang asi sadar takse. Tani darin ha wa kuk hoseir ni diye. Si trok ta sa komastal stoba di daba. Aba dikin arigam toner takse fredag ni ha. Veronica tsetse mo sa khanga khaisa tui khaisa nani tam tui khaisa haga koro ngam dom jering nanu ba khanga khaisa tui haga khaina hu
khoze ngqona cikoro ngomntu ulig ayisechenqa xa isecwi xa mchenqa cwi chenqa hunhaka qhamke Richard Boys Ronnie ngingqona disixhiseng akuri kuchaca mdisingqona ngasiqhayitsa mdising aqa msinqenge ngqini qora todo boys singhora kavana dicomaba qora cam cumara ngani qasa ngakwenzi ngansabina rang oqau Richard Boys ikhoski saderta tsidisingqona ngasai kaigerke ba khoze irini di yethi qoqasa dola mingqoba ditaba qaba skin arini tsotswa awukeka sqani nama lokazisina soroske freedacts nani dr iwa btavani qonqwai uninqaba sine ayiqinise boys kavana afrikaner skriver friedrichs witboy klude karise sitabendang anani ngomdom romansa qhinqa qhisa cwi haga haga ngona qhinqa qhinqa ngona qhinqa samson hora kavana ba qhinqa qhisa cwi haga cinqani ngani qhinqa cam todo kristina boys qhinqa qhisa cwi ngani qhisa khosi haga qhinqa cwi Kam Thomas den Lishang Aigas, Iris, Shelis, Gitam di Siagang as Kaitsam di Sidis in Nanning Akurin Kagang, Unni, Kaludurang Aikong, Aikam Sip Dava, Kongra Medling, Diku, Aigasi, Dani, maybe Tindi Toma, Tomasa, Kongrang Lao Sara, Kositas, Akutasas, Akunting Ansabin, Siskong Hosanarang Oto, Den Lishang Aigas Koski Saturday Sidis in Nanning as

mang a disai tani daring ha sa do shqama ba khukhwisa irini diye chiqhoqa sa obunganda qonqana btaba qobams qaba skin arigam toner takhni ha unin abas freidechtini aitun she nami karumbona sa qhenqa qhisa qwi nani qinqani tui haka haka hu khisla qhisa qhenqa qhisa qwi nani aka qhenqa qhenqa tsukorunguna trengina sima qhenqa qhisa qwi tam tam tam dona tsukhwisa haka Hari torosen daya kawan nas di diski kam kuring ka. Kam disit kaisang as kaisap disit kawasa geng ni. Kang rasa fila kawan nas di tenis olifan di tuasa. Kang ura tansa kucing aku narang okau. Sen daya kawan nas toski sater tak di disin onang as ai. Tani daring hap kai kus naga nirati ye. Si kota sabung kanda kong hanak taba. Waba di ye. Fredak si sai nira ha. Lebol din kain kosa kainga kaisak tui. Nani kainga nani koro kainga hutam. Kamdom ai sep kainga kaisak tui. Tam kainga tui. Kainga hu. Hu hakas tava tinga hu. Aroma kami.

Mau papa piye terus wirap? Oba pikin ini. Ong awak ya oma cuan ang wirasing ong awak ya oba Niklas wirap. Sira di tuap ke ngani di siku sing aguru kutang mubung ay kauta. Tam di siku rong as kait sab dis ay. Om stava king om oni. Taras. Nona tanga sa gun nona tanga sa di tam aurea kaka koro tarik tama di. Tam di si agang ang norisan tam kay gitwara nona wisa di. Aw kun sing an sabi narang okau. Ong awak ay kung oba Pietrus wirap kauske. Exodus Luther sekir ke bahu kaga of James abo sip tak tuis naga sadar tak tuis nonang as ini raha. Anes blok iya panof taning na digeng wabade. Arigam tong na tak si Fridach ni ha. Nom dom hilde kar tuing nuse sa tuing na kaisa tuwi. Nona tui hun, nona tuing na kuse kaisa. Nom dom Andreas uira bag tuing na kaisa tuwi. Nona tui tuing na kaisa tam nonang nona staba. Ding tang hun arma kami.

Ngoba ncinci uyi-ice. Owake Sida di tongra Albertus Madaba tu si song abepsi. Ong smartalina toema Marley song abis. Hara diski di sinqona ngasigamang ipe dis ai. Ngawuqwa ka nithi ye. Ngasi aba ske fritakse disicam as ai. Ngwir ai bai. Omsqwa stam ngona tobi. Da fo de tani. Osona snani raha. Sing ipe manyete. Sadar tak ngawuqwa ka. Pedestan hop. Kai khasi khatha ira khodnas naga fer khnos tobat ye. Song abi. Uira ti mare dang akwen. Asa si aroma usi tu snial de tsako si sakha inga khai sak tobi. Khoise ngona cam cam khoise. Makai anakupe William sakha inga khai sak tobi. Cam cam khaina. Khaisa aga tsungona. McBride tingi song abi sakha inga khai sak tobi. Khaisa ngani. Khaina cam khaina ngani sai. Tingka khon aroma khami.

0: nengxhwasa dage sadungwara ha u Christ embassies nambiyaptisa hu toreba hes tamaska yo abe mahes aroma haise amro sasire chaina chaisa koro hu haga chaina mani cam mona chaina wa eloba ab chaidu
1: Kaites ka on come da gera rapsodis ama goodis a hutra ka press oya kilome press khoya kemi nete da gera mi qaisa tske an uisa didup di cams disinqona nqaza go disi ha ka nqas gera mi sada qenqo di a Jesu Kristu kenqi a itsama sada qaro ma kenqwisen wa nqwi nqasi ku wa ka go oreta tsipni qi a itsama o a isa coin qaisi sen ku wa a Kaihana anun anusenga. Spalom my aupke mumusa hu ege mi. Twike disiting ona disi korong an spalam saga disin aran asna. Kupke jacopa ke huing uisen Israela ipti hunuma uhase nedipke asa nesi ha amasi. Satske a elopting o aizan hui. Huing uhesa kaisa. Titske a Kaisa, ipke gen ipti kaisi tin ipti elosi aibe sending aroma ke nguing uiti everything in kuros di hagas kerami hubaibni nubi has aing as tinap ke eloba ngayin ipti da a sata christup nga uke nguing ui anuti u oda ip aing a ngami ngani hase Neshan aire nesits an e in amha its kaihesa na amaga tarit asti utha e tabikwa ta tate karo hausen tamaska io ngai dihesa kwese musen kupke kaisip aroma ke taimaiti hubaip nga ike tam tuiti I tunu Kai e a kai tam kwen hina ka taub ei ini a kaditi elopke nohoba kwe I nga u di dama taub ei sa nga u ti sa nga ura kuing uisen kao satske ding wang wasang o aisa ti kaisa se a kabi kwasa turo pedrup di kam si kweses kerami o have saduke a kong ui esa How Gaussi Priesteriti an are elopke sado kaina bahu e buruhab na wa hau tituke nesin epti buruha dinha ninghua ti haere tare e ep kaisi psa wipna hapke huka kwirat arosen ne ike elop mista wipna di iha hundi tui e inat stak hakasen a Aungapa he kemit ke hain urip kemi hanung hanuhe si huka tuin ngasa sera taun madit ta ai kanu kamit ke arung iran hai sa aisa ipsa pina ta mis nga mubag komei ngat ke amasata anu wang amsa kae he anung anu e titke hanu e kei e ha hallelujah Hida tore namsa apotse kan kan dakera o aisa tuitets ke dite khais aroma sa khaisipti elosin ebesens aroma a nuin uisa se dida ke christu ngada a tari khaisting ankas ngarako anu wang amsa anu anu he tida ke khaisi prang wa ha sa misa qavang I tida rang iska uisko se kake sa ihasipti hanu aisipti ka dinga ura ngasati ngasase khainghai he jesu ting onsna amen saladin arung iya khakasen khwaro de dagera ho turo bedrup di tams di kweses evesen en turos di hakas tam ne timo di turos di kwesesa kaites ka

0: mzigi sa drache nasa yema ka gwes di real zigi
1: anda di mama sri real zigi
0: khabe na darasti oms kame ka gonge darasti la mire ay khare ngoba so re ko khare ngoba girlfriend boyfriend za la un ara kham qobi leveler
2: ngoba ah nga leveler
0: sa ko leveler ngoba but di ara kham leveler ngoba so na ka gwes di real zigi di ya yin anzio nga oms ngadiya sadra tege oms na ena ga goe
1: senyego
0: no di tslaye nga gurupa mar
1: khabe yeng yana ko nga izi senye
0: azigini amaka suna umathi mizitu ga tai cuye sain qane sain price hora ga tsadra testi unge
2: aisti aisi
0: no che duni kombega ayi ma sadra tiske pereze beretna aisi
1: ngapi ngaqa kuba
0: tithe ko cha ngadi ko
1: so ora ngabe sasike nge ngaqona angqam sadra dakhti ga mio
0: ah kuchinga ke tsadra ka
1: aisi tiske di
0: tinga kona ra genit Ya ba isna ka ngumutira ka gazen ke kokmo mosko ko bya isna ka kurengi tika gazen dika ke ko tsopna
2: no no drasti tuan tsintane
0: pa ya o bya ba ra brai ra brai ka ka ro sa sa ka gazen tira
1: ngai ngi ra hoi
0: ra hoi gi unchi ma ka kurai gi umi ti umsi gi sadrate azar ko
2: and la krachi tsina tsa spar tsumsi
0: ti umsi gi sadrate azar ko ti da gi tin hasto wasna gi mo ongwa ke se tseng sa drate khoa ke ya tarna du ginga bara o be a o ga du ya tv ko ngo yi tsai ena se tla bia gira ngisi tv se tla bia ke nsa kara ba sokor
1: ka ba do mi cell phone go e tshova go ngu zo re tsa go ding go ke tsai
0: o ga du ya
1: e to tsinga khuna tekeni kha ka sna mai ngitse se tla gene ngu ha cell phone nda tlo i be e ti dara family se tlo i amnga di tsa ngo go tse ndo nga di tsero ntina tekeni ngu ha a isa khautsi ngabang ice ngami be cell phone ngini ngaba ha tsana umzwa
0: tsikini
1: lo botame go ripa ne ba neng aiba neng aiba ngaba de ngang go ba gata ngini ngoba u kutswa in tsoan tina ka un sting u si ba ngai di
0: tin umzi haza ngam
1: umzi haza ngam
0: tsikini ngabi go ngadi ro ha o tsira go vonde o yira ngi khona ne man tsira se ne ka khura de ba ngi
1: please let me not go
0: khabe da ginga dira ko ne umde sa ri ko tna ninga sa um jis na tshe sele go di tla
1: sele go di tla
0: na hi tsho
2: ne khabe ka ngi go ke ka ngi
1: go wa ye ira go ka da go ne da go fara mbi da re
2: ko ka ka di sa ter ta tsi a ye sa ne sa ter ta tsi sa hutn tswa tswa
0: ne khon tu
1: ga na ra da gi ni
2: nga nga ske tswa ra gi ni tsi da tongkin ara ro e nga ba
0: mai ya tongke tongke go mo ke supply ro go ka us tongke tongke ra gi mo an after zo ro go go nga ba au gana go nga ba ara na go
1: ne ye nga ra i
0: pagi pagi na go nga ba wa sa ding go nga ba ya ka go ke nga ka tongke tongke ra gi mo on a very serious note so tongke cha nga sna tsi wa de tlanga isaba isaba fast please I've got to get no khrab khali no legal
2: net ya
1: kalin ke ha
2: kai khoip ne bab ke audi ya inga qane yo
0: mama
2: kai khoipa
0: baba ka
1: ba ai
2: kasungo ba
1: kai kai
2: kai kai kai ke nga ita kira nga
1: la dirip tana sa sma place nga ka aza couch nga bakana nqui sine ba cabise sma dirip aba sai Tinga sa tra tse sa ngaba sa ti.
0: Umsi.
1: Namaste ka se denga di gatsi.
0: Ya gatsi. Sound baba tsho mo tapes of that. Unkwi nga go di kabel rop.
1: Do speaker ga ha.
0: Zulu speaker ga ha tsi sa du. Oro di tsi umsi nyu tsi aiza ka. Ama go dira go.
1: Ama piano go se. Ama piano tsi a se denga o ma tsela nga go. Ha o ma
0: ga ke.
1: Ke ke tsi ko tsho mana. Ha nga ke tsi ko tsho mana.
0: Langaram
2: ne baikeng ai sometimes ke ne khomaedi
1: khomaedi
0: ama biyalo ke se tswang ke ne ra ai sa angeye so nga umsike aka gore ka tsai ga besna omdra ai sa ne ka go sa drate nka gore di tradisipje
1: usike
0: tradisip usike
1: tsike tswang ana kharuse na
0: tsai ke ne inethe vumstag on ane ai farkin qodi da yige nochi qara ke ndokhna farkin qodi sadra nga go skidra mi sadra chira ke tairo da ke ne abab to qichin qodi ngam badre sadra chira ke da nana qaw jawda eh tanadi tige tige qwarit na for

0: record again and I tigi tana nizara content it's not good con mo is like bora call video tigi la tigi na izazi ba na izazi ba tira ke dia na
1: ngaske
0: kaganda ke nera me europe me tia ke sadra tigi mo we nazan go
2: ati yatin go tsatsa sen ngai ke ngai sa go
1: ha ditra ha ba sne ke ngai ha ngaba sine ke dia bura bom sine ngaba sine ke sadra tigi mo ngasa go witi ke go den ngaba ngati ngati hero
0: ngati
1: ngati ngati da gira ha mo so ngai gen like strict
0: ngaira khonge
1: igini tsi ngai ge khadi tsui khu inya ga ne sisti tsona ne moderne u ibahu ne ne vesters u ibahu ne ra u wa khuwe ha u nasipa amai ke re tsui khu inya khona ha u nasipa to ba tsi mu nqa to mengi kaltis ha u nasipa u inya tsonai ha u nasipa ka inya tsonai ka tsonge khaba di bang ngaqonge ke stores ngayini singari qhisi ngasa kaise yaqomzi bay sawusa aqonge ne tshuguna disa sawusai ngaka ingadika kra kayo oyigira housing usi beka kho oqhaba di bahuwas de ngasa rokune tare kodra ngoku ke strade nga habli sokara ga iga dida dog mire ha ngasi ke ke ha tswa ba ngapke ko bapta ma kwesta nya ka mu ne ko baskira ka biro dio o tra sin tira ko ti go mi bai papa sa bra
0: tira mu papa ke mama sa ngau ma
1: tira mu papa ke mama sa ngau ma o ne si sa le gra kai ko da ton e si ti mama sa ton di mama sa nga khubu ti ko e kunti nga di da gra di o sata uno ka tane kai khoda tin kini ne si san ai sta wa qitso to ai sta ba ke madira mi orte
0: tine tsuba ha tsina
1: tsuba ha tsine
0: ka tsuba ko wa go khotla go families ai ski tsuba ra unhado
1: tin am
0: ai ski ngamo wa de yoro mi
1: ai ski
0: ngamo map ne go sa u tsaga uri yin o yang ai am ka ngha u tsina ang ka ga tsamro wa nguti
1: precise ai sti tsorang u ipkene dia ka tsis tuno san urusi Kamisa, Aukwin, Kang Aris, Nonang is a Nami Hagan is a car cousins. Nehona skin eyes a quota. So Nedi in eyes a hooting was a husker. Otske Urusi, one car cousins and one Nam Ongang, ne Kubu said to get Hartum. Kubu, I goes out and they go sao. O in Nessie, Lakebacks a husker of Moscow coming by Farms the husker. O ye kai in Isaac away.
0: Moodmas.
1: Mark me sack, Sata Tariza. Mood eating lamp eyes to a tree. Don't love that. Masking ice gay hound hour. Ice cream hound hour. Till lamp ice thing hound house at the gay. Nessie Saturday one car. In it at tea. Sada one at the gay. Hound nickelizer. Ice mummy benny at cracker. Did I meet it? That is.
0: Yeah, could it on owning a bag of Congo of Yoragas in ice. Ga yo mo wa tshi tabada gin ko wa ando tshi da genera tabada gin ko wa tshi da genera nga go ncisi daga nga ta hanyo oni wa tshi tshine mi madiga asa gire ka ncisi a oms a gib maski oms trasian asna gi tumeski nga be yo oye Aisa gintare. Oye mir aisa kawima. Sadra che de gir kawun aiske mir kawima. Vegap che na na cha cha umje ne aro ko chi tira ne da unwa an araro ba tuidi mita.
1: Ya.
0: Chiri gin an araro ba ogo ku chi kana ga ngai um na mai ro senka. Net sa umsi na.
1: Arab ko ran an ngabi ngaban aisa mkani
0: ngao. Na sa umsi ra ngan ngao ba ha aisa di ba. Nga ngap ki kise balangre. Se Nasi ga ngak ngai kundi. Go watch him in the grand eyes at two to night. We're going grabbing ice cream because we got a great tabby dagger. Name, what a great tabby.
1: Ah, guys, a dagger tabby.
0: Ah, tabby dagger. Chida ye. I scoped a guy and I'm not going to be some woman. Did I come? Did I get a case that great tabby ramu or a class in my inner? Take a main cajigay. Take a dear main at the person woman. I ain't a dear like me. Van Sobran gidis na rin. Che khada gidi an Sobran isin na main komi chama van main kare gi gai. Khada gi nin ani ke chimut main ro rin.

0: bodinga ntunga khona eto tinga ice to bada ha ice kai ke tinga ice to andi ke ke ice ke songo sna na ke yi ngomza go uti to ngomza gen otko sabiri hazi no go anga tau tau tina to brisa
1: habi habi di sna tinga
0: habi di tina tinga tau ba go u hana sna to si toro to go ngan hana sna ra han ni ga kam neske an ai ai ke neba ha intuna u etira ku in ai ti flam ga ye khuduma ai ba sna wa khuske kama ga ye ben ai za ka ku ni ko asik
1: dege toran
0: oba ge torap nom precis nesik mran en ho an ku ke kuna an torai ga gra ha oni nom sa si u Thomas ka iwe ni unwe nga bang arai tin ngwa kawe titi sang ding ana kaba ngom se ti dora ti tin nga ngom se ta dora ora kain ani ngata nga dora ba tana nga di ihu ski angai nga ma kai kini ta kini wa ti da wari a tona de ngwa ge kwa sin ngwa aisa kau ha ti ta mi oskira tonza ai ti mas ti ake tok tin ngo di tsa ti ake tok di ai ki tsan tin ngo di mat ti ra mi hi i tai wa sa as ton sa chi tin aisa kau ho sa sa chi tin ho sa sa mi ba ngan ai ba out the house di is ton mas tina ho sa tina nga ho ka ka is neng ho sa sa om sa is ka su o ko tin ho handi om sa ikin aisa ra kau di si mi in nage kontina nga dura ba ho ida ngoma ba tonkai idin aite khau wai kya nesi sai kira mi a pollution gutita gutita gutin gran ngwa ele actually ba ha de gen tsena nga khu nga ka kanga a pollution gutita gutin ko kuma nesi sa sadeli ta madia hi dip kinza dip dip ra actually ba mi have a pollution ge ha stu sa khau nga khu a pollution sa
1: au don tinda ne ha ma
0: au don tinda ha ma
1: nge erg
0: tsanda er lo ri kura ne ngo andra di try mistin ne
1: ora ana
0: ais ngani
1: ne no ye no ye chemical la
0: chemical
1: ngabye bi
0: ra ke gran toa
1: ne bara go hain khawe
0: ni hain khrawe
1: carbon dioxide
0: hain ngare go ra khobas ais ngani ke tira folkan ne ngani kan abi on asit mi jito ze hi khu ye ais ngani ke mari go se ra mudin ngani an se khabet tite ma so ais a khaus tra tida oa ida tang ice to sa khau chida tsona kai stradinga sadang wan ki kai chin ice a khau chin ice random uha so tsona da ning ice random uha kai ste pens ke a ne sida ka kara sada ne kara pai strad kung wow o ye strad ka tsona phan wa tits kra ning la bing hai to mama sada maba di un ke mama sana tv sira ko Ting un iya sa iya inge stof se ma. Ting ngaba khusa ke kai ko ba sial von ni ka. Ta is kari games rang huru. Ting le pail kurang hain u ye games rang wang. Nen ke sada kai ko dara de khuna. So sada tina da sial von ho kuma. TV sang ai ba gruba sial von ai ba gruba. Stof sang ari ro. Au gang wa ting ai sa ko tso tso. Ting ai sa ra khong abi ko ba mu. Ti kai ko ha ha ba. Ti mi ba. Ti. Ngwa ai sa ri. Ngwa ha ba na ngwa. Ti mi ba.
1: Tinan ai khasin khaba de.
0: Ya.
1: Dimi. Ya sira ganga stimire.
0: Ayo.
1: Kuenza thi xa thi xa zwi xa ba tsum tsum ka ai stin khana zwi thi tsuma na xa stuma uma thi xa ba ai xa tsotsos xa za khonza tsora kurosa tsi da ka ha. Thi tsum ka re do ba ka we tsotsa ni xa ba ai de thi ka ura khona kan gan stimiti ta ngzendimire. Qube qabi xa ra tsotsa thi amaze Twitter ku yeng homisa Africa ku ka gira tsana South Africa go Algeria go tsinare ntso isa go je Mexico ku South Africa tsika je go be tsaba ra khobam tsamqa di tsidi tsinqa gore ke go be tsaba South Africa na ke Mexico ku South Africa na ke khobam ne gore Mexico na ke khobam Mexico ku South Africa tsika ra khobam tsike Senegal tsi France tsika khabara khobam tsika di ngoba two thousand two yiselengale ti France nekuma ti bisanela yena na France ke ndwe so ngadi ngadi ngadi ke
0: so khesit na skera repeatsen
1: repeatsen ra khonge se sike Twitter ke amase Twitter ke ke ngomisa there you go ngoba na Twitter ku tukara uba
0: ah
1: Twitter da ke
0: ke se ke Twitter ku na sku Netherlands
1: ta